0: caffeine, makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape, hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni, mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, maunay kape nga walay caffeine. Maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaon o mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret.
6: of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik tabag ka katropa, sato ang pagobanoban mga ting paminaw.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Akinig, bahina mga katropa, hadyan ka na to mga ting paminaw sa Premium D3 Coffee Mix. Mga katropa, ang maong produkto mga katropa, muhatag kini siya og instant nga energy. Mga katropa, maura ni mong kapihon. Mga katropa, kung nakay trabahoon, matiwas yun ni mo kay muhatag maning extra nga energy.
1: Pusaan!
0: Mapalit gihapon ni sa mga parmasya, mga katropa, mga butika din sa ato ang probinsya. Okay. Matod pa ni Samantha Galis Timbal. Good morning, Sir Limwell. Sir Junji, watching here, Bitanagan, San Francisco. Agoy, thank you kayo ha. Nakadaog na ni siya, no? Kadaog na ni.
2: Mura.
0: Kaanga Nini Suiko. Hello, good morning. Paapila ko sa inyong raffle ninyo. Oh, may problema. Pangalan lang ni mo. Address o niya i-share. Ayaw po i-private. Ayaw po i-only me. Sa public yun. Aron ma-check sa to ang operator, ha? Matod pa ni Narokla, Rigor, good morning ngayong duha mga katropa, John G, ito pang Limwell. Always watch, mayo na nga mabungkag ang ICC. Kay maunay nakasamok unta sa madali ang panahon. Mabungkag na, thanks, God bless.
3: Napod rin si Grace Apolinaria Vivero, katropa nga John G. Na minaw daw sila bullseye unya iyang i-shoutout tanan diri sa tindahan nga naminaw.
0: Oy, naminaw
3: si Milda Madersi Nets Buhat og Helen Buke. Samtang nangaon daw sila karong panahon na katropang Junji diha sa may Bukak.
0: Bukak ka. Good morning ha, labi na sa mga Buke family diha sa may Bukak ka.
3: Yeah, si Marlon Villa Kimson naminaw po diha pita sa may Barangay Aurora Prosperidad.
0: Aurora Prosperidad. May pagpaminaw ninyo diha. Matod pa po di Wilka, Wilma Joaquin. Good morning katropa, oban nindot pod. Nindot pod mang istorya, daghan ka istorya pero walay nabuhat. Kasulbaran sa atong nasud. Oh, lobre maray gadaghan. Naglagot na sa katropang Wilma Joaquin mga katropa. Matod pa niya garburay gadaghan. Onya daghan nagbagot-bot na hitabo makalagot. Oh.
3: Kabalo po dahil maglagot sa inyo.
0: Kabalo, kabalo.
3: Sabi na akong bili.
0: Kabalo eh. Si Ading Granaderos Dapar, good morning po ni mo diha katropang Ading Granaderos Dapar. Matod pa ni Doris May Aldisen, if ICC will well abolish, of course, tanan nga nakadetain, diha aduna gayoy, aduna nagyod nag liberty. Kagawasan is because ICC has no longer jurisdiction if maabolis na kini. Tinood yun eh. Tinood di katropang Doris May Aldisen. So, kung maabolis po di katropa, mauna ni panahon na sab nga matinood na gitong bring him home. Panawagan mga kaigsunas, mga sambayan ng Pilipino nga nisuporta sa kanhing Pangulo. Katong bring him home. Wala naman yun sila'y mahimo, anak. Kay kana mga katropa, pag once nga planado na sa US, musugot kag sa dili mga katropa, muluhod yung gadiha. Mauna siya mga katropa, inga anak ka powerful ang maong nasud kung mao'y biklon. Kay diri manggug ka tirahon ani nilas ekonomiya katropa. No. Katropang Limwell, diri kas tirahon sa ekonomiya. Dili tuod weapons mga katropa. Mga kaigsunan, kay ang Amerika mango dili man lang yun nigingon nga gamhanan lang tungod sa weapons, mga high-tech nga mga kagamitan igugubat. Pero din hika sanction anas taripa mga katropa. Diha kapiiton. Diha kapiiton, anak. Tanawa ragod ni mga nasud mga kaigsunan sama sa Iran. Pila ka bilyon ang kwartas Iran mga katropa na praise garon. Wala nila magamit. Diha ka madaogon mga katropa, laygayon man yun mo. Dili mo mabigla dihas ekonomiya pero malaygay gyud mo mga katropa go ang US na gyud mo imo sanction. Mao na nga ang tanang nasud ni ini nga kaalyado ni ining ICC. Pag once mo warning na ang US mga katropa, tiwalag na yudaan diha kay disgrasya gyud ka. May imo unahon ang ICC unya. Gutmon mo diha nga nasud malunod ng inyong ekonomiya diha gumikan kay gisanksyonan mo mga katropa sa US. Mao ni karon ang nahitabo nga kining walo ka mga nasud mga katropa nagiyahay na ni karon og tiwalag mga kaigsunan sa US.
3: Pero sa kong lantaw katropang Junji, dili na magud ang ayan nga dunay ICC kay ang matag nasud do na magoy kaugalingon nga pang-gobyerno.
0: Oo, pang-gobyerno.
3: Doon ay korte.
0: Mm-hmm.
3: Gawa siguro og walay mga korte ang mga nasod. Kaya pwede nila sa kupon.
0: Oo.
3: Nga, ang ayan lang po doon ay ICC. Kung ugaling doon na natay one world government.
0: Government. Oo. Oo.
3: Kanang usara bang pang-gobyerno sa kalibutan, dapat usara po ng korte niya. Kaya
0: wala bang kay pulos
3: kada, pamanta. Kada nasod na may kagaling pang-gobyerno. So dapat, i-abolish
0: siya. I-abolish, oo. So, ako pong, sa ako po nasabtan ka tropag libelong, ining inito ato, ramag yun, hindi man yun mga eksperto yun kayo sa isgutanan, ining mga sama ni ining mga isgutanan ka tropag Limuel. Mura magod o ga, ang nahitabo ba? O imong lang, imog yun siyang unang haon pag ayo? Imog yun tugkaroon ka tropang Limuel? Mura bag yun o ang ICC mo ipinakabrayat ng mga magbabalaod?
3: Mao.
0: Kay, kana lang da ang mohimasok sila sa usa ka nasod nga na ay buhi ang korte, so, ang buhi ang mga magbabalaod, buhi ang
3: justice system,
0: mga katrupa, unya sudlan sa ICC, nagpasabot na gibulukan ni sila sa mga naka-assign diha nga mga maghukom. Mogid sa ako yung pagsabot ba? Mao na, ako nasabtan. Kung maghimasok mo sa US, nagpasabot nga mas bright pa yuday kuno da ining mga bright yuday kayo ning ICC. E di man makuntinto sa pagdumala sa mga justice system sa matag nasod, kaya nga nung muhimasok man sila.
3: Hilabtunon.
0: Hilabtunon ba? Hilabtunon. Mao man ni ang isa sa mga nahagit ang Amerika. Kaya bisag para sa imuha ka tropa, powerful ka, makuan ka ba? Kana bang mainsulto ka?
3: Mao.
0: Kung sa man ay naaday aning ICC, nga nung man ni maghilabot man diris ato ah. Ah, powerful ko. Uy, tingala ka mo dito mo paludon. Mao ni ni karoon na hitabo. Unya, mutuo ba mo mga kaigsuunan kining pinulungan nga gaba-gaba? Abi nimo katropang Limuel ha, nganong maingon ko nga kana bang murag bunga bakas gaba-gaba? Mutuo ba kag mutuo ba ka katropang Limuel nga kana bang sama ni ining gingon nga gabaan jud ka kay tiguang nana imong gipasipadaan?
3: Mutuo.
0: Tuo ka di ba?
3: Mutuo.
0: Nganong mutuo mga kaigsuunan? Biblical man gud. Tanawa ra gud nang giingon sa napulo ka sugo mga katropa, tahura ang imong amahan og inhan aron mutaas imong kinabuhi. Ipatahod. Abi ninyo katropa mga kaigsunan. Wala man maingani mga katropa ang ICC sukad nga wala nila ilang gidawat si kining Duterte magkaigsunan dito sa ilahang dapit. Diha gyud nagsugod pundi mga katropa. Mura bang nagsugod ng ilang kalbaryo, sukad nga naa dito nakaditin si Duterte, nagsugod ang kalbaryo mga katrupas ICC. Di ba? Kani adto sa wala pa ni mga kaigsuunan ang si Duterte gidala dito. Nang himasok ba ni ang Amerika mga katrupa?
3: Wala.
0: Ha nga ubot huna-hunao nimo mga kaigsuunan, mas una gipagawasan og mas naa nay warrant mga kaigsuunan si Netanyahu kaysa kang Duterte. Oo, pero wala gyud mahitabo mga kaigsuunan nga gihilabtan sa US. Pero sa diha mga katrupa nga si Duterte na mga kaigsuunan dito, mga kaigsuunan na dito na mga kaigalaan dito sa ICC sa Netherlands, nagkasugod na mga kaigsuunan ang ilang kalbaryo. Oo, nagsugod na ang ilang kalbaryo mga katrupa. Og hangtod karon nahitabo na gyud. Hangtod karon mga kaigsuunan ni himasok na gyud ang US. Ha? Nahimasok na diha na gyud ang ilang kalbaryo ni ini. Una siguro nila matay sa diha na gana preso na itong gidawat na itong Duterte diri. Kamuritsing naman ning ato ang kahimtang diri. Ano may yung kuna kamuritsing? Pila ka judge mga katrupag isangsyonan sa US. Ngawa na adilit ng gipang pres ang mga kwarta. Pila to ka judge unum? Nya nagpagawas po ng warrant o bares mga katrupa ang korte mga kaigsunan sa Russia. Kaya padako po itong mga judge po mga kaigsunan na nagpagawas po ng warrant kang katong presidente sa Russia. Si Vladimir Putin mga katrupa sa Russia nagpagawas po ng warrant. Mauna nga nagkamuritsing na yun karon mga kahigalaan ang kining ICC.
3: Nagkamuritsing
0: na yun sila ron.
3: Marag China na laywa nila na
0: ang hilabtan. China. Wala, o hilabtan nila, masamutan pa yun. Hilabtan nila ang China. Kay hinumdaman na to, ang Singapore, ang Macau, Hong Kong, under na sa China. O niya karon og ipang press ng ilang mga account na po niya. O niya maingon na po ang presidente sa China nga, og muanha niya ang mga taga-ICC bisan pag Basta kay miyembro sa ICC, mga judge niya, inakpan ninyo. Patay mo, samot ka pilot ang ilahang kuan, ilahang diha na lang sila magtuyok-tuyok na sa Netherlands. Unya karon og ang Netherlands government nanig moingon na pod nga Mr. Donald Trump, akong dawaton ang imuhang panawagan. Ako motiwala ko, samot na yung kanimoles.
3: Asa kong laddaw katropan Junji, mas maay pa biya ilang hilabtan ang China kay sige pangilok og teritoryo.
0: Kana, kana may klaro gyud, di ba? Pero kay
3: dapat pakialaman sa ICC.
0: Problema lang ani katropa kay ang sa ICC mangod kini mangod patay. Patay mangod ang ilaha.
3: Apil magyapon ng mangilok kag yuta.
0: Abuso. Mga patay mangod ang ilaha. Gatong mga inosente nga gipang
3: so, okay patay. Okay ra mangilok og teritoryo.
0: Human rights. Okay ra na sa ilaha. Okay ra sa ilaha. So kana mga katropa, mga kaigsoonan, nagkagamay na gyud ang ilaha karong ilahang nahimo na hitabo karon nila. Nagkagamay na ang ilaha mga katropang kalibutan.
3: Di ay.
0: Oo. Nagkagamay na gyud kay kining Netherlands mga katropa mapiit man gyud. Kining Netherlands mapiit man gyud ni mga katropa mo to sugot mo sa dili. Piiton man gyud ang Netherlands kinaaman diha gihim nahimutang ang ICC. Unya karon og ang government sa Netherlands mga katropa maunay mo deklara mga kay gala ag butiwalag na gyud. Iabolish na gyud bungkag mga katropa ang ICC.
3: Ibton ang building.
0: Ibton ang building. Mga katropa di siyempre pag ibot asa man nila is ibutang si Duterte. Nawa na may detention mga katropa. So mao na nang mahitabo mga katropa nga mahitabo na ang panawagan sa atong mga kababayan nga bring him home. So makabalik mga katropa. Bahalag dinihin na lang itaral mga kaigsoonan ang presidente. Basta kay makauli kinangandoy ra ba in town ang tiguang mga kaigsoonan nga og mahimo din higit siya mapatay sa Pilipinas. Okay, 81 anyos na gud siya. Na nakaditin pa sing ana. May palagi ato ang mga 80 diri at 70 kapin nga mga tiguang na to mga preso diri kinaapay kuan naapay kagawasan. Kay nabi ay balaod ana. Nga pwede na sila magagawas ing ana ng mga edad. Kito betang wa nagi mahimo. Onya karon si Duterte baga tropa 81 dapat di lagi duntana mapriso na itungod sa iyang edad. Pero kini mga katropa gaba-gaba nagyudig sugod sa ICC. Mao na nga atong iampo mga katropa, mga katigpaminaw nga mahimo padayunon gyud ni sa Amerika. Mao na lang gyud iampo ani mga kaigsoon.
3: So pabor ka sa Amerika.
0: So pabor gyud tani ana. Pero mga tropa, wala tayong mahimo niya na kasi siyempre ang desisyon na mas Amerika. Ato lang giuting kay ni mga tropa, gisgutan, aron nga masayran po ninyo nga, uy, ingani day ang nahitabo, no? Mga katropa, ingani day ka-powerful ang Amerika.
3: Ang ayan, yun po sila nga bungkagong. Kaya abusado man.
0: Mo lagi.
3: Di man tamo paburan ng mga abusado.
0: So,
3: paburan sa Amerika.
0: Kay, okay, akusahan man ko sila sa Amerika nga pamulitika na. Dili na wala na maupod ang ilang mga sa ilang justice system. Kay mo dawat na og mga unsa toy mga giingon
3: na malita.
0: Mga malita. Base sa giingon sa Marines. Murag nagduda na gyud og samot ang Amerika niini mga tropa. Okay, standby. Baga ating paminaw kaysa itong pagbalik. Prosintas ikaduha na itong topiko mga katropa. Balik lamang kita human sa tuang pahinomdom.
2: FM.
4: Ora, kapitan.
5: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
4: Soulmate.
5: Kung pangit gani ang mutapad,
4: edi hold apple. Exciting. Exciting!
6: Santo Bas Gold!
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gwetter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gwetter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus
2: Mas Coffee Mix user atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
9: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Dili ko ganan magsige halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahilog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: po sa May-an, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
1: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulo.
3: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paige.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik ta magkakatropa sa tuang pag-uban-uban. Bullseye! Bullseye! Kining bahina, hatod ka na to magkakatropa sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Kining duha magkakatropa, bagay na yung ginagamit katropang limen. Alami asawang paminaw sa lawas. Kondisyon kay ginhawa, kay way acidic, way punga, way kolesterol. Kumikan kay hinahinayog hilis sa katropang limen sa Santon Plus Gold. Kung hapdos imong koto-koto, bugnaw imong paminaw, naapotay Santon Coffee Mix mga katropa. Kini pulos ni available sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Bullseye! Bullseye! Okay mga katropa, dinhita sa umarag ko na may rapol. No?
1: Ikaduhang topic na
0: taga-tropang topic, katropang limel.
1: Kay mga tigpaminaw, nasamutan ang kasakit nga gibati sa pamilya, ilabi na ang inahan katropang Junji. Ni atong dos anyos nga bata nga nawala o niya na kaplagan nga patay na. Dito dapitan ni sa may barangay Kamayahan, Butuan City. Kay nga no, ang inahan mga katropa, kuan man di na magyun ikalimod nga siya ang gidudahan nga maoy nipatay sa maong dos anyos nga bata katropang nga Junji.
0: Okay.
1: Gani, ang report sa PNP, tinuod nga nakita dito sa medical legal nga adunay crack no ang kining bagol-bagol sa katong bata nga kay kuno gituhan nga gibunalan kini og gahi nga butang pero wa pag yun ni matudlo mga katropa kung kinsa ang suspect. Pero nakapasakit kini sa ginikanan ibre katong inahan sa tipo ngan Wilma siguro to.
0: Wilma. Wilma ang pangalan sa inahan ani.
1: Cool kay siya kay imbis kay namatyan sa anak, siya pagyod ang gipasanginlan.
0: Pasanginlan, oo. Oh.
1: Ginipod si Kagawad. Kasi ito yung pangalan itong Kagawad.
0: Kagawad Roldan. Kagawad Kanoy. Rubin Kanoy.
1: Rubin Di Kanoy.
0: Di Kanoy.
1: Bisan asa nga mga interview sa radyo, maugyod ang iyang gibarugan mga katrupa nga nagduda siya nga naara sa sulod sa balay ang suspek. Atong ipabati gamay mga katrupa ang pahayag ni Rubin Di Kanoy.
2: Mabay ito sa ginlan nga naboy nagpatay. Katong nakakita. Oh, kanang mataas ay wala nakakita. Wagi day record ni Sentiro kami ano. Wanay man sa nga bata. Buutan ka na nga bata, sir. Wagi na. Mahubog mainom na, sir. Magdili ka na mangitag away. Buutan ka na nga bata. Di na ilaagan.
3: Wala ni Sobya. Kaya nila nilang dipandahin. Ilang pasangin na rin ang mga tao na wala nakakita bata.
2: Oh, tinuod na, sir. Suko ang mga kaliwat na ng mga bata, sir. Dasuko ang mga kaliwat na ni Jerome Dumdum, sir. Kaya pasangin lang nila ang iyang mga igagaw. Natural makita, di makita nga.
1: Kaya gawas na katropang Junji na kining katong inahan mo gipasanginlan. Gipasanginlan itong nakakita nga si Jerome Dumdum.
0: Na nabuing na.
1: Katong nakakita nga mo kuno'y suspect.
0: Suspect na pod.
1: Oo. Oh.
0: Oo.
1: Oh, mo nang gibarugan yun ni Kagawad Kanoy nga ang nagpatay yun ang katurag yung kabanay.
0: Katong kabanay ang,
1: na. Naras yun susulod sa balay.
0: Mm-hmm.
1: Mo nga si Wilma atong inahan atong dos anyos nga bata.
0: Mm-hmm.
1: Pero tigod pong guula og ni-explain siya katropang Junji.
0: Oo.
1: Nga no nga, wala kuno'y luha nga migawa sa iyang mata.
0: Mm-hmm.
1: Nga nakita kuno sa mga tao nga, ano kuno wa siya nihilak, wa kuno'y luha nga digawa sa iyang mata. Iyan ang ipasabot katropang Junji nga nahurot na kuno gyud ang iluha. Atong ipabati katropang Junji ang iyang pahayag.
4: Gipasangin na labi na sa mga nag-vlog, nag-bash, no? Kay dili ko no kay anak mo react nga as in nanay nga hilak yun nga punto mo. Kung sa may kasulti ni mo karon.
5: Di man gud sila makapil. Muhilak dai ka na wa na man ka ikahilak. Ja diri sakit di nila mapil kay wa man sila sa actual nako. Gusto ra man gud nila na kanarang personal nimo ba mo rin makita i-jazz na dayon ka wa ka kabalo dir sa imong dugan ang imong nakapokus ang nahuna ang anak inya gilain lang sabot kay wa kuno koy reaksyon ang reaksyon tago na gusto na ko kalmado ko kalmado tanaw sa ila para di ko ako'y masakitan gudong di ko mag-control sa kagalingon kay ako ra gyapoy maapektuhan. Pero diri ang dugan ang anak may gisuguro na

0: at nawarag na o. Yung kukuluan nila kinabuhi ang anak. O sila gawang ang sakasakit. Kamira do ha, usong ay na na ho. Utong-tong sa ang likod. Unda, sa wayon na ko nila, unsag ibati na huwa na daw. O sila karoon. Karoon o, mabalik na nila ang kinabuhi sa ang anak.
1: So mo to ka tropang Junji no?
2: Dili pod.
1: Mura pod biya og kanang subo no sa park ug ugaling di gud say tinuod nga suspect.
2: Gani,
1: kay iya gutong anak palangga daw niya. Sila ra kuno nga bilin sa balay.
2: Yeah.
1: Iyang ginasungay. Unya tanan niya ang mga anak iya gyud junong palangga.
2: Gani.
1: Gani.
2: Ningon pa to
1: mga
2: siya.
1: Mga dalaga na iya mga anak siya pa kuno mag
2: tiglaba.
1: Tiglaba
2: sa mga sanina.
1: Tigredi sa balon tig.
2: Oo.
1: Tigugas pa yung plato, pastilan.
2: Sa leg daw kuno, nga wa naman siya may mutulo nga luha, siya na lang daw kuno hinoy pasanginlan nga inside job.
1: Kaya nahurot na daw kuno ang iyang luha.
2: Oo.
1: Yeah. Naagad po siguro yung nanak katrupang Junji.
2: Kato pong gisuspikaron ikaduha, rambot o kinimago mga vlog-vlog mga katrupa, maumunggo din nakapatrigger sa investigasyon na ining atong kapulisan.
1: Maulagi.
2: Kaya dapat unta na ni mahitabuan eh.
1: Maghulat unta.
2: Maghulat sa investigasyon sa ato ang kapulisan.
1: Nga, na-trigger po katrupang Junji, kaya kato pong kagawa sige po, balik-balik kung ingon.
2: Ingon man po siya, mabarog man po.
1: Walang ikunoy laing suspek, kundi narasa. Isa nasang interview ato kung itong mabati.
2: Pero maglisod man po doon file o kaso ang mga police ani sa kagawad kay Igor man po siya ni ingon nga. Ang responsable ani naara mga kabanay ra nya pinti man naghanag kabanay
1: gawas kung ang ginikanan suspek mo file sa kagawad pwede
2: kana pwede
1: kay
2: yanang
1: pagpakauwa man na yang gilimo
2: pagbutang-butang
1: butang-butang wala ebidensya
2: pero ang kagawad
1: gani ang kagawad murag gibas mo din kagawad karong mga panahon na katrupang Junji
2: mali kay liman pugka lagi sa liman pugka nga mubarog man gid siya nga mao na
1: makaingon ta katrupang Junji nga kung ugaling ang inahan wala siya'y kalabutan sa kamatayon sa bata dili gyud pod maayo katrupang Junji nga siya ang pasanginlan
2: mo gani no
1: og ato mga netizen di mapunato lagi malikayan kay labi na nga gisakyan po sa daghang mga vlogger
2: daghan lagi kayo naguna-una pa hinuon mga katropa
1: pag di lagi mo hilak mayon dayon nga wa na gool
2: wa magool
1: astilan kay na day uban katropan Junji nga ni anang adlaw grabe ni mong hilak pagkasunod na daw di na dayon
2: di na dayon okay syempre
1: di na dayon mo agas ang luha katropan Junji
2: murag nakasugod na kag-adjust nakasugod na kag-adjust so, niya ang katupong gipasangin ng katropang Limwell. Nangatarungan po to siya po ng taon kay yun ano, nga, uy, ano ako may pasangilan? Ano, di ba na ako madiskubrihan nga ang gitsaan sa bata dito ako amang yuta?
1: Mao.
2: Nga karoon, nung nanapas na siya saging dito, di siyempre iyang nabahuan. Kaya, nahita po, pagod katrupang Limwell, dito man po sa yuta, lagi adong nakakita, lagi po gitsa. Nabisag kinsa, kung ako mo'y tag-iya si yuta. Di ba, ako to, na may baho. Di mo magyun ang adtoon. Pangitaon man yun na.
1: At least nga siya gihapon ang usa sa mga person of interest.
2: Oh, pero ana may mabutang gyud ana kay siya may nakakita.
1: Siya may nakakita.
2: Mm.
1: Og manginaot lang ta ato lang gihapong iampo ang atong kapulisan diha sa Butuan.
2: Nga ma
1: kining balita nga lagi do na may foul play ini kay nakita man sa medical legal nga dunay
2: naay gibunalan ana.
1: Na ay crack ang iyang bagol-bagol siyang ulo kay pila ra pod intaw kusog ining
2: gibunalan gyud ito.
1: Gahi nga butang.
2: Oo.
1: So, kung doon na may naghimo ini, so dapat lang mapriso.
2: Pastil.
1: Maura mag-yun ang atong
2: Luis Bata.
1: Anawagan, no? Ilabi na ni ining nahitabo din na pizza sa Butuan. Kay viral mag-unihan tod karong mga panahon.
2: Talimang kagdos
1: anyos. Daghan ang nagkuhan ini, nag-aatang. Kay magusto makuha ang update. Gani, ang mga vlogger, na bisag unsa na lang ilang mahuna-hunaan. Nga, gani, gimuhimuan na og AI picture.
2: Oh, daghan na kay ito.
1: Gidakop ko nun sa PNP, gipusasan. Kunya na pa ito yung mag-shot ngayon mong giingon.
2: Oh,
1: na,
2: gato,
1: kuno, murder.
2: Murder ang, kuhan, murder ang kining gi-file ga kaso.
1: So, di good po maayo.
2: Di good po maayo mo na mo react.
1: Good kay po sakit good po sa part, sa inahan, kay siyempre, siguro, inahan, blind report niya. Kaya
2: kung
1: nabanay siya sa cellphone.
2: Oo. Oh, oh.
1: Basin, og kining nakadungog siya ni ining siya gipasangilan, basin naray ni sumbong sa iya.
2: Ano nga ma, ikaw may gipasangilan, ti. Ikaw may gipasangilan, ano ba?
1: Ano ba? Sakit po kayo nga, o galing, dili siya mo ay nahimong suspect. Diya, si, dili siya mo ay nagbuhat sa kamatayan sa bata, o niya siya ay pasangilan, imbis kay sakit pa nga nawad ang inahan,
2: mao.
1: Nasa mutan pagyod kay siya gipasanginlan katropang Junji. Unya so, kay mo commercial naman ta basig na kay kadugan.
2: Okay. So sa ato na lang pagbalik katropang Limwell. So ato na yung palauman na katropang Limwell kay naamanggoy nahitabo ga nigawa sa

0: Otopsiya lagi nga kato lagi gibunalan. So kini kay gibunalan mga katropa nagpasabot nga naa gyoy gituyo gyud siya og patay.
1: Mao.
0: Oh, gituyo gyud siya og patay. Ang pangutan na lagi ni ini, kinsa pug kaha ang mga responsable?
1: Mao lagi na.
0: Oh, kinsa pug kaha ang responsable? Ang katubakahang gipasanginlan nga kato nakakita or kinibakahang ginikanan?
1: Mao.
0: Nya og naa man galing ginikanan og dili wala man galing sa ginikanan, mga basig na apay mga silingan.
1: Gani ang mga netizen. Ipasangin lang na po si Kagawad.
0: Oo, oh, si Kagawad. Ipasangin lang na po.
2: Pusa!
0: Patay na yung anong libog na yun kayo. Mayingon ng soko, ani, mayingon ng pulis, ani, nausa naman na yung tao na.
3: Banaan man kuno kayo si Kagawad.
0: Okay, basag mayingon ko nga, ako yung investigador, mayingon ko nga, ati, ikaw mag-ipasangin lang. Dili, lagi ko. Ako yung ipasangin lang. Mayingon po nga, ikaw mag-ipasangin lang, kaya ikaw may nakakita sa pagkatong bata o asan na ginabay. May nga po itong wala lagi ko. Hindi, matuon po si Kagawan.
1: Ako lagi ka.
0: Lisob na kayo.
1: Anyway,
0: mga katrupa.
1: Di na nato ni mapalawan katrupa ng Junji Kinig. Balik na to niya, magrulita pa man.
0: Rulita, oo.
1: Niya, manamilit na rin ta.
0: So, ato na lang himuon ni katrupang Limbel. Ato na lang yung itong yas Ginoo.
1: Correct. Kaya, wa sa atong kapulisan, kaya nag-investiga.
0: Atong kapulisan, okay. Huwag mang himuangkon.
1: Maugyan.
0: Huwag may himuangkon. Kaya ang sa side po si Ginikanan, yung ipasangin lang. Limod man po sila nga dili na tinuod.
1: Okay, ihaman ang kawin.
0: Oo, niya og kadto pong nakakita nga
1: namusog saging.
0: Namusog saging mo ipasangin lan. Samot, bungga yung lisod ni mo to ipamatudan.
1: Mao.
0: Oo. Gawas kung naagyo'y nakakita o kinsa'y nagtira o niya nagpahilom-hilom ra. Pero makonsinsa magina madugay katropang Limbel. Oh, sa grado gyud ang tao. Sa kun saon gyud sa grado gyud ang tao mga katropa. Oo, mo na mapasangin la makuan ra gyud na mogawas sa gyung kamatuoran. Manggaling na karon mga katropa pero
1: abot
0: ragyod ang panahon anak nga makuan ragyod na. Okay, mga katropa.
1: Balik ta human sa
0: balik lamang kita mga kaigsunan ha. Balik lamang kita human sa tuang pahinumdum.
4: Kauban si katropang Gigi Elibrias.
5: XFM.
6: Uy, tita.
7: Oy, Kap.
6: Buta na ko niyo ba? Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
7: Sus ka sa yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
6: Yun naman.
7: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
8: Exciting!
9: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
14: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
15: Ata ko, iskun pa.
16: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
15: Opo, papa. Putang nga mesa.
16: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
15: Saton, patanase, halo, himot ko.
16: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
15: B!
16: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
17: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: الآن Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasayan City. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itindog kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang bagwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
4: Kuha, nagatong akong sa kutokuto bitaw. Nawala, murag nawala ang half dose tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na bayang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nang apinaka, itambal ang paka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Bullseye. Okay, baga katrupa, doon na tayo 52 minutos na kalabay sa las 8. Kininga bahina, baga katrupa. Hatod ka na to sa Turbo Mail Enhancer. Nga makahatag padugang kaligon sa relasyon.

0: Tanatanan, okay na ba?
1: Ang atong daogon karon katropan Junji, mauning Santon Herbal Soap.
0: Herbal Soap.
1: Clear Skin o Haplas.
0: Haplas. Mauna yung ato, mauna yung nagpabilin nga wak pa madaogi.
1: Oh.
0: Katropan niya Limwil, so...
1: Mamalihog ta ni Mamilani.
0: Mamalihog ta. Kay ato anang...
1: Atong mga entry diha.
0: Entryhan. Okay. Siyaro na amadari, abe. Siya, basing
1: niya na yung daogi ni. Ano, amigo nga si Jeremias Moraldi.
0: Oy, na-de-de-ria. Sige, katropang Melanie. So, gana na nato mga katropa. Kinsa kay mo daog ni ini garon sa to ang katropalita Rapol. Baga katropa oy green. Uy! Kinsa mo ni.
1: Nidaog na.
0: Uy!

0: Paps! Oy,
1: humana po na.
0: Si humana Samantha. Pon. Si Samantha, humana na. Timbal. Bitanagan. Oh. Humana na katropa. Oo. Oh.
1: Kaya pa, hatagan po na. Matang kuban na to. Si Doris Mediha.
0: Oo, oh, base. Oo. Oh. Oy, si Lina,
2: balik man.
0: Samot, si Gloria Malala Pilo, nakadaog na ni.
2: Lay na po.
0: Surtihon man si Gloria Malala Pilo.
1: Oo.
0: Oh. Ah. Limang kagiyahan na po yung isya na po yung daog. Kini?
1: Ah, humana po na siya.
0: Si Carmen Pataho, humana po.
1: Hindi naghapon. Nakadama naghaplas.
0: Nakadalaghaplas ni. Mm-hmm. Ah, basig naani kini sila lang lang kulintas. Basig nga pwede, may. Oy, si Doris May. Agay, maog yung daog.
2: Ah, ayay. Congratulations.
0: Congratulations ni
2: Pero Katropa. Pero o ang daogan karon.
0: Oy, ang madaogan, ano niya?
2: Yung product.
0: Oy, kadaog bas ato ni Doris May Altisen. Ang buton sa kay product ni madaogan, guwapo itong clear skin sa herbal soap para
2: nababaan na ito ba nga?
0: Musamot siya.
2: Siya gusto mo daog.
0: Musamot siya kasi naog, Katropa.
2: Mao.
0: Ah, oo. Oh. Sige. Unsa ka ang produkto madaogan ni Doris May Altisen?
1: Malihog ta diha ni.
0: Malihog daw ta.
1: Murag ni hang
0: computer. Muramag ni hang siguro na ito ang computer.
1: Si Doris May Altisen ang midaog.
0: Midaog, oh. So, okay na. Siya na inidaog. Ang ato nalang gihulat ni ini karon kung unsa nga product ay ang daogon. Katropang Limuel.
2: Maghurot-hurot naman, no? Apil ang turbo, hurot na.
0: Hurot na, ang turbo. Aman, murag ni umot yun ni Katropang Limuel.
2: Pero sige lang, kay, basi maniho pa ni Mamo.
0: So, sige.
2: So, may daogon niya?
0: Oo, ang daogon, ani. Ay, wala. Wala, ni umot lagi.
2: Di ay.
0: So ato na lang ng kuanon mga katropa, tibuwason na nato na kung sagi iyahang nadaogon iyang nadaogan mga katropa kay ni ungot ni hang.
2: Sige ra, ang iyahang pwede madala Santon Herbal Soap,
0: oh.
2: Clear Skin or Haplas.
0: Kanang Clear Skin na lang.
2: Depende yan, Haplas ba yung gusto bang, mahilig ba yan na si Manghilot?
0: Ay, oo, oh, base po, pwede po, no, pwede.
2: Haplas.
0: So duha na lang na iyang pilian, Clear Skin o Haplas.
2: Sige, mo pili kung sa iyang gusto.
0: Oo, okay kayo. Okay, mga katropa, hawa naman tayo igong oras nga mo padayon pasunahan.
2: Mm-hmm.
0: Katropang...
2: Duha, dahil duhaon? Duhaon na
0: isara, isara. Isara. Kayo nalanganin naman.
2: Pero gusto pa ka nga mo play patag isa?
0: Ade, ugman lang na ito yung isa. Para mo taas-taas.
2: Okay.
0: Okay, mga katropa, nilaog karon mga kaigsunan si katropan Doris May Altisen. Mm-hmm. Pero...
2: Kantahan pa ni mo?
0: Pilian paghaplas o niya, pilian po na ito o clear skin. Kanang duha, kay mora man na iyahang kuan.
2: Siyaray mo pili kung sa iya sa iya.
0: Ganahan kay wa nagyud gatoyo kinihang mga katropa.
2: Kamuray magsabot
0: ito. Mga katropa, alang na lamang sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Labi na mga katropa sa akong partner Speakas Lawak, kasamong partner katropang Melanie Duran, among administrator katropang Ali Vicente, among mga kaobanan katropang Alintun, katropang Kian Sibial, katropang Harvey Hiramis, among station manager katropang Rizora Vasquez, ang inyong angkorman usab sa kahanginan bata-bata katropang John J. Lebrias,
2: katropang Lemuel Ukay.
0: Kaming duha mga katropa manamili ito magaingon diha kaninyo dalay ko ng Diyos bayong buntag ganatong tanan.
3: XFM.
4: Uy, Kap!
5: Saan?
4: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
5: Di ko under the saya eh. Makagbalo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban.
4: Ay, ano naman?
5: Isaw ko magunya nga mamalansa.
4: Ah.
5: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
4: Under the saya, gani. Eh, kumindi siya isuguon.
6: Exciting!
7: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low

interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa? Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Pnis in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami yes, nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? Kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga sambonggin yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Nako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? Also, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan. Ha? Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Eh, pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Eh. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, eh doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So, pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw eh, yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, "Thank you, Lord." Eh, hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Kung i-confirm itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo mm-hmm. na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilig sa umaga. Oo. Mm-hmm. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo mm-hmm. or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding ano mm. because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na ano napatay na dugo na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer mm. na nagko-cause ng bleeding. Ano? Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin. Mm-hmm. Magutom lang, nahihimatay mm-hmm. na. Yan, ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Ano? Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi mm-hmm. nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi mm-hmm. pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Mm-hmm. O, para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, ano, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakakapag-check up talaga, no? Kasi merong mm-hmm. ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, mm-hmm. dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oo. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasur Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Mm-hmm. Ano? Usually, ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or mm-hmm. yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong ano yung mismong sikmura natin. Mm. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive mm. acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami siya sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano? Mm-hmm. Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Mm-hmm. Na kaya nga ito, diba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Mm-hmm. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ano, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay mm-hmm. na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, meron mga, may guidelines ka dapat na susundin, yes. Especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ako. Ay, into nyo yan. Mm-hmm. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office mm-hmm. workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas. Mm-hmm. So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Mm-hmm. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng mm-hmm. So, para kang naglagay ng sili sa balat mo.
1: na may sugat.
2: Talagang magre-react yun. yun. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
2: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
2: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng asin.
1: Nako.
2: Oo, may mga
1: kasi merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakaka, kumbaga nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
2: Sa ilang sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk. So hindi siya actually advisable lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Yung cycle kasi niyan lalong ano
1: in the long run pala
2: papatindi.
1: Nako.
2: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo,
2: yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Ayan, sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi lagi mga sinasabi,
1: yes, Doc.
2: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
4: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. Diretso ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
4: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Na-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatakot si dalong breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na nang check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko? Mm-hmm. Nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So hindi niya ako masagot ng direct.
1: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gaano na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
4: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
4: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold. Mm. At saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
4: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitake ko. Yung

0: Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala. Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O, ang lambot na nandudo ko. Di ba bad maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman mo siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
0: Yung maliit na maliit na lang sa awa ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
0: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
1: Okay.
0: Para ano, para ako kahit na wala namang bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon ma, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
0: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
2: Couple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
1: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan, Dok, ano? Napakasarap humigop ng

0: init-init na kape. At sa mga kababayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba, Dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
1: Kaya nga ginawa natin, eh, instead na pagbawalan, mm-hmm. Pinaltan.
0: Ayun.
1: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang inihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba eh, na-adi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh, itong kape natin one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
0: And syempre kaya nga naging paborito ni Senator Batok de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
1: Yeah.
0: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
0: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM. XFM.

0: FM.
1: Oy, Arche. Arche.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa gud na mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lag trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manoy.
1: Nga naman.
2: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina nako.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Egar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko gud si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aptik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: and nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dan sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu walang katilaw para makita gininyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Oy, Archie. Archie.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa ko na mga hulmigas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manoy.
1: Nga naman.
2: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gin na ko.
3: Mga katupa, exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Alam niya. Ah, gadog-abdog-abman. Usay sudan ni mo, master.
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh! Ah, lami, ana, oy. Usa ba na?
1: Ay, kanang ulod sa kamutil niya na ginamot. Ah, nakikilis lang kakamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, usa na?
0: Kuan God? Bulad? Nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!

0: having you near me by Ursuple, si Russell Hitchcock, o si... si Doy. Si pangalan yung kaoban niya? Si James Harden.
1: Si pa rin si James Harden kasi di ay
0: ana so
1: po ka plus tardi so di ay sa diyan
0: so ana ato programa no ato sunata getol getos may kababaton sa Santon Gold Coffee Mix no kung gusto ninyo og nindot kay nga kape nga naigluta tayo collagen nga makapahinlo sa to ang mga atay ug mga batikulon di ano nga magpagbuak pagwapa pagpamis so mag Santon Gold Coffee Mix ta mga katropa kay daka kay nagitested na ni ha sa Kabisayan ug Mindanao mo na ning gigagob dan karon turut na ron sa mga butika gani maglalis na gani ng ubanes butika gani yung customer kay bisag wa mingon gyud mingon pa lang pasangilan pa ng mga taga butika nga gitaguan ni manginana
1: basig klaruhan yun na di mga maring ha
0: ana gyud
1: kabi jug kaayo nga kusod jug kani ato ang produkto mga maring nga gigama sa
0: yes to help ana no so sa mga suki na tong tigpadubay ato mga constituents nga naminaw ron di ang asa mo dapitan ng butang adri sa may Tagum City tibuok Davao del Norte o gingon man tibuok Davao City maabot sa tuwang si Bianan mga maring kapoy na kasi historia diri ba paningog mo diabi
1: welcome ka bang horon sa to ang pinakadidli nga programa sa radyo diri sa isla sa Mindanao kini ang
0: kung ako ikaw yes
1: si maring Inday Erika de Lego pa dali mesa sa panibag ko pensa antong god gamang unay og silingan
0: alright
2: alam mas mo unay gid sa master
0: unay gid silingan ka
2: silingan sa to silingan
0: sa pangalan don silingan ninyo
1: sa di ko atoy na
2: ay, dito na lang ka kang Wilma Joaquin.
0: Dito lang ka Wilma Joaquin. Kaya ingon ko si Wilma Joaquin.
1: Mapaunay na siya.
2: Ano siya? Kaya open mo daw kayo siya.
0: Open na kay si Wilma Joaquin sa imo, ha?
1: Alam ko, ma. Kung ano punta na ni Ma'am Wilma, masugod ka siya dahil.
2: Alis ka na daw. Open ka daw siya.
0: Depende rin na sa inyo. Kaya hindi mo matos si Ma'am Wilma Joaquin, ha? Laban daw siya si Mua daw. Matuduhan mo daw giyo ka niya. Ingon mo siya nga, tuduhan. Tuduhan mo gano'n ka niya, Marie.
2: Ano ko, Marie, ayaw.
0: Saka man na niya mo.
1: Sige, noted.
2: Ayaw ko rin sa Marie.
0: Si Kwan, si Maring Daria, kay
2: Tuduhan. Ayaw ka na, grabe, kusuga mo na iyang...
1: Ano sa'yo?
2: Kusog nung...
0: Hello!
1: Harig, baba ni Bayuta ba, no?
0: Ay, Maring. Ingon ba si... si Ate Pili ba?
1: Hoy, si Bam Pili.
0: Pili.
1: Feliciano.
0: Kato isa pa, kato nga hatag sa to, kato nang pagkawin.
1: Si Ismaila? Si Ismaila.
0: Si Mami Ismail. Tuduhan mo po na ni Maring Daria.
1: Hoy, tuduhin na, uwi.
2: Ate ay?
0: Tuduhan na.
2: Okay. Iha mo po itong gituduhan o gatong patutin. Kaduhan yung kabuo.
0: Oo.
2: Grabe na. Salamat kang Ate Pili.
1: Malibo po siya patutin. Kaduhan ang kabuok lagi.
0: Ulo to kabuok.
2: Oo, nakulo kay patutin.
0: Patuto na ito siya. Uy, kaduhan ang
1: kaduhan.
2: Kung saan siya? Patuto.
1: Patuto.
2: Patuto.
0: Ay, papatuto.
1: Mga maring, gikan diri sa studio, X. Mga igala, mga dungog sa takaroon diri sa itong mga nagadaiya ng mga sister stations. Susyan. Diri sa XFM. Matis City.
0: Aba. Okay, sa XFM General Sado City.
2: Diri po sa Bukidnon, sa XFM Malaybalay City.
1: Saan?
0: Okay, sa XFM Apagadiana.
1: Og siyempre mga mari madungog sa takaron diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Sa lugar ni
0: Ni Ray. Og ni Juju Libriaz.
1: Og siyempre mga igala makita niyo sa inyo ang mga TV screen ang ato ang numero nga 09663069569. Mo ka na numero ha mga mari nga inyo ang tawagan kung nududa mo yung mga concern citizen mo diha.
0: Mga reaction mga priority reaction dyalan nyo na message lang i-text na ninyo
2: ana pa si Samantha Gales din ba good morning Maring ganina rin ako dyan sa Atbang sa inyong programa na ako dyan sa San Prince
1: sa San Trans sure ba
2: San Trans
1: labi na ako sa San Trans
2: sa lugar ni Ray.
1: Sa lugar ni Ray.
0: Saan Maring Daria?
1: Good morning, paring Ray.
0: Hoy, Maring Erika. Ito pa ko tayo si... Ikaw, okay naman si...
1: Hoy, ito ba yan? Pukun nyo kay birthday ba yan ako?
0: Hoy, happy birthday! Maring Erika.
2: Happy birthday niya, Erika. Asa man takaroon?
1: Kantahin siguro ko ninyo.
0: Baby, ako kanta. Ako lang.
2: Sige, kantahan ka.
0: Sige, ladies and gentlemen. Happy...

0: dire lang si Maring ato, sata na nang birthday karong adlawa.
1: Last ninyo nga birthday karong adlawa kay.
0: Ay, kadlo ko na
1: Maring. Karong tuig kay, sunod tuig birthday naman po ninyo.
2: Oh, ba?
0: Ay. Last na rin mo Maring.
2: Pero sad, uy, kay, paman niya.
0: Saan taman lang.
2: Saan taman, uy, da.
1: Ay, si Wilma Makin. Uy, ano ba si Wilma Makin? Kisama yung mga tudungan, si Wilma Makin.
2: Ay, do
1: I. Si, ma.
2: Hindi, kung kisay bakante.
1: Yeah. Ani si Kuan Samantha, Galis Timbal, sa mga tuduhan niyo ni.
2: Ay, apel na, uy, birthday bitan ako ron. Ay, nabuhin na rin si Quintasio de Ay, connected na Tadria sa Mati City, mga gabi.
1: Mama ni outgoing sa hospital noon.
2: Outpatient.
1: Outpatient
2: na yun. Outpatient na siya.
0: Outgoing.
2: Ayun, ibalik niya mo siya.
0: Go out pa, mag-going
2: pa. Ibalik niya sa hospital.
1: Ayaw. So, salamat kay Linlin. Lin, congratulations din. Naabot na yung gano'n. Nakasurvive yun, no?
2: Linlin.
1: Nakasurvive yun,
2: Lin. Uy, kamusta mga pamita niya, Lin?
1: Oo, ang buhok na murag si Desara.
2: Ano ba?
1: Lin, ako namin na mga karoon, Lin. I hope you're very fine as you.
2: Mm-hmm. Sige, labanan ako si Erika kung tama pero kung mali kusiyon ako kalain ba sa music murag dako amurag dalaog patay ama.
0: Aba, aba.
1: Ala, dili po yung nana.
2: Si Wilma Joaquin.
0: Birdison mangod to?
2: Birdie mangod. Mangod tayo mong birthday dili ako eh.
1: Correct. Ay, labanan lagi daw. Aba, labanan ako si Erika kung tama pero kung mali kusiyon ako kalain ba sa music. Ah, tama itong gingon niyo. Labanan niyo daw kaniya.
2: Alam mo ba di ay?
1: Sabi na kalamit. Tuduhan niyo niya kaalin niya.
2: Tuduhan, uy.
1: Matudo kita ikaw, Wilma Joaquin, ha? Kasi si Samantha.
2: Tulo naman niya mga komentator diri ay. Si Samantha Galis o si Wilma Joaquin o si... Ay, duhara gina sila mga kabawa sila.
1: Oo, nagwara man niyo na ba ng marites na niyo uban diri.
2: Commenton mo, uy, mga marig niya. Pakishare ang ito.
3: Happy birthday to you.
0: Diba?
2: Si Insan.
0: Oh, Insan din ko. Simikos.
2: Mukanta po si Insan sa Mikos.
0: Happy birthday to you.
2: Ay, nako to mga marik.
0: Happy birthday.
2: Programa di ay hatod ni kanato mga higala sa produktong gihimo sa Yes to Health. Kinato ang Santon Vitamin C o parisi ka ni mga maring aron gamas muligon pang imong panglawas. Mm-hmm. Parisi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tumara ka rin siya matag. Humani mo o panihapon. Pwede po duman kwa pamahaw.
0: Yes.
2: Wala man say overdose mga maring.
1: Overtress lang.
2: Kaya overtress ako. Overtress ang imong bulsa.
1: Ano?
2: Overtress ang imong bulsa. Pero palitan na sa mga pharmacy butika, kaya available ato ang produkto mga maring. Ang bisagwa din sa mua, pero naikapi.
1: Yes. Ang kapi nga, grabe kayo, good, no? Ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Gikagubtan is yan sa mga...
1: Kamisayan o Mindanao.
2: Ang mga Tagalog sabi nga, ano bang kapi ito nga? Bakit ang sarap ba nito?
1: Mga inspirasyon po na ito.
2: Sarapan eh, oy.
1: Sarapan siya. Sarapan, oy. Oh, na kay pinukot, sinarap pa.
2: Yun, narinig ko kasi yung mga Tagalog. Sabi nga... yung kaping ininom namin, ano ba pangalan nga? Magkasarapang yun, uy.
1: Magkasarapang. Ano ba yung dito ko sa Manila na maligyan siya agad isda ba? Ano ba yung isda mo, Manong? Masarap ba yan siya? Nasa'y sinarap, nasa'y pinukot.
2: Ay, mo.
0: Naminsahe na po ng imo ang amigo.
2: Oy, si Tutor is watching sub.
0: Si Jampong.
1: Ay, ako amigo na to si John Jampong. Di ka na ni mo ko. Anong kayo mora mo hatag bina siyang manok nga Bisaya.
0: Dili ka lalaki o di ka buwa. Musa ni mo tila. Bayot ka na upaw.
1: Dili ko lang siya ka na nga. Kapipis na yan. Kapipis na talang.
0: Napuratong amigo nga taga kuanis siya
2: taga Davao
0: taga Tibungko kini si Rodel Reyes.
2: Usa ingon ni Rodel go Rodel.
0: Ang ingon niya is watching.
1: Wala siya istorya di ay
0: watching lang
1: si sini Carbueba, Carsweba Evelyn.
2: Salamat sa paglabay sa ako, ay, Wall. Ay, paglabay. Murag dilabay mi si Mang Wall, Evelyn.
0: Murag bago na siya.
2: Hoy, ayaw na siya, wala.
0: Okay, bago na siya, Maring.
2: Dictis siya.
0: Ay, good morning, mga Maring. Salamat sa paglabay sa akong Wall.
2: Salamat, Mang Evelyn.
0: Hinaot mi nga, mulabay na perminti, no? Nga maglabad ang imong ulo.
2: Nanay, unang kanta, kantahan na ito ni Bessie.
0: Agoy, agoy.
2: Words.
0: Agoy, ni.
1: Bibi.
0: Ahay, ni. ni.
1: Kaysa man na?
2: Sa mo, gay, mura naman kag si Marcos.
1: Mura naman kag si Kwan, oy.
2: Mura naman kag si Marcos.
0: Na mensahe na gida ay siya. Ano si Agoy Agoy?
2: Ato siguro pangutan si...
0: Nandigay siya pa si mo si Burakda Trudel.
2: Sige, ato pangutan on siya. Ang sa'yo, ang assessment na ito, ang programa na ito. Nagkakusog
0: mo. Ikaw, Rudel, kata. Karadyo mong, karang radyo mong ka.
4: I talk to my... Where the...
0: Dito
1: mga ipit na nagpilan eh. Oy, na nag-request si Naning. Si Naning.
2: Di kita mga katakag-ayuda ni Maring.
1: Lagi bong.
2: Mimuhi siguro ni siya. Oy, kaya patakaro sa istorya.
0: Alam pa si GR in a Buga, no? Mayong buntang katropa.
2: Minya sa Mati.
0: Mati City. Ay, ato di ba yan itong mga driver yung bau-bau?
2: Sa Mati.
0: Oo, kaya kuya. Mga turbo biya ito sila ay.
2: Si Pikong Maikwanana, yung leader.
0: Kusok na ba daw ilang sailing sa turbo kaya tumunan ang kanang mga bau-bau drivers?
2: Ah, ba di ay?
0: Okay. Gamit pa kayong laki. Ilahang, namang mo sila dalan nito, maring nga katong sa katagayang sa...
2: Sa Bidaon.
0: No? May nalang na sila pang karso.
2: Paingon dito ah, sa kuan, sa Aksugliko.
0: Aksugliko? O sa, kung paano sa Tagumpo?
2: Maubad yan. Ay, anyway, mga maring, ay mo galing mo, taadlaw ka ron ng Lunes. Ikatulong adlaw ron sa bulan sa Agosto.
0: Right, Lunes. Happy to mga beer, maring.
2: Happy to ang beer. Makadog na po taganta ni Lulo, Josie Marichan.
0: Reaction na pa sa silip ka ron.
2: Okay, doon na tayo pa si unang kanta, words. Kantaon ni Master.
1: Aba, baby.
0: Ay, words?
2: Ipahinangot ka.
0: Ano siya ba lang words, Maring?
2: Parang words? Yun ka nang...
1: Words of wisdom? Baby.
0: Ay. Napakay ko rin din na.
1: Che?
2: Napay minsayo. Ay, nagigipiim sa kuwari.
0: Wala man rin ang katsa urns.
2: Nagigipiim sa kuwari nga minsayo. Pabor ni siya ba? Hoy, good morning. Ay, kang Inday Muli.
0: Adakan lagi kayo nag-request na ikaw ang ibigin ko niya. Kanay kang kuwan po siya gika, no? Kang... Samantha Gales, ikaw ang ibigin ko. Duhana sila nag-request.
1: Malunggay, Pabdisal, Papapdol.
0: Shout out from Davao Oriental.
2: Kung mag-resign ka nalang kay trabaho di adaan.
1: Malunggay, Pabdisal, Papapdol. Saman, mapalit mo, kaya di mo palit. Ayaw mo ko di. Atik lang.
0: Ay, no. Mag-inas siya.
2: Pwede na.
0: Dari lang.
2: Kaya, tagalig form dari kaya.

0: Dili makaya.
1: Ah, bebe, langan na bebe. Bebe, sama na sila. Oy. Next.
0: Good morning, Kang Rudiel Reyes. Kuha man kaayo, Master.
1: Kuha sa'yo, kuha ang happy kaka, sa man.
0: Salamat sa'yo sa pag-shoutout call Babski. Mara mag-nakasyat man kanta B Master. Ayan pa si Alvin Guok. Salamat
1: sa'yo, Alvin. Alvin Guok.
0: Mabuhay ka, Alvin, ha? Basta huminga ka lang, Alvin. Huwag siyempre, mga maring, katong katahan, tutok na to sa turbo. Ayaw yung laki ka, kundi na mo gahay ang imuha. Mas maayo pang iwa na mo na siya, ganang tumaran og turbo.
1: Yes, okay.
0: Turbo, mapalit na sa mga parmasyong butika nationwide. Doon isang cup nga Maca and Clavo Wasca. Sigurado yung mapagahe sa imong buhi.
1: Sigurado yung malipay si Messi.
0: Yes,
2: yes. Saan, maring, ganang gamay kay buhi.
0: Amo gahi kay gahi.
1: Gahi ay gahi magani lang kigwa
0: kana. Kuyawan kita nang dagom nga gamay ana. Kay piting gahi ayo
1: ni. Hoy Josephine na hubo. Unsa man tuduhan ninyo ni si Josephine?
0: Tuduhi.
1: Tuduhan ato ni.
2: Pirahin na maring.
0: Unsa man si Josephine? O si Alvin.
1: Si Josephine guho. Guho dai guho.
0: Guho pataka. So wala na ga-request, Master, kay mura sa piki daw kayo ang ilang mga request. So, sige na, tawag mo ito ang linya, 0966309569 sa mga gusto niya mo makigduet sa Tres Marias. Makikurus dahil sa Tres Marias, mga maring.
2: Tawag-tawag, ipod.
0: Uy, nagapamati ipod garoon di ay dahantang mga listeners dahil nga dito sila mag-comment diri, sa radyo lang sila.
1: Sa radyo lang sila. Sige, mga mayo taga, kaya, mayo.
0: Mga taga Nuevo Iloco, Mawab, hi, hello, kumusta?
1: Kisa man lang sa taga Nuevo Iloco, be, kato nga, imuhang taas kay listahan.
0: Kisa man to?
1: Sila si Ring-Iring Mia, Anastasia Bulingit, si Pabusaw.
0: Nainairis naman.
1: Nainairis na ito.
0: Nainairis na, kaya expire na.
1: Mga mayo, the wire, Babski. Salamat kayo. Hi, mga maring, kumusta request kong song You by Carpenters. Bagi ka na kang lansi. Camelo. Baby.
0: Si Kwan, agi-agi si Kwan.
1: Alam, si Naning.
0: Tuning.
1: Si Tuning. Grabe kayo.
0: Tuning.
1: Salamat kayo sa imong Kwan nga, sa imong limonsito nga. Grabe, kita kagong 5 kilo.
0: Ba? Niya ang baby, papa.
1: Ang baby kay Kwan pa. Napamantag-iya. Nagbantay pa man.
0: Pamulaan.
1: Pamulaan ka-tag-iya.
2: Asal mo itong patuto na to, diha? Agian naman naman patuto.
0: Okay, na ay kanta diri ang mga maring, ha?
1: B?
0: Kining awit na ganayon, You by Carpenter.
1: Carpenters.
0: Hello, Gary Panibaan, ha? Good morning. Pa-shout out mga maring, ha? Good morning kang, sige ka katrabaho ka ron niya, Gary, naman kasi in CCC, no?
1: Dali niya sa Mantics.
0: Sa NCCC na si Gary.
1: Abone, wala sa dito complex. Wala, no?
0: Wala sa dito. Okay,
2: hello, saraan mo kayo. Kau ba't mahina po na sa Phil Chris Master?
1: Kesar Sinter.
0: Wala ka mag-imbitar, Maring Erika, yung birthday ba, anak ka, ha? Aba.
2: Ano ko, makuni mo imbitar, ade, ay?
0: Wala kayo kay... Maybe, punta sa Edgar, no? Manang... Masok ko si Edgar ko dahil mga tao sa bahay. Ani anang sa kanta, hatig na to sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Birahe kayo nagkitang kanal.

0: thank you kayo sa nag-request. This is for you.
1: Tungkol sa imong kanta, dawatan ni imong ganti nga producer nga sa Ray Ligid.
0: Ay! Sa pagpadaka na to na maring?
1: Kay ang ubang ligid gi-scrap na.
0: Nagyan ang scrapper. Dibutibakal na lang di ay ito.
2: Nagyan scrappers.
1: Yeah.
0: Parihato nag parking di ang forward, wala na'y ligid.
2: Alaw sa ligid.
1: Ako, dito ko patakag parking sa kuang kuanday, kaya basi makuhaan ang ligid.
3: Gijaka raw punuan sa buli.
0: Simple lang kayo, buli lang ang ipuni.
3: Buli, no?
0: Yan, sakyan lang upinikap.
1: At least, wala hot dog kuha, no?
0: Na-witness ma rin.
1: Kaya siguro kung wala to gikuha, wala to makakuha niya, basi gi-scrap na po itong kuha.
0: Kamlo ka ma rin, na-witness.
1: Kaya sa-witness?
0: Si Kenneth.
1: Ay, witness. Witness ang po di ay. Witness.
0: Witness lang rin.
3: Witness is witness.
0: Kaya na pa siya, naman to nakuha ang ligin, sa kaya raman siya pinikap.
3: Nato,
0: siguro tag-iya.
3: Nato, siya abangan ka
1: ha. Ninood ba ning kanta Bayuta oi?
3: Oi, dai mo request ni ka.
0: Kayo ana Rodel, ikaw Rodel la. Mayo be ka. Si Tapi ko kuno. Guapo nga sound system Rodel nga mga pangguapo.
1: Si Rodel di ay.
0: Kuan ba ka nga electrician nga technician pa?
1: Kini si Rodel?
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Oo.
1: Si Rodel.
0: Gikuha man ko na burak dat sa una.
1: Ah, kini si Rodel.
0: Oo.
1: Mo ba?
0: Tigaw.
1: Kaban si Lanzoy.
3: Ay, na-request niya, mag-sorban na, baby. Ang kitirahan na, baby.
1: Bigwase na yun,
3: bigwase lang. Ang kag-i-bisis niya.
1: Asaan niya, kanyang kuhan, kanyang mag-sorban nga upaw?
0: Asam naga-upaw nga bayot?
3: City side. Dere siya sa mga...
1: City side.
0: Ay, muna ka na-request niya, upaw nga bayot, pero hagbay naman
3: eh. Hagbay ka na. Sige naman naman nagkanta pag YouTube lang niya, John Jampong.
1: Sige.
0: Ay, nasa Robinson daw, si Maring, si Gary.
1: Si Gary.
0: Sa Robinson, oy.
1: Ano yan ang kanta? Kanta nga, gikanta sa usa ka waray?
0: Isa ka niya ka waray.
1: Midayo pa nagiganin sa liti.
0: Waray niya, waray.
1: Dili niya sa liti.

0: orang panit balik-balik. Ah, selamat kayo, selamat.
1: Katakan mga mani, gipahinungod to kanato sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Ay mga mani, tuduki ang imong patungpatong nga balatian. May pabalatian ka patungpatong pa mga mani.
2: Oh.
1: So, tuduki na pinaagi sa adlaw adlaw nga pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Ang kapsula nga dyan ay sangkap nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Sigurado mo paalim sa nagkadayaing nga mga balatian.
2: Correct.
1: Santon Plus Gold, napalit na sa mga nagkadayaing nga mga parmasya at butika.
0: Nationwide.
2: Ana pa si Juan Maring o si Johnny Angoy Murato Maring pa shout out request ko.
1: Sige ngon.
2: Request ko Maring Lorena.
1: Lorena noted.
0: Ba si Juan Maring Erika na mo. Tirada di ha.
2: Buwan harap akong tagom ron Maring. Ana pa si Rodel Reyes.
0: Bisa kwatan ang utana ha. Bisa kwatan ang utana ha.
2: Mura Judeca ka masing wa
1: mura utana. Mura pa si na si Rodel diri kay basi yatang hatdog ni bulldozer.
2: Dako pa rin ng pamitay si Rodel.
0: Oh, dako pa rin ka. Dako pa rin bumbilya.
1: Oh, hindi na ako makaya. Ikaw lang, ana, oy.
0: Oy, naalam ko na balit anak ka si Rodel. Labiyog magunog ganyan siyang miracle fruit.
2: Ay!
0: Labiyog kayong miracle fruit.
2: Dako, ganyan na, master.
0: Ay, Rodel, ay kopya sa harap. Sibalingkuran yung na Rodel.
1: Usahay, kayo mamuli ginahimo nilang kutson. Mga itmigim.
2: Ay, hindi, ay. Himong online.
1: Sige, Lorena, be. Ako ay bira sa Lorena.
2: Okay. Masako na si Johnny.
1: Kan Johnny eh?
2: Nasako ba yan siya? Kaya na napadalang sulat na Johnny po na pangalan.
1: Bilaan ta na yung kanta Johnny ha? Kaya samtang gikuan pa ang kuya. Lumping mga piso na suod sa kuan. Na sige. Salamat kayo Johnny. Ano yan ang kanta?
2: Ano siya ba ang kanta Maring?
1: Lorena.
2: Kasi na si Lorena Maring?
1: Ano kanta ni taga Lorito?
0: Taga Lorito na kanta na siya.
2: Right,
0: lagi kamari. Iyon, siguro. Ano na si Mitziorong, magpatut.
1: Hello?

0: mo ng silpunan ba rin?
1: Mau pa, mau mo kwan, siguro tayo, mau lo, siguro tayo.
2: Powder, siguro may niya luta, oy.
1: Oo.
2: Siguro tayo, mau. Ito lang iPhone 17.
3: Anay, iPhone 25 niya luta?
1: Wala pa, gihi mo pa ni Mark Zuckerberg.
3: Ay, ay, nakakaluta naman talaga yan.
2: Kailan di mo ni Mark Marin?
1: Kaya, taga Kabanglasan, mga ganyan.
2: Siyempre, taga... Harbister si Nagmais.
1: Kabanglasan sa trabaho po ang ayahang residential sa Ikpasugong.
3: Ala sige.
2: Sakwani mo, Marie.
3: Okay, sabay mo request nyo di ha. Request mo. Request mo, Uwan ay luha. O sabi ni Uwan ay luha.
2: Basing na to sila nga kita rin mukhang. Pwede man sila mukhang tama rin.
1: Mukhang sila, Uwan.
2: Sa gusto mukhang tao na ang number nakapilit sa screen.
1: Kaya na, kantahin.
2: Kantahin na.
1: Atong hagito ni si Alpino Ricali.
2: Tawag na o kantahan nyo ang mga request.
3: Si Alpino Ricali, si Rick Tamsat, ma. Ikaw, Alpino Ricali, kung guwapo ka, ka-request be.
1: Si Nick Wahaw, katuman yung muti yung kadlaw, no?
2: Oye, Rodel, tawag ka kayo. Kanta daw ka. Mayo ba kang tingog.
1: Marig, request ko gando man.
3: Dako kak itlog. Sige.
2: Ano sa kanang handumanan, Marie?
1: Kasi sa kaawit.
3: Sa kaawit siguro ni Jean.
2: Sa kaawit mo na yun eh.
1: Sige, panawag mo, Bik. Kapoy man si kanta diri. Kamu na po'y kanta. Kamu na po'y gastog dos diya, oi.
3: Kapoy na kayo mag-gast. Ang hulot na mag-dos diri, ba? Bibi, asa pa man ni mga request diri?
1: Sige, Bik. Lilihan ang
3: mabandi. Nakang kayo na. Wala may nagkuhan diri, oi. Ano ba siya?
1: Ay, nakapoy mga viewers. Nawala na ang signal ni mo. Sani, nawala ang signal si... Pasiyat, oh, hey, kambal si kambal ba? Meron, tagkabawan eh.
3: Saan niyo? Ano ba si, saan ba niya? Wala na iluha alang kanimo. Kasi may nagkanta na ni Kwahaw.
1: Wala na iluha, meron bag na tagbaw.
3: Saan na, kwa na siya na. Dehydrate siguro ni, kwa na iluha. Wala,
1: gintong araw o, gigan sa diwalwal.
3: Habi, try ikaw. Ako tira natin.
2: Asa gigan niya, Mari?
1: Sa diwalwal.
2: So, abantiro na si Master?
1: Oo.
2: Abantiro, gilay. May ilan, manin mo.
1: Dito manin sa...
2: Ayat pa kayo ang kuwano.
1: Dito manin sa tunnel ng ZB, tunawugno sa sunshine.
2: Katong ilugan.
1: Oo.
2: Ay,
1: letter, di ba, linsa sa helika.
2: Ayaw na pensa, Master. Ayaw tagos kayo, mapusilan ka.

0: Sige pa.
1: Asa man na. Lain lagi mo ay, lain lagi mo mga trader, lagi mo ginabijuhan yun lagi ako.
2: Dili kay... Kaman ko'y ganun talaga sa order.
1: Ibijuhan lagi ko ni Moko.
3: Saan pagsamot ato, master?
1: Ay, ibijuhan ko ni Moko.
3: Ibijuhan mo ni Moko.
2: Kanta, hatod to ka na ito mga maring sa Santon Herbal Oil. Ang vokalista ato si Master Indertanini.
1: Uy, manganta sila tagdansa mo, loy, para mga manayaw ta.
2: Ato kanta ko sa
3: dami. Dancing Queen. Kanta ka
1: ni Gay. Kanta ka ni Gay. Ito sa kitong imong ikwanto at gawa po na kayo. Kipli na ito. Wake me up ba ito? Katong ikwanto at isayaw ito.

0: Wake me up before I go go. Sige daw be. Kahit ito katong i-play
1: na to gabi sa to gab.
0: Pangaali
2: paya akong request o isa lang dili ko kadaghanon maring kapuyan mo kanta oi.
0: Aba.
2: Uyan din siya mo kanta. Maring request ko kanta nga huling
0: pag-ibig. Mabug na lasang. Uy. Pirot. Ay kana. Mo ni title ala di ay.
2: Mabog na ang alasan din.
0: Ganahan kayo ko lang ang pirot. So, mamuga sa karon kay ito mga session manager na nag-requestan niyo.
2: Medyo na lang ka na mo. Ladies and gentlemen, Master Inaita Nini, gikan sa bangkal niya kay nasibat minuto kay...

0: idol nga police, no? Si Sir Kalamba. Lapit na sa akin si Sir Kalamba karon.
1: San yung Corellia mo na sa dati, di ba?
0: Si, ambot ko na si Sir Kalamba. Ko ng idol, bisig kayo si Master Nita Nini. Kay, ano siya, nakita amin noon. Ano siya, Rizka, una pa dyan ko ba? Di paminadyo ko siyang handusanan sa kaguluan ng Dias, Tagum City.
2: Ay, man, umuot na sa ito yan, naglaki ako.
0: Niya, kaya, una ko papaminaw, kaya gibalin naman mo sa dabaw. Ano ko na minaw dito.
2: Ama nila, mi.
0: Oo. Nakaroon, kaya nakita ang tanilang hamura mo.
1: I shout out to you, Charles Dripley Humano.
0: Good morning, Sir Kalamba, sir. Good morning, ni Mudia Untang. Nakasaray ang pagkabuta mo. Mula kami niya, sir. Uy, mula kami niya, Ponsa. Ay, magpahalis to me.
1: Masinabi siya ang manok diha, sir.
0: Wala may manok ang police station. Taka.
2: Basta niya binuslo yun di ay.
1: Ito na yung naman lang ito mga kamungay.
2: Kato figurine na isa eh. Wala may manok na figurine diha, sir.
1: Basta nakalak, wala may manok. Pero nakagay punuan sa kamungay.
0: Kang ay, si Ismaela sa Biliana Asuncion. Good morning, katropa. Mo request ko kanta ikaw na nga. Ang kanta ang birthday boy nga si Sir Lar.
1: Aba! Salamat si Lar. Wala ko si Sir Lar dori.
0: Damay na pa si Sir Lar ani. Sorry, Sir Lar.
2: Sorry. So, nakakinag-request dori. Touch by touch down. Yung si Nining Garcia.
0: Ay, marimus ayaw na pa si Maram Nining ba?
2: Usapin mo niya siya, ma'am. Himayang nahunlak. Sige naman, balik-balik ni Minimay. Himayang nahunlak
0: naman itang tatrita. Pwede naman, nahugmak na yun.
1: Ayaw ka pensa kayo, mahugmak ta.
0: Sige. So, kinsa metong kanon, napay kanto dari nga, amaring, pa-request ko kanta nga Ikaw by Tom Jones. Ano na, Tagalog, kanta si Tom Jones?
2: I know, ba na? I know. Ikaw.
1: Bright po siya, no? Bright?
0: Basta-basta.
1: Basta-basta.
0: Panggaan niya, lipaya pa. Uy, grabe naman si Johnny Angoy Mulato, eh. Panggaon niya, lipaya yun.
2: Si Arot, hubag. Pansinataon ko, sir. Aba, magpatudo.
0: Sa mga taga-panibasan.
2: Tuduhi.
0: Mga taga-panibasan, nasa sakop ang panibasan ba yun? Sa? Mawab ako.
2: Amo tagay, pagabot sa polis, lilagan man ko.
0: Wari ka na ba, Ibas?
2: Wala. Nagamam ako.
0: Sige, bis. Kining touch by... Humano mo tayo ng touch by touch, oy.
2: Humano naman tayo, oy.
0: Uyog ba akong itmi games? Anong kantahan na?
1: Natanggal ang tali, Marie.
2: Kato lang, Gab. Asa man itong Gab.
0: Kisa man na yung nanawag dali ang caller, be. Nanawag ang caller. Hello?
3: Winning from Tibungka. Tibungka from...
0: Ay, pangilad yun.
2: Pangilad kaya. Magamahan, mahimo dyan ka baki. Sige.
0: Mabuto kayo mga itni games. Kesa ni?
3: Wing-wing, kabod.
0: Ay, ikaw ni Wing?
2: Ay, si Wing-wing din, hindi ay?
0: Taga Iligan?
3: Yes!
2: Aba!
0: Kamusta ito mga tapay, Wing?
3: Erika!
0: Oh!
3: Mo-request ko
0: ba yung
3: matod nila si
1: Lolo Mado
3: mukhang
1: kapit
0: eh.
1: Uy, nalalaman na si Lolo Mado.
0: Okay na sa'yo mo, halo? Ay, kabas tayo.
1: Ay, wapakali na prihin. Musapri mo po tayo. Mura
0: pa pabot niya di ay.
1: Grabe.
0: Unya ka, maminaw lang ka di ha?
3: Maminaw ako.
0: Sige.
1: Dili-dili ka mo do it.
0: Ako lang pa... Ako sa paplasta ron si Lolo Amado, kaya depende sa mukhang tanilay, makakurbata.
2: Bukuan lagi ka, Marie, do it.
0: Anya raso.
1: Ako pa na bukuan sa OL, do it.
2: Ah, okay.
0: Nga, namina, ipaalong na niya kay Mamina Rodasia.
2: Asa, taga-Iligan na.
0: Taga-Iligan na.
2: Sige. Hindi man order sa pagadian na.
0: Asa man si Lolo Amado? Depende siya mapakita, kaya maulawon mo ng tiguangan.
2: Bebe, Lolo Amado, bebe. Lolo.
1: Asa man si Lolo, ay.
0: Yan na.
2: Baby. Kaya kanila ni Plaza.
1: Pero sige lang ang importan naman siguro yung jatot. Kaya jatot ang portahan maring.
2: Kaya kaya... Ito
0: mo kung ipoy ani granny nga, Juan.
2: Wala na ipotangan ninyo oil ng bisagrana, ha?
0: Ibutangan. O ka ng use oil.
2: Use oil, o. Si Lolo Amado, nagamit pa, nag-slacks pa. Niya nagbaro. Okay.
1: At sige.
2: Okay, Lolo Amado. Maulaw daw siya. Hindi ka mukwan, lo. Hindi ka mapakita sa camera, lo.
0: Ano na, mamamike, lo.
4: Morning, Kang Ismaila sa Villana o si Mag Pili Pili Shadow. Good morning.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulawag doon. Kunya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Di kuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Inakapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong gidiya ang Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: recall, I count on you by Tommy Sean.
1: Si Talk by Tommy.
0: Talk by Tommy.
1: Ano kantahan yung kantahan mga man. But anyway.
2: Tommy Sean o Tommy Shaw?
1: Tommy Shaw man rin.
0: Tommy Shaw.
1: Shaw. Shaw, pwede po show. Pero maraga, nauna to ang mic. Siguro rin, maraga lanog banta mga maring.
0: Yes.
1: Malip na mga igal, alas 11:03 ng atong oras mga maring. Namatay ka po mo sa pinakangilingig nga si Bian sa Tibok Isla sa Mindanao. Kinaang.
0: Kung ako ikaw.
1: Kini ang XFM.
0: Siyempre, ang ato programa.
1: Kini ang kung ako ikaw.
0: Kaya
1: bang niya po na yung mga liti mo nga mga member sa Takirob Dolls? Ako na si Maring Erika.
0: Siyempre, Master Detini Yuxi.
3: Piat Derya.
0: Aba. Oy, maniuto na tanin niyo yun yung arot hubag.
1: Asa na pero?
0: Hubag yun
2: Asa man aron?
0: Asa man na arot hubag. Klaruhan na.
2: Dahil biya, Miki, dili mo mo baliban.
1: Asa kayo, wapabiyak ka kamo poon sa kong birthday.
0: Oy, mamina mo. Ito yung pamatunan o ga. Asa pag yun siya, hubag pag yun siya. O siya, iyagin na tinood nga pangalan kong hubag.
1: Olo.
2: Basta yung hubag tinood siya.
0: Hubag yun siya, ka arot hubag kay. Asa man kong papiliyon ka sa tulog kabayot di diribi. Asa man ka kay. Mutudo ba yung ding tulo?
1: Oh, no, no, ho, ba?
2: Dere ka sa small, sa medium, or sa large?
0: Ah, ka na.
2: Ah.
0: Sa pareng?
1: Pamatod din nga, large. O niya, may sa hubag, pamatod ipod, uy.
0: Pamatod na lang kung hubag ka, arot hubag.
1: I-comment ang mga screenshot
0: niya. Oh, ana.
1: Ay, nako.
0: Mga para ba niyo, 80 na ba yung limitan eh? 80 pataas ang limitan eh?
1: Isa man si?
0: Kita ang tulo.
1: Oo ba?
0: Oo.
2: Ngayon, hindi ka naman eh.
1: Pamatod din ako.
0: Maring.
2: Nakalitan.
0: Maring.
2: Pero nakalitan siya kasi nga, Maring.
0: Ay, si Wilma Joaquin, wag ginaimo, ano?
1: Ay, na po na mo tsinta, oy. Hindi ka naman tagkakuha na nag-unas.
0: May pa-unas mo
2: ka na sa'yo.
1: Oy, na,
0: ay, nako.
1: Comment ba si Kelvin Patalingong sa kuang post akong happy birthday sa guwapa daw nga katropa.
0: Oy, si Kelvin na nasa live station, ha?
1: No, ba
0: nasa sa? Oo, nasa sa Love Radio.
1: Oy, piting, dako ganun ba
0: nito? Dako kasi ang sweldo dito.
1: Okay na siguro siya dito, ah.
0: Say, okay. Okay, kayo. Ang iyang motor sana, single pa man nun, karoon na na-shed car.
1: Mama, masayro na.
2: Masayro na siya.
1: Palong-payong na.
0: Top down na.
2: Doble na siya, doble na.
1: At least, doon na sa iyong motor.
0: Yes. So, sugdan na natin itong drama.
1: But anyway, ayun, oy, magtabi sa tadiri ang mga maring.
0: Magtabi sa ato.
1: Nakabawa ba ka maring? Nakoy kaila mga maring?
2: Ah.
1: Dakan sa gisawayan nga mga kape, yung ipis out ang mga kape niya maring. Kaya, musaka man ang iyahang kuan mo.
0: Libido.
1: Musaka yung, dili, libido.
0: Kabuhi, kabuhi.
1: Musaka yung kabuhi.
2: Usam na piss out maring.
1: Di ba kanang, wala niya gamitan na ba?
2: Awan.
1: So, siguro nakatilaw man sa kape, din ako minog kape maring. Kaya kanang, dana ko'y mga trauma anang kape kay mo palpitid lagi yung heart.
0: Kung babae, trauma. Tupa.
1: Trupa. Sa to pa mga laki, ta?
0: Oo. Hili kong laki.
1: So, siguro nakatiyo, nakasuway sa Santon Gold Coffee Mix mga maring. Pagsuway niya maring, hantod karon mo na yung gikape.
2: O, sa man?
1: Nakaana ko, may pakakay, nakaana.
2: Mayo siguro tama rin.
1: Ipatilaw ko niya maring, lami dyan tood ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Hello, Ate Josepina, tinambuna.
1: Ato, guro tayo lang ni Konoy para makasuway na punta. Yani,
2: gani.
1: Dili sa pagsabangan ba?
2: Ay, kato ilaha.
1: Si ma'am, isa ganito, Sir Bong.
2: Ilaha, kato gipakapita.
1: Gipakapita ang Santon Gold Coffee Mix dili sa pagsabangan. Grabe dyan kaayo, piting grabiha dyan kaayo mga maring. Ay nako, ang Santon Gold Coffee Mix mga igala, doon isang cup nga glutathione or collagen. Kaya siguro na magpapapiskay sa ito ang mga pamanit, mga higala. Aron nga mas makapatong nagpiskay nga pamanit o lawas, gikan sa sulod paingon si gawas, mag Santon Gold Coffee Mix adlaw-adlaw mga maring.
2: Ano pa si Ate Josepina Tinambunan. Good morning mga katropang beauty. Happy Monday sa inyo dyan. From Tinambunan family, Bogkaon, Lantapan, God bless.
1: Oh, God bless mga taga-Bukidnon.
2: Yes. Lanog-lanog tayo sa Bukidnon. Kanilang Lantapan maring layo na biya kayo ni maring padulong na sa Iligan
1: mo ba di ay
2: Lantapan Talaka pwede po kag pakagayan pwede mag Iligan ka
0: sure ka
2: ya pwede po
0: ka sure ka na maring Darya
2: Marawi
1: doon na po na sa Pagalian
2: doon na dito diretso na lang ni mo
1: ay no mo ana pa siguro tadi ha
2: ano di man tamo sure nga sige mamigagi din ha
1: kasi makana tadi maring diha tayo assign maring
0: Asahin tadi to? Okay na kung tako mga maring. Okay na
1: ako. Kauban mo ni
2: Juan Stanley. Good morning, Rodel Apinaldo.
1: Uy, Darwin Dan is watching.
2: Uy, napro, Lars Anyong is watching.
1: We're watching. We're watching. Kisa pa yung naandirian ng mga kabawa ni Bi. Basahon tayo niya. Wala tayo oras makanta, uy. Assignment na na siya, mga marin. Sorry kayo. Muna, ubanday mo na yung si Pina de Darwin Dan. Oh, para sila nag-watching.
2: Sa ato pa, na friend mo na yung si Pina.
1: Si Pina o si Darwin Dan is watching.
2: Kain lagi ka, kay friend lagi mo na si Pina.
1: Amiga, jumiga mong guna ko na siya si Pina, uy.
2: Kasi itagaanak ka ng mais marin.
1: Sa unsa nga may katong purple,
2: purple
1: mais?
2: Purple, purple.
1: Ganahan siya ko ng mga purple nga mais ay...
2: Unsa man ang purple marin?
1: Parang lagumon gun.
2: Ay, lagom.
1: Lagumon nga kuhan.
2: Mga mais. Sa ato pa marin, nahulog na marin.
1: Wapos sa maho ka na. Walang, walang...
2: Or sa ilahan ng yuta siguro dito marin.
1: Wala siguro yung lugod. Ay! Munang lagom ang iyang mais.
2: Pero akong nadungog sa unang marin, imong gamit marin kay pakaw.
1: Hoy, dili pakaw eh.
2: Ah, sa pwede ay.
1: Agungal. Tarungara, Erika ba? Uy, si Wilma wakit pa. Tarungod yung kanya.
2: Sige daw, may pastor daw, marin.
1: Ayaw pa ka na, Wilma Joaquin.
2: Marin. No. Plaster daw, marin. Plaster daw. Ako, o sa man, wakit. Ako yung mabira.
1: Ayaw pa ka na ba? Unya na. Niya. So, ingon diri ang mga marin kay nanamang gid atoang happy birthday da ingon pa si Mil si Kuan si Josepina Tinanbunan.
4: Happy birthday.
1: Salamat kayo sa mga gatimbaya sa kuang birthday ha. Onya kanang disata niyo mag
0: kuan. Disata magkwaro kay mura ka minus kayo ang padudlan ro panahon na maring.
1: Ning buhi sa tong itik ning.
0: Sa mga tokatisa, wala pa tong kuan, patong wala pa to na ato nga. What kasi birthday, wala pa to.
1: Oh, dito maglao man daw.
0: Ha?
1: Ikaw, yung mga dyan ko.
0: Ignan mo kaka.
1: Pasubo dyan ko na yung mga maning ay.
0: Asa naman itong kumpanya? Ay, managingon mo nga. Ay, kiktuos matun nila kay mahugtas di angay.
1: Ah, okay lang ta sa ako. Mahugtas labat sa kabaw ba?
0: Mahugan eh.
5: Ayun mo.
0: Hala, sige. Kaya itong nga. Sa paman.
1: Sige na. Yara, kadal lang kayo ha. Kaya ako sa i-plaster niya ako ang mga himan igigubat diri ha. Kay nabi atay bag o missile kani abot o 17 billion ang katinan.
0: Oh, grabe ka ito nga. Iskan missile.
1: Kuyaw ka ito maring kay... Kuyaw ka ito maring kay... Nada ito yung double impact maring.
0: Kuyaw ako na maring.
1: Magmaigo ka ito maring.
0: Mabuto pag yun ay.
1: Ato sa mga... Natusay ka ng...
0: Mga risiko?
1: Natusay mga sprinter, mga maring.
0: Sprinter, maring.
1: Ang maigo ato maring daw sama sa Gijerger.
0: Ot nga. Musulira kang mata.
1: At ang atang nga ko sa paboto ni Paribubong na. Mapaigo lang ako siguro tao eh.
0: Alam eh, ako ano, mag-agad lang yung kung ano sa signal.
1: Sa nga signal?
0: Signal number one.
1: Katalay number three.
0: Ding sa kayo, kusug-kusug man to.
1: Kasi magubaan mo na sposal.
0: Kasi magubaan ang mga uring.
1: But anyway, ada na to ang intro. Mga
0: intro
1: na. Kay kita na ang kanal sa to ang drama.
0: Asa ba itong kwan niya? Intro na di agap.
1: Alam mo na dito ang
0: intro. Intro na. Ay kami nagbalik-alik anang. Ani ana! Ay sa ha? Kay live ba?
1: Ani ana?
0: Oh. Ha? Wala?
1: What?
0: Wala sa mood ang atong technician. Wala sa mood ang technician. Sugus mayong pamatasan. Tuti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyohang drama nga naguluhang. Kung ako ikaw. lang ko sa pangalang Lini. Nagpuyo ko dinhi sa may Panabo, Davao del Norte. Mga baring, kani akong suliran karon nga akong ipadangat diya sa inyong subianan. Murong naghat ko kay gusto na ko nga matagaan ko ka ng kaupayan ba. Kani mga ano kong problema ron, bahin magunis ako nga inahan nga si Mama Bibs. O si Mama Bibs, good ang ako ang problema karon mga maring. Kaya kani akong mama na ako maring, rabi kayo maring nga na. Mura ba siya ka labaw pa is camera? Ani ka na paspas kayo ang mga tirana ni rabi, hypnotize ka ni mga maring. Ganun na ba yung mga panahon nga, kani nga, daliri yung kayo siya makabuhat og mga lakang nga sukuhi sa akong kagustuhan. Para yung masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat, yun ani mga pangitabo.

0: 妈，
1: 得得得得，
0: 妈，妈，
1: 喂，那。
0: Saan mo nagkikanta-kanta niyo? Huwag ko lagi itong atuno lagi.
1: Kanang da-da-da, da-da-da, da-da-da, da-da-da, anak ba?
0: Tama na, uy, kay, layo na kayo tinanawan itong mga silingan si kata-kanta niyo. Ma, kanang, kabusta naman ka? Okay na ka?
1: Okay na ka, ayaw ko, anak. May, pero, balubya ka nga.
0: Mara lagi dili okay mong naong.
1: Da, oh, no, no, kuwan mo gino siya. Eh, balubya dyan ka sa kuwa, anak, ha, nga. Kuwan na ba dyan kayo, nagdaga kayo ginahon na.
0: Ma, kanang,
1: naglipo ko sa una ko ni oi.
0: Kalimtin ang ko ano eh, kalimtin ang mga problema ma kay ang mga ang problema doon na sa mga solusyon. Matud pa sa panultihon sa libro ni Lulu Amado. Wala pa ko no namog na kining mga problema. Adun na ako nagigitagana nga mga solusyon. Nagkadipindi lang kung kana sa ano mo siya pag pag dala sa imong problema. But anyway ma, kalimtin na oi, ako gani nga. Mm,
1: na,
0: nakan ko problema.
1: I mean, no, sa bang.
0: Mm.
1: Kanang ay butoy sa amin ako ni pag-istorya ni kumusta man ang kumusta man ka okay ra ka
0: okay ra uy ano dai man na kay problema
1: oh ako kumusta man imong anak nimo okay ra
0: okay ra
1: sa amin nakatud sa eskwelahan
0: ay ginaha ko ama na siya ni ginahatod man sa ko ang kabuga ka sa ko nabi ako katabang no si Welma
1: ama ba katong magkuan katong magchubchub bisag gabing dako
0: Si Welma, doon man akong katabang si Welma, si Josepina. Ambot lang kanin si Kuan mo. Apil po pinsin ni sa Kuan ni Josepina.
1: Nak, na ako isulti ni mo, nak ba?
0: Saan man na, isulti lang.
1: Kanang, wala mo ko may pang, pangkaon rin, nak. Kanang, pwede ko din mo tagaan o kanang Kuan, nak. Kanang, hirap, sila kay extra di anak ba?
0: Grabe po daw. Uy, pausulti mo pangkaon, wa mo diri, ah.
1: Lagi na
0: ko. Huwag mo tamo panggapusa.
1: Grabe po ka baka istorya, uy.
0: Pila mo na yung ginakuha ni mo, ginadawat si mong pensyon. Di ba dako man to siya? Dako to yung mong pensyon na kayo, nainumdum ko ato, dako. Asa pa yung
1: unik? Ano ko na wala yung kuha na ng pensyon? Uy, dangan mo siguro kagpanguhis ko ng mga pensyon.
0: Siyempre, mga tanak ko kay... Nangayo makagkuan, pag pangkaon sa kuha niya, nakabawag yun ba ako
1: nung... Usamay ko na, usamay ako. Ako sultiyata ka linin, no? Ako, igura ko kuni kuan sa imo alin. Igura ko kuni ngon sa imo ako mga nakakay nana.
0: Ayaw ka.
1: Abikay ka ba? Abikay nana na imong hindi. Nana na imong kwarong. Labot sa imong kinabuhi. Lalaw lang ko. Ay, nalakoy!
0: Ma!
1: Ay, nalakoy!
0: Ma!

0: kasamukan ako mama dayoy.
1: Ano day day?
0: Sige, dili man sa pag-ingon ha nga. Obligasyon maginato nga mga anak nga. Mutabang ta sa tong ginikanan, labi pa magapait-pait na.
1: Oh, maudyo day.
0: Sobra naman good, uy.
1: Pero ano masako man siya day nga maayong tao man ka day? Butan pang pugga.
0: Naayo ganino.
1: Oh, ano masuko man siya?
0: Dili.
1: Eh, ikaw naman ka nangutana ka ha?
0: Nangutana ko asa paingon ang iyang pensyon. Kay, tako ba yan ang iyang pensyon? Makuha niya na sa, kung ano, sa iyang social pension o sa pensyon sa...
1: Ginausap mo yung kwarta dyan. Dako mo ka
0: na. Gina-appeal siguro na kuan.
1: Maka ba tingala nga mo ato lang si mo mangayong panudan?
0: Mo gani nga. Pero bulo biya kasako ang pila na po income nako sa ako ang trabaho.
1: Gani po dai.
0: Kanya ilang pension dako ba mas dako pa na sa kanya. Patigala na ko maka tagawala. Niya mas dako pa dai.
1: Asa pa ba ingon to kay mas dako pa man si Mong Swildo.
0: But lang oi basig ang duda gani ko no nga.
1: Stay pa eskwela imo ang mama dai.
0: Mula na akong ipambisigahan nun, gikuha na nako ako anang ipamonitor kang kuan
1: ka. Ano na ka na
0: kang Harold Salang.
1: Kasi nasa gibuhit ng lain dahil niya, sa, ang kwarta dito lang padulong sa lain niya. Kanaan mo ang pensyon, wala agad katagay, masaking gamay.
0: Sige lang, kaya ako na nasa ipamonitor kang Harold Salang o kang Calm Calm. Abot ang una, puhon nga, mabulabog yun na rin sa rason na gano'ng wala sa kwarta permintay dahil.
1: Agay dahil, anak agay dahil.

0: Oye, hoy se pone aquí música y la calle Bips. Ay, yo sí que la quemo.
1: Grabicayo, que tío, va.
0: Tío, sí, no, hijo.
1: Grabi, que ni más anak, no, kanang mayor. Ako, sir, tía, taka, tío, sí, no, y kanang, ako, di ko mag-expect bang ang ala si Lini, may nanan dyan ako. Grabimang ka na nga, igur ako ni, ingun siya nga, mga ayaw ko kang pagkaon. Di balibar ako, grabi, kaya mag-istorya, abot sa mga pensyon.
0: Mau ba? Bastos sa pagkabata. Yun ang pagkabata. Sa mali po mga tiradaan po, wala mo nung kuno kay Sapi.
1: Malupit yung kasaku ano nga, dagan ba kay kong mga kuan, lagan ba kong kay mga gipang bayaran, babayad pa ko sa tubig, kurinti. Malupit yung ka na tiyo.
0: Basi, nag-apil kag mga pickleball, ha?
1: Di na ko pwede mo apil-apil ano, malupit ka.
0: Kaya ay, mura na imo problema nga wakay pagkaon niya giyakwan ka si mong anak. Ay, asa mo na imong pensyon.
1: Ano siya mapagutan na ng pensyon nga kwan man ang wapa mo ko yung pensyon na abot?
0: O siya wakay.
1: Kala akong anak, akong reklamo ha, kala akong anak.
0: Piyahot magay kong hapon.
1: Kaya ang ako kay wapa man.
0: Kung wakot taon na dungan man ta kay batchmate man ta.
1: Alangan nga anak. Nabisimang po. Anong siyempang ko tanah na? Atulala ko sa mga igakaw ni Mabi.
0: Ay, sige.
1: Ato kong lando.
0: Ah, bahala ka.

0: Lin. Lin. Sa bang ka nga?
1: Sa? Si Pangwit, uy.
0: Ikaw ba? Imo mo ta nga. Grabe po ka, uy. Pagumangkon ka na ako, imong mama ni mo. Di ka kabalo mo kung si yung mama. Grabe. Di ba kung nunin mo tabangan na yung mama ko, no?
1: Tio Lando. Wala mo ka mag-ingaw nga di ka mutabang kang mama. Ang ako lang bang ako pong
0: Ako nang alagad ko din sa barangay. Ako nang kanagay ko mga kuwana na nga mga kabalo ba yaka kagawad ba ako din sa barangay. Ako mo yung alupong taga pamayapa. Alam mo yun na nga mga kuwan. Tagay na imong inahan.
1: Sorry, Tio.
0: Usa pagkasa. Wala man kay respeto. Wag kaluoy sa imong inahan.
1: Muhatag man ko niya. Ang ako alang pangutana is asa paingon ang iyang kwarta sa pensyon kay dako-dako ba yung...
0: Dili na mo'y kihistorya sa, sa imong inahan. Ni ato siya diyo si Doy, ni sorry si Doy is kuha. Ngayon, ano ang mga yan yung mga gibag-istoryahan?
1: Ay, totoo ng tiyo si Doy, patakata bilang istorya ng kuha na na.
0: Kaya yung mama ni mo, naghilak pwede yung mama ni mo.
1: Hilak sa yung mata.
0: Grabe kayong ka.
1: Wala, ako, pag ano, sa tinood lang, no, muhatag ba siya niya, pero gusto na ako may bawaan ko, asalapit iyahang kwarta, paingon ba siya, nasa higila yung igastuhan niya, sige po, hatag-hatag niya, ampil pa ako gasto, na masalap siya.
0: Ikaw, Lini, sukan lang na nakatrabaho ka rin ako kayong kumpanya sa kanan. Kuya, nagay ka. Kuya, nagay ka, makakuan ba? Iba man ang inahan.
1: Da, baka ko'y labot, basta ang importante nga, gusto ko makabaw, asapit iyang kwarta, aron nga masayod sab ko, kung asa'y ginagasto niya.
0: Pamawa, ro, di na ko na ginibo. Hoy! Bastos patada. Mga maring, naingay kong inahan ba kay kanang siyempre kuhaan ko kayo kanang yakong butbuhatag istorya ganinya ako wala ko kay mahibuong ko pa asa na yung pension ako kinag pension good kay ako to kuhaan mo na akong papa ako mo to nagtrabaho mo to na kaging kumpanya puto mga maring ako may gidawat sa kong inahan puro magkanang wala ko ambag mag-iaway ako sa kong mga uyuan sa kong mga yung mga parinti yung mga igagaw may isuon ganyan na yung sana ka one time nga nalipat ko huwag na yung mga pangitabo

0: mayo kay nakalaag diri aday.
1: What? Sa laglag lang ko day, oy. Kumusta nimo day? Kumusta man kay day?
0: Ni guwapa lagi ka karon.
1: Ay, siyempre, alaga kay nga sabon.
0: Unsa nga sabon imong ginakuan?
1: Atong herbal soap sa Santon herbal soap.
0: Ang pinako blue whale. May pagka blue blue lagi gamay imong.
1: Bura pa siya ka nang kanang sigasigan na kay lagom mo ko day.
0: Ay, lain pa yato. Ay, yan wala kay nako abrian sa nako hakadali lang.
2: Ay, ma. Nak,
1: dai mo.
2: Mayong buntag di anak.
0: Nalagi ka, ma.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, ma.
2: Ay, mayong buntag.
1: Dai, mo yan. Sa kulay
0: na mga dito.
1: Sige, dai.
0: Mag-pickleball tao niya, ha?
1: Sige, dai. Bye-bye.
2: Sarto. Imong amiga ni mo, no? Sarto, tira to imong amiga ng lago. Malagi to. Sarto, gijabitis to.
0: Dili ka nang kuwanto, gout. Nalagi ka.
1: Dai.
0: Oh, nasa man.
1: Wala naman ko'y gout, dai.
0: Ay, masaya mong giinom.
1: Kuan, Santon plus gold.
0: Abin akong tubli.
1: Bye-bye, guys.
3: Ayaw naman.
0: Ay, mga amiga, uy.
2: Nakamusta man, mong anak, asa man yung anak?
0: Nag-eskwila na dito sa kuan.
2: Eskwila na.
0: Eskwila kaya, las utso na ba yan, no?
2: Kamusta man ka diri?
0: Okay naman, uy.
2: Okay ra ka?
0: Okay ra.
2: Nagkauna ka, wapa?
0: Papalagi, kay...
2: Pagkauna.
0: Concern lagi asa ko karon ma.
2: Ako na good yung good. Ikaw ba? Ayaw pasag di mga gogalingon. Kabalobi akan mga...
0: Ikaw sab. Ayaw pagpasagad. Ako isa ka box 3 ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ay, salamat kayo.
0: Inuman niya siya, ha?
2: Salamat kayo.
0: Tagahapon, inuman niya siya.
2: Hoy, nak, ako, salamat kayo, nak.
0: Ako biyan yung ugma kay masin o makalugar ko. Dalaon ta ka dito sa clinic sa Y2It.
2: Ah, dito.
0: Ipacheck out ka kandok si Jenny Druda.
2: Olo, salamat kayo, nak. Nak, wala ko isulti niyo ba? Pero makong 5 million na ko. Nak, laki 5 million, nak. Pangkaon lang ako, nak.
0: Naraon.
2: Okay, nak, salamat, nak. Adios ako na. Bye-bye, nak.
0: Nakalakaw na si Mama. Hala. Anak, sa sigbing laki ni hatang manday ko kwarta ni. Hala. Wala mo ko'y pambayad na skrinti. Ay, panuhok.
3: Ayaw naman.

0: morning.
1: Lagi day, uy.
2: Ano ni hatang mo po ka, day?
1: Nawa ko, nakalimot ko ba nga mo nag...
2: Ano ba ka nalumay ka, day?
1: Muna ko na-hypnotize.
2: Ah, na-hypnotize ka?
1: Naka... Ang butoy ba sa ang mong gisurihan kay karamang agda ko niya ka ng pakanauna ko tapos nakalimot ko murag na lang ko gidunol sa iya ha?
2: Ala kay ibang inahan day mura ng scammer day kay nailan ba kanya day?
1: 5 mil ka ayo
2: nakuha na day uy
3: ayaw na ma
1: mabaya ko'y pambayad sa kurinti sa tubig
2: matinala ko'y mong inahan day kay na pensionada niya na napangulan
1: ang but lagi day uy mo ginikalibgan ako ba nga naghamata na siya kwarta niya
2: yung anong yata gani ka?
1: Wala siya kwarta.
2: Ay, buksan mo po din ka, day.
1: Sige lang. Atuon ako sa siyang bay.
2: O sige, day.
1: Ko dito.
2: At buwan, day. Kuyon sa niyang kwarta.
1: Sige, diyan ka, day, B.
2: Sige, wala ko po, day. Ibang pa rin ko na yung balay, day. Maglakaw sa doha, oy.
1: Akita, tara, day.
2: Tara.
1: Mga kwat pa nung kadalis akong bay. Tara na.

0: Anak, naalagi kang.
1: Na ako diri akay. Gusto na kong kumustahon ka.
0: Ay, nak, kadali lang. Kay, madu sa kuglungsod.
1: Ma, isa ba? Nakoy pangutanan mo.
0: Nakoy, kwa dito, namagod may meeting sa senior ba? Dahil sa ka, ha?
1: Ma! Ang lakaw, magkalit si mama. Sa may mugya mo kung likay-likayan? Hindi ko makadupa niya ay. Ano man iwi?
0: Paspas kayo mga panghitabo, mga maring. Kabalo magod sila, mga maring. Ako, mga maring, kung ako ka nang dilidyo ko pagkakuha sa kumama kay siyempre, akong weakness. Ang weakness na ko, nakuha na magod sa kumama. Dilipo ko mo yung storya niyang sakit kay makagaba po biyan na, mga maring. Mila pa yung mga pila kasimana. Ngayon sa ka one time, ana. Yato si mama sa balay. Kunya, wami nag-abot kay nilakaw ko, muto na nawag na lang siya. Uy na ni mga panghitabo.

0: kama, nanawag sa akong cellphone. Tubagon ako, be. Hello?
1: Hello, hello. Na.
0: Ma, ikaw mo din lahi lagi nga number ni ma.
1: Lahi na, number ni kuana, na sa imong kuya.
0: Sabi ato, ama.
1: Anak, kuan ma. Lata ko, kumusta man ka diha?
0: Kira, uy, sige pang umusta.
1: Ano, nagkauna ka?
0: Oh, nagkauna siyempre, dahil magsudaan ni Riang.
1: Anak, anang kwan ba? Mata, kumusta mo mata, yung anak?
0: Okay na, nana sa eskwila, gihato ni Wilma.
1: Ba? Nak, nata ko yung kwanin mo ba? Kani, okay na ni mo? Kani, nata ko yung kwanin suggest ni mo? Nauna ko yung isulti ba?
0: Sa mana? Pagdali ma, kaya na pa ko yung mulakaw pa ko, Roma.
1: Kanali lang, kanali lang. Nak, anak, pwede ko yung hiraman ni mo credit card?
0: Unsa dili oi?
1: Dili mo ani mo gani siya kay ani mo gani ibalik lang ako na kay kwan mo gode mopalit ang imo kwan ba ang anak sa kuya ba mopalit og kan laptop ang laptop kay tagu cinta mail mag
0: ang gabi po nang dili ko dili ko ba mo ko masugot ma dili ko masugot nga halamon nimo ako ang credit card na
1: kasi credit kasi credit card mo na mo mag credit card na alang sige na lang, basig kwan
0: dili, ma. Dili, sige ko, di ko, kay basig, makuha pa nun yung ano, password, ano, masundan yung mga scammer.
1: Sige, ko, inaala pa lang, anika mo, kwan, ikaw na lang ikaw si mong, mong kuya ni mo nga, kwan, yung kanilig ko mo, kwan, ha, ikaw na lang ikaw niya nga, di ka magpahira, ma?
0: Maoy, dili ko, eh. Ikaw lang ingon, kay, kanang, may mag, madamay naman ako ng problema ni Miss, kay gawas naman ko, kay naminyo naman ko, oy.
1: Sige na.
0: Sige na.
1: Sige, ana magyoga, ana magyoga. Sige na. Bye.

0: Isa yung gumig ang didirisi mo.
1: Oo. Oh.
0: Lini kay... Doon na may concern.
1: Ikaw, Lin ba?
2: Ang sama lang yung problema di ay tayo, tiyo.
1: Grabe man kayo kasi mo ang mama ni mo, Lin.
2: Nga naman, daigo nung grabe,
1: grabe
2: man ko.
1: Grabe kay ka makakuan ba? Kabalo ka, Lin. Kali mo ama imo nga inahan, dili na ma, dili kami na anaw dili tungod tungod sa iyaha, Lin.
0: Sakto.
1: Oh. Dako na gini mong ulo, Lin ba?
0: Ano yun na? Oh.
1: Grabe kayo kasi gini mong balibaran. Ano yung mong balibaran ang manghiraman na imong ama, imong inahan o ka credit card? Ano yung pera mo credit card?
2: Tiyo, si, og tiyo, og tatay. Siyempre ako sa malibaran ka basi yung saon niyang kwarta niya, di ko ka maka... Kwarta ko na, ako nakatilad niya, basi ako po niya magbago, ang bayad niya, makapangutan na, tanganong asa man paingon niya mga kwarta, wala man sa ilaing gibuhi, kay kuha naman siya, kanang single naman siya.
1: Dili ka makain, anda sa mong inahan, Lin.
0: Una, una, hindi mong violin niya. That is your mother.
1: Your mother is, you know, to tell you honestly, correct. Lin.
2: Na, amutin niyo.
1: You better watch out and you better not cry. Kabalo ka! Ano ka naon man yung mong inikanan nga? Igor man ni hangyo sa mga nga, mahirap na siya credit card.
0: Correct.
1: Kay kabalo ka! Sa pag-assign pala na ako dito sa Mati City, ako'y nagasuporta na mong inahan sa unang bata pa ka.
2: Ada, ako kalimot, anak, tiyo.
0: Ay, dili man siya yung nagliptan. Ako lang ibot pa sabot niya. Sabangan po di mo ang imong inahan kung doon ay paghinagan kay... Ambot lang kong gigi. Gikuan mo rin doon sa kumbri mo matao di kalimutan.
1: Bitaw!
0: May gali ako kay nanguma ko ron sino ang bunga timgas na daon.
1: Ako rin sortiyatan ka. Kato na saan pa ko sa pakibatuwa. Ako rin kipadalaan ni mong inahan sa una. Kato kisudyante pa ka. Huwag po ango din mataan ka.
2: Sa manggawas mo, di pang bubuan tayo binokal ng tubig diri.
1: Taladyo, pasita, pasita.
0: Taladyo, pasita.

0: Naan na po ka, Dwi.
1: Grabe kayo ka magkakuha na. Inahan ba ako ni mo? Ay, kung gano'n naalin, ha?
0: Dwi, relax, handay, ha? Ay, alam ko, hindi kaya.
1: Munay mo nga, munay mong kuha na niyo. Munay nga, inaanalay mo batasan. Kasi kumanuban ka ng imong, imong amiga nga tambok.
2: Uy, ma'am, wakoy labot na inyong away, uy. Nibisita lang ko kang kuha na rin. Yakaroon, ang dadamay ninyo ko, Dwi.
0: Ayo apilan niya ako amiga makay murag gidi bugto
2: amiga. Dai lang kay mo inahan na ato ako sa bisita ko sa mga day oi.
1: Talawa na ko na imong amiga o. Talawa na imong amiga.
0: Relax, ayo lang i-release imong bukton na ya kay dako.
1: Talawa na imong amiga. Ang suwa to, murag lang nga Ginoo ko.
2: Mudua mo.
1: Bunay mo nga, muna ikaw.
2: Hey, nay, magdua may pickleball on niya.
1: Pickleball?
2: Oo.
0: Ikaw na iba. Ultimo mga suod ako mga higala na ako imo nang ginarumbo na nimo.
1: Okay, inanan man imong tinabdan. Dako lang kay kag ulo ra mataala ka din, maka masupak na maka sa manginahan.
0: Unsay dako ulo?
1: Ha?
0: Ha?
1: Sika kag pudding. Wala sika kag pudding. Mo na.
0: Ikaw mo inda ko okay nakatigwan ka nang kag nagagasado na kay kasi imong kwarta nimo. Nya sa man gipadong imong mga pension. Kay ngano do kasi duna kay laki siguro.
1: Ang kuyog kay kag istorya.
0: Bisan pa ko nimo.
1: Kuyo, kay ka mga istorya, muna!
2: Alam na, imong mata na, hubag day!
0: Hubag na daan day?
2: Ano bang daan day?
1: Muna, ay natakda na ka ni mga amiga ni masinguban-uban nga, na may tel mo na gibiri-biri!
2: Nagmidyas, magkukuha ni nai? Tayo magigay ng mama, maring ay!
0: Nakaako ka sa pagsakpa si mong guwapa nga, anak!
1: Oh, nagguwapa ka kay guwapa ko! Dili ka mo puti, o dili ka mo puti, kay puti ko daan!
0: Nambot pa sabot nimo ang kanang tantanan nga akong kayo ang singlo nimo tungod sa imong pagkakagastador sig uban-uban na mga madjungista mga
2: tama
0: mga say duwag
2: tama mga iday anak na inahanday
0: mga dama mga tungat so,
2: gastador na imong inahanday oy
1: kuya kay ka mga istorya nako lini
0: unya karon na mayon paninimo akong higala nako nga muli nang
2: ay tinuod yun na
0: ay ani akong higala pero wala na sa dili na siya high blood.
1: Bipili siguro na yung mga amiga.
2: Lain lagi ka.
1: Pinta kong tambok ayo.
2: Lain lagi naman style lang, uy.
1: Na may puso na lang ibang wano. Ano kay puso?
2: Hoy, kaman yung duha na kaway niya. Ako na panunan naman sa kuwa, uy.
0: Timan, ini.
1: Ikaw, Lini. Paminaw, ako ay mong inahan.
0: Ako ay mong anak.
1: Oh, huwag batasan ng pag-anak. Kuya kay kano, abig kay nakanak mo na dako kay kang silo, nanahon lang minimang pag-isulang, abig kay tinguwang natap. Grabe kay kang mataanak ka.
0: Ma.
2: Anak ka, day. Wano kay batasan, day.
0: Sakit
2: ani dai. Sa imo mata dai hubag dai.
1: Mga maring, mo na ko problema karon. Utabang man ko mga maring pero grabe kay dili ko na ko mamoy na ko di sa pension. Unya pa kuman pag di magbalibaran ako mo hidauton dito sa ko mga parente. Na mga maring, di ko kanan mag-stambay doon sa mga maring, bisig dako kayo ng mumbalay, bisag dakang kayo ng kanang maliwalas kayo ng mumbalay, pero di ko kanan magtabay-tambay dito mga maring. Gani, among duya dito maring, ibukbuk na to, kaya di na ko kanahan mag-aakuan dito mga maring, di na ko kanan mo muli. Tungkol na kayo napatasan sa kong inahan mga maring, ha? Kala ba nga, kita mo yung mahimong dautan, nga, di ba ta pwede ka balibad? Istoryahan na tao ang mga palami ng istorya. Pagkatod-tod, manghiram na rin kwarta. May hypnotize na lang tagkalit. Dapat ay laptop nga, tagutsintamil. Mga maring, maluoy mo tabaki ko. Kistress na kayo ko ani mga maring. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dinilalang kutob. Lenny.

0: makakuan man tanang katahaw.
1: Sabi ni Kantahaw, gikanta ni siya ni Vernie Gonzalez. Ang awit ng kanayon mga maring imo pa karun. Ugma.
2: Iyan lang gihapon.
1: Imo lang gihapon. Sunod ugma.
2: Iyan lang gihapon.
1: Awa na good na mao. Kay piminti ng yaha mga maring.
2: Ano mo na maring kay iyahapon na.
1: Iyahapon na.
0: Iyahapon na po. No.
1: Ana, good na.
2: Gani.
1: Ano, mga maring, balik ta sa to ang panag-uban ka ron. Gikan diri sa studio, live nga live. Mga maring, sa to ang Facebook live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 Tagom.
2: Uh-huh.
1: Kung ako, ikaw.
2: Yes.
1: Grabe ang kaagini ko, ano ba?
2: Kuyo.
0: Grabe, oy, gano'n nga. Nagi mga ina nga, mga maring, gamon.
1: Nagi di ay na yung
0: ayun. Sa inyo, ha?
2: Oh, mawagi lang. Ito po, maring.
0: Napo na sa inyo, ha?
2: Baliktad sa maring.
0: Alay mo na inyo, ha? Kaya kuhan mo na inyo, ha? Kanang, sa na inyo, ha?
2: Mga maring, ulit ka mong inahan, ay.
0: Be, kanay, be. Nagkani kayo na, be. Storya, magin natin, na kanay, magin makanta.
2: Nagkani kuhan, kasi hindi rin ako padayo.
1: Nakapahulan muna ng mga sanina yan. Nakapadayo
0: na. Maring, kung sama na yung maring, kanang dinoon yung mga maring ha, sa inyong GC, gusto nyo ikik pero bubalik yun siya.
2: Bubalik, masuko maring.
1: Masadakan kayo na
0: ulit. So, kanina nga yung mga inaneng sitwasyon, no? So, naman ko yung mga gidikanan, mga maring ha, kanapang dilipod sila magunahon na nga ilang anak, nabay gibang bati na ilang anak, nabay minyo na guna ilang anak, nanay mga anak, nalabod na sila yung gibuhit, nalabay pamilya pa.
1: Ano yung mga kuwan, ano yung mga obligasyon?
0: Ano yung obligasyon niya? Ikaw nga inahan, nalagay pensyon niya. Dito pinyo ka magigwan si mong anak. Abi kayo, kuwan niyo ang, siya tawag ni Maring, kanang weakness si mong anak. Di sa ka, dili ka balipan ni mong anak. Di ano mo,
2: di ba? How di ka Maring? Aga pa nga mo nagihan Maring?
0: Maring, ako, dili man na ako ang... Ako nga
2: ginawa. Nangukat na magugga Maring?
0: Dili, ako mga, ako mama Maring, ako mama papa Maring. Ino ka sa papa, diskartina niya.
2: Ikaw rin bahala niya.
0: So, maanda naman na siya.
1: Nagod po yung mga anak. Kasaganan ako mga naila-ila anak, no? Nga mga nasinati na ako sa ako, mga kwan, no? Kana sugarol.
0: Oh, sugarol.
1: Sa sugarol, gani ang mga sinyo, mamambot gani
0: basta, sa... Basta, wasyon na, uban, scatter, ana ba?
1: Oo, oo. Ya uban po basigyo kukag laki.
0: Ay na mga inanak po.
2: Agi
1: na sugoy laki. Wala po gis apil sa sugar.
0: Wala pa bigi detalye po nga na laki. Wala pa yung mga tigo mga inahan nga na basigyo lag atuk SM. Si dula ang mga games may mga inanak.
2: Oh, bingo gid mari mga ana man imong silingan bingo kati uwang. Duha sila mang recruit pa.
1: Mao ba?
2: Oo.
0: Oh, na yasawa sa kong uyan ana nga pag apil sa SM na narito. Wala limang ganang uli, minito sa Puerto Rico, Negros Oriental. Ato lang yung bakulod kay, masayo lang yung sila kato sa bakulod kay para mag-abri sa SM dito na sila magkuhan. Oh.
1: Ah, nagyong kailan, bisa ko panahon man ng SM, nananasulod.
0: Mga trabante, magod na ko yan. Mga construction, magod na.
1: Construction nila sila. So, ito ang pagtagad, mga maring, ang inyong mga ikatambag na, comment lang sa ito ang Facebook Live. O, di baka mag-patawag mensahe sa ito ang...
2: Patawag ko na ito sila, maring.

0: Tawag lang ni kay medyo medyo napamantay oras gamay.
1: Ikaw Marie, share sa imong side.
0: Ako.
1: Sa imong one, di ba masig mara na jud ko singkaw ni akong kamot. Singkaw. Ano? Kanang ala. So, kada imong Marie nga imong sa imong experience.
0: Ah, tuo ginagamit ni Marie. Singkaw.
1: Oh, nito. Ikaw ko kahon na to wala.
2: Ayaw di ba?
1: Sa pabor, magod, pabor, kay itukod pa mas purtahan ang wala.
0: Masig na yung maabre.
1: Ano yung maabre ba, ana?
3: Doubt? Doubt? Magod ng doorknob niya, oy?
1: Doubt magod ng doorknob?
0: Ako ang assessment, ani Marie, dapat yan yung paimbestigahan. Sa asa paingon ng, kasi sayang magod po, ano good magod po ang sapi nga, ipahatag niya at siyang mama niya.
1: Yes.
0: Kabalo siya nga, kung ang yahang pension sa iyang mama, diligid na ikahurot sa isa kabuan, kaunon lang. Kasi dagi ni nagpaluyoan ng mga kuan, mga...
1: Mga daot ang mga elemento.
0: Basi, sige ni, patatay ulas to niya, may daog-daog.
1: Sige, paminan ako, scatter ni eh. I scatter, ni kuan na siya na nagigikabuangan nga mga... Matakabalo, no? Wamagikuan. So, ikaw, Marie, ikaw sa mga side ni mo.
3: Nagin, Marie, namoy na. Pati nga lang ako yung suroy na nasa portada, nuktok na.
0: Hala,
3: kita kayo sa CCTV. Oy, pagbago na inahan, oy. Dapat ipayo na lang atong atop kay tulo-tulo.
1: Ay, ikaw ba? Imo na yung kwanan yung mama ba niya?
0: Si Burakdat rin mabili.
1: Si Burakdat ba? Pakauna bilhin na si Burakdat niya.
3: Masa po ka siya?
1: Ano ba?
3: Kapun na kayo yung pakausin mo iro.
1: Bakay mo iro. Kailangan nga. Masa ko mamakawin mo iro si mo ha.
3: Gasto kayo ang biplop isang kakaon.
1: Ano ba kung siya pala iba? Ay, kote. Ano yan? Kanina si Burakdat isa. Hoy, ako kayo isa ka corn beef biplop ni mama. Gasto ka ni iro.
0: Ay, dapat ipahabala na na. Uy, arang nga makabawi isab.
3: Nagulat ito. Nagulat pag unikinit niya mo okay na siya Marie.
0: Naman siya ang naganahan kay...
3: Pwede naman kung doon kayo magduha ka tuloy naman.
0: Pwede na ba?
3: Pwede na katakuro kayo.
1: Wow.
0: Well. Kapita na lang siguro ano eh.
1: Ano yan tumawin mong lahat?
3: Sorry Marie.
1: Kapita na siguro ano. Kaya naman yung iro niya Marie kayo pag dito lang sa Dabaw. Ah, dinin mo na pagkaulo kay Loy kay mag-anan dito, mag-anan dito sa...
0: Stress kayo na.
3: Ah, barang tao, man.
1: Barang tao, mag-anan, mag-gulit sa babaw mo niya, mag-inoktong. Oo, niya kay, sa isa kasimana, kao na kalima, Lunes, Martes, Perkulis, Ibis, Bernis. Ramadan na og mga sabado Domingo.
0: Bakal daw po asa.
3: Ang ipamantay nito, upoy kaon.
1: But anyway, ato na tambagan.
0: Di ata ka, tambagan tani si Kuan Bis, si panganing bayhanan.
1: Si Kuan Lenny.
0: Si Lenny.
1: Lenny. Dahil Lenny, kung aminaw mga karon na... Ayaw lang kayo na kuha na, alika, pag mo action nga ni nga, kung itambag ni mo, kung action nga ni nga salisi mong mama, kanang mo action nga nga ng pasin, okay-okay. Naman naman na, oy, kumusta? Pag mo ina na lang ni, mag-umusta lang ni na si mo ha, i-flight mode na lang na siya. Tama ba? Okay na ba lang i-flight mode? Ma-on mo ha. Di ba? I-off na yung data ni mo, yung wifi. Ana, niya, pag kuman, mag-flight mode ka para di ka matawagan sa imong number. Ana lang kay para dili ka kay ka ma-stress ha. Ayaw lang kay ko na kay ay mama na may pension ay nakaguli na.
3: Masag
1: din na sila kay kanya-kanya naman nalang kay pamilya. So siya po na nabud siya yung pension. So ana lang likay lang na imo mama nga kuan pero ay lang po singkahi. Kay mama man ni mo magagaba man na. So pag-aksugan na si mama dia, pag mingon mama asa ka? Nako dili sa downtown. Dili na mabisa ka. Dili na mo lahos dito. Asa ba ka sa downtown? Dili sa ako. Ana na limon tirada ni Molin.
3: So, likayan lang.
1: Likay na lang yun siya. O niya, sa inyong balay, experimenti ko na si Radong mga biyo niya. Ibutang ng paskila na. Close. Ang tag-iya, wala diri.
0: Kung pag sa mga sari-sari store, why utang ron og mana?
1: Ay utang ron og mana. Kay pagtagal pag og ma, oy, mura gyapon, why utang og.
3: Nay kwan si Wilma,
1: basta sa ni Wilma.
0: Sa ingon ni Wilma bi. Si Wilma Joaquin is commenting.
1: Baby, sa may ingon kay gamang pagpa
0: commenting.
1: Tuduhan ba kay ganahan ba kay si Mama Ring?
0: Kalilang gabi gi.
3: Sa pinay mo ang kuan.
0: Namay na tibay sa kuan happy birthday RSB broadcasting. Thank you kaayo.
3: Ada ko
0: broadcast
3: na lang. Broadcasting
0: ga tibay diri sa to Amari. Kisa pa na diri asa may comment ni Wilma oy. Asa may bitaw oy nga maglagot ko sa loko nga trabaho super hate. Gyud nako samok nga backup. Magdami na gihambin si Juan nga kasakit sa kinabuhi ni si. Ipadala na Welma.
3: Ihang inahan po na tawa. Ihang po na inahan yung ka-story niya.
0: Ay, padala ni Welma sa atuang kuan, atuang SWAT. Tampo, kaya ito na ang taga-agpagtagad, ha? Oh. Ang galing nyo, mga beauties. Igan pa si Josefina Tinambunan. Ipakpak po kanyang kalima kahiga yun. Grabe naman kaayo. So, kadako ni Tia Daria, mauna diha ang laay ninyo.
1: Dako kayo siyang boobs. Klaro kayo kung ano, atngal.
0: Atngal din, ha?
3: Di ba ko na atngal?
1: Oh, ay, sige, paglabat. Ay, yaan, ha? Dari, ay, bari, dari, ay, sige, paglaba, bakit magkada ko, mayroong tutoy.
3: Susato pa, si Maring Erika, wala na galaba.
0: Ay, ako'y laba-laba. Ay,
1: sige, rin, panghagbas.
3: Maring, anong gabra-bra, magkamaring, magkay tutoy, Maring.
0: Sige, pantiyan, ginahimuha ganing dagamay kayo.
3: Umalis yun ka.
1: Sige, oy!
0: Ay, wala tayo kong oras, mga Maring. Salamat na lang kaayo sa inyo ang papadangat ng ato ang tulumanon!
1: Kung ako ikaw!
0: Antun, umapong kita mag-aoban niya sa to ang programa, mga Maring. Thank you! Thank you! No, wala na, wala na kayo na ka.
3: Pansa, mga Maring!
0: Ipit ako ang...
1: Ay, baby.
0: Anyway, hangkay salamat, oy!

0: FM.
1: X FM.
2: Ayo, miss.
3: Miss naman.
2: Papalit ako cooks.
3: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na po yan.
2: Papalit ako, Anabi.
3: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on? Or 12's on?
2: Okay lang na. Di nga sagong palit, miss. Sun na lang, ha?
4: Exciting!
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM。
1: Usa Karlau, ni atu si Kapitan Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejip. Ogna Bali yang pa. Gidala siya sa hospital. Unya. Ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Exciting!
2: Drama, ha? At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, nako, eh napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health, ha? Kinakailangan lang sundin ang atin pong mga mechanics. Unang-una, i-share nyo po ang ating live streaming and i-comment niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Pero yun may nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng maregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiry sa atin pong numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan iyong mga katanungan, pakilagyan po na ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga-Kamaynilaan ay pwede nyo mabili ang atin pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin po ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, sir, siya lang. Yes to Health 2011.
3: And of course, ang atin pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag kasi Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag kayo po ay pumunta at bumili, ay pwede po kayong makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioners sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na binibigay or in-offer po sa ating clinic, katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
2: Kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi

0: City, Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatablay.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Suntone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw, ipag-uusapan natin mga ka-wellness. Itong usapin patungkol sa isang kondisyon, tinatawag po na fatty liver disease. Mas kilala po yan ngayon bilang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or MASLD. Dating tinatawag na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, 18 million, umigit ko mulang 18 million ang nakakaranas po ng fatty liver disease or itong MASLD ano or non-alcoholic fatty liver. Karamihan doon ay hindi nila alam, Doc, na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver. At ayon pa sa kanila pong data na 10 to 20% ng mga adult na mga Pilipino ay nakakaranas ng ganito pong problema. At marami nagugulat, Doc Ron, na mga tao na maliban na sabihin sa kanila ng kanilang doktor na meron silang fatty liver, na hindi nila malalaman na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver disease.
5: Well, kung titingnan kasi natin, ang fatty liver ay nangunguhulugan kapag kasobra ng pag-iipon ng taba doon sa cellula sa ating mga liver cells. Normal lang talaga merong taba yung mga liver cells natin. Pero kapag umaabot na more or less 5% ng ating liver ay meron ng taba, that is already considered as tinatawag nating fatty liver. And most of the time, more or less 5% na fats doon sa ating liver ay hindi nagbibigay ng mga simptomas. Na ito pala ay nandun na, existing na, gano'n na kadami. Hamakin mo yung 5%, so hindi masyadong pansin. Kaya nakikita natin na walang simptomas na lumalabas kapag ganong starting stage yung pagkakaroon ng fatty liver disease.
4: Maliban na lamang kapag sila yung magpa-ultrasound or magpa-lab test, no? Magpa-check sila ng SGPT nila, SGOT. Doon lang nalalaman na meron na palang fatty liver na meron sila.
5: Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga kailangan yung tinatawag natin regular screening. Kaya kung minsan yung iba kapag pagpapa-medical nila, wala silang fatty liver, and then the next time, by the next year, meron ng fatty liver. At kapag ito ay napabayaan, kailangan bigyan ng pansin, kasi kung minsan kasi wala namang ganito kasi tayo eh, pagkatao, pag walang simptomas, walang discomfort na nararamdaman, okay lang yan, okay lang yan, siguro okay pa sa katawan. Pero kapag hindi ito na hindi ito naagapan, this may cause liver inflammation, fibrosis doon sa ating sa mga cells ng ating atay, may cause also liver cirrhosis, liver failure, and kapag on the worst part, yung pagkakaroon na tinatawag po natin na liver cancer.
4: Actually, sa mga kababayan natin, kahit nga meron ng mga early signs and symptoms na nararamdaman, minsan tinitiis lang.
5: Tinitiis, yeah.
4: Mga Pilipino ito, matiisin.
5: Matiisin.
4: Ang problema, pati sa mga karamdaman, mga sakit, hindi tuloy nabibigyan ng agarang lunas. At tanong, Doc, bakit ganun karami po ang nakakaranas, Doc Algie, ng fatty liver condition dito sa bansa natin?

0: Nako, maraming dahilan. Baka yung iba sa inyo, ito yung ginagawa nila. No? May apat na pangunahing dahilan base sa ilang mga pag-aaral. Una-una sa lahat, yung mas maraming processed food ang kinakain kumpara mo sa mga whole foods. Mm-hmm. Kasi pag mas maraming processed food, katulad halimbawa, yung mataas yung refined carbohydrates. Mm-hmm. Nung ilang araw na, pinag-usapan natin na yung carbohydrates ay healthy. Mm-hmm. Pero ang problema yung choice of carbs. Mm-hmm. Yung karamihan is simple sugar ang kinakain. So, yung mga unhealthy fats, alam naman natin na ang taba, okay naman. Ang problema, kapag ang choice natin sa taba, hindi yung healthy.
1: Hindi healthy.
0: Oo, mostly plant-based fats yun. Ano? Mm-hmm. So, yun ang pangunahing dahilan. Yung maling pagkain, malimit process po ng kinakain natin. Pangalawa, marami na ngayon ang nagde-develop ng obesity. Mm-hmm. So, ang alam naman natin, ang obesity ay hindi mapigil ang pagbigat ng timbang, mm-hmm. paglaki ng katawan, pagdami ng fats that are accumulated in our body. Mm-hmm. So, isa yun, na pwedeng dahilan. Kasi pag tumataas yung body fat, lalo na yung visceral fat, mm-hmm. yun yung sa chan, daw yung pinakang stubborn fat.
1: Mahirap tunawin.
0: Pumayat na yung mukha mo, pumayat na yung ibang parte ng katawan, nawalan ka na ng puwet.
1: Yung chan mo, malaki pa.
0: Kasi because yung mga fatty acid ay hindi well selected sa mga kinakain natin. And also, sedentary lifestyle. Ang dami niyan. Kasi ngayong panahon, nasa mundo na tayo ng social media.
2: Tama daw. Mm-hmm.
0: Everything now is ang ginagawa natin parang parang lahat pinasimple na lang. Mm-hmm. So, hindi na tayo kailangan pumunta sa palengke kasi may mga online order na.
1: pwede na mapapapalengke.
0: Yan ang doon . So, ibig sabihin, kapag ikaw may ganong klase ng lifestyle na lagi ka nakaupo, wala kang mga any movement na masasabi natin na yung mga kalamnan gagalaw. Kasi we need to move every muscle of the body. Yan ang problema. And another thing is, mas maraming type 2 diabetes ngayon ang nadidevelop. So alam naman natin na ang type 2 diabetes is one of the major metabolic disorder na marami ngayon. Mm-hmm. Because of so many things na pinagsama-sama na Kaya sa totoo lang, napakaraming problema na pwedeng dalhin nitong mga binabanggit ko na apat na major reason why marami nagkakaroon ng fatty liver.
2: Mamaya, himay-himay natin yung mga ka-wellness. Ano ba yung relationship ng mga nabanggit ni Doc Algy na mga karamdaman in link dun sa pagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Pero tanongin natin, ano ba mismo ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan para mas makita ng mga ka-wellness natin yung actual picture na nangyayari sa katawan natin kapag ka nagkakaroon ng ganito pong problema, Doc Ron?
1: Well, kapag fatty liver issue, ito yung tinatawag na overconsumption ng caloric intake. Mm-hmm. Ang caloric intake, especially doon sa mga pagkain, number one, yung mga matatamis. O mga matatamis na pagkain, especially yung source ng matatamis na pagkain is simple sugars. Also, soft drinks, desserts, yung mga mga sweet tooth diyan. Dati ganun kami sa bahay kapag hindi makatapos ng kain pagka walang panghimagas. Also white rice. Mm-hmm. Yung kaya doon sa mga mahilig.
0: Sino ba napauso ng panghimagas?
1: kasi saragana daw saragana, pag saragana bago matapos ang kain, saragana. Ewan ko, ganun ang nasunod sa amin siguro kaya doon sa pamilya namin maraming may problema sa hypertension and also diabetes. And also dun sa mga mahilig, extra rice and also unlimited rice, white bread, especially yung mga genetically modified na wheat flour. Mm-hmm. Kasi napakataas ng glycemic index noon. Uh-huh. Kahit na sinasabi natin na kumbaga yung wheaten bread na hindi white bread, kapag genetically modified, mataas talaga pa din ang glycemic index. Mm-hmm. At alam nyo ba mga ka-wellness, ito palaging palaging tinitake or palaging iniinom or kumbaga refreshment kasi kumbaga substitute doon sa mga soft drinks is itong tinatawag na orange juice. Mm-hmm. Alam nyo ba na overconsumption ng orange juice would cause also sa pag tinatawag natin would cause also lipogenesis, mm-hmm. o tinatawag natin de novo lipogenesis o pagkakaroon ng fatty liver. Mm-hmm. Kapag ka mataas kasi ang glucose sa ating katawan, especially yung fructose, mm-hmm. and mas lalo na yung tinatawag natin na HFCs, mm-hmm. yung high fructose corn syrup, mm-hmm. That is over, grabe talaga yun, magpa-inflame sa cellula ng ating liver. And of course, ang gagawin ng liver pagka-inflame na yung cellula is babalutin niya yung fat to protect the cells. Mm-hmm. No. And the result is yung tinatawag natin na lipogenesis, mm-hmm. or tinatawag natin na fatty liver. Kaya kapag ka itong mga pagkain natin na ito ay sobra na kinakain, liban doon sa HFCs, hindi talaga talagang big no-no talaga yon. Pero yung mga itong mga pagkain na ito ay sobrang ang consumption natin, this would cause ng overproduction ng tinatawag natin ng fats doon sa ating liver, which is ang resulta is fatty liver, mga ka-wellness.
2: Yung mga binabanggit mo, Doc Ron, na orange juice, ito ba ay yung na made from fresh oranges,
1: even
2: kinakatas nila,
1: even from fresh kasi napakataas kasi ang fructose ng orange. Ang nangyayari kasi when you drink orange juice, tinatanggal mo yung pulp
2: tama.
1: Kasi it was created to have pulp. Mm-hmm. And the pulp or the fiber itself, ang gagawin niya is hindi niya ibibigay or ipa-absorb lahat doon sa ating bloodstream yung yung fructose. Yun yung trabaho ng fiber. Ngayon, pag tinanggal mo yun, burst absorb lahat 100% doon sa bloodstream. Mm-hmm. And that is why there is an overload ng fructose doon sa liver. At saka, hindi lahat ng parte ng katawan natin nagme-metabolize ng fructose. Though, ginagamit siya ng parte ng kidney natin, ng mga cells ng kidney, pero ang pinaka storage kasi ng fructose, excess fructose sa ating katawan, is yung liver. Kaya, overconsumption of these fruit juices, especially orange juice, is could cause also yung tinatawag natin fatty liver.
2: So mas maganda siya, Doc Ron, if ever man na mag-juice kayo ng orange, i-mix nyo sa ibang mga other vegetable juices.
1: Yes. Kumbaga, gawin nyo siyang pampatamis, hindi siya purong-puro ganon. Pwede namang uminom na purong ganon, pero hindi siya palagi. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, yung tinuro ni Doc Algie dati na ba na, yung one-to-one replacement. Mm-hmm. Kasi ayaw kong uminom na ng soft drinks dito ako sa healthier orange juice. Yun na din, inaraw-araw. Hindi din siya, hindi siya
2: advisable.
1: Maganda. Yes, hindi din siya maganda.
2: Ayan. Mga napakagandang info dyan para sa mga ka-wellness natin, ha, na kinakailangan in moderation pa rin and balance also. Pero merong kapansin-pansin, Doc, na nangyayari, na laging magkasama or laging nakalink yung obesity dito sa fatty liver disease. Bakit po kaya ito na nangyayari, Doc Algie?
0: Nako, yung parang may na-mic natin. Yung mga dahilan kasi niyan, kapag ikaw ay mayroong obesity, ibig sabihin, sobrang bigat ng timbang compare mo sa normal dapat. Laging associated kasi pag ganyan yung insulin resistance. Ibig sabihin ng insulin resistance, yung katawan natin, hindi effective na ginagamit yung insulin, which is very important for uptake ng glucose papasok sa ating mga cells. So, ang type 2 diabetes is dahilan sa insulin resistance. Mm-hmm. So, pag obese ka, malaki yung chance mo to develop insulin resistance. And also, most of the obese people, meron silang inflammatory condition. Mm-hmm. So, yung mga chronic inflammation at pagtaas din ng mga free fatty acids, isa yan na nakikitang link. Bakit kapag ikaw may fatty liver, may chances to develop, or vice versa, pag may obesity ka, madalas ay meron kang fatty liver. Pero hindi na may ibig sabihin, lahat ng obese, automatic may fatty liver na. Malaki lang talaga yung chances mo to develop fatty liver disease pag ikaw ay obese. So, lahat ng yun, yung mga binabanggit natin kanina, nagpapahirap sa atay natin, at hindi lahat ay kumbaga nagiging kapakipakinaba. Kasi yung mga binabanggit natin na yun, hindi naman totally madaling mag-develop. Kaya lang, in long term, kapag meron kang insulin resistance, talagang medyo malaking problema sa atay natin yon. Kasi the more insulin we have in our blood, yung mga surplus insulin, the more na magkakaroon tayo ng metabolic disorder. Kaya nga ang tawag nila doon
1: Metabolic syndrome.
0: Metabolic syndrome, syndrome X. Mm-hmm. At ang isang tinuturong number one culprit is yung tinatawag na hyperinsulinemia. Mm-hmm. O pagtaas ng insulin sa ating pong dugo.
2: Mm-hmm. Paano naman, Doc Ron, yung mga diabetes person, mm-hmm. Bakit sila din nalilink din dun sa pagkakaroon ng fatty liver?
1: As mentioned already ni Doc Algie, no, kapag kamataas ang ano kasi pagkamataas ang blood sugar, mm-hmm. tapos merong insulin resistance, kasi pag type 2 diabetes, tawag natin dyan insulin resistance. That means the cells is no longer accepting insulin hormones. Mm-hmm. Pag hindi ma-accept ng insulin hormones, nanatili yung sugar doon sa dugo. Mm-hmm. And then, ang nangyayari naman, itong pancreas, kasi maraming sugar sa dugo, magpo-produce siya na magpo-produce ng, ano, ng insulin, mm-hmm. para sana na, ano, para sana na ma-absorb ng, ano, ng selula natin, yung, mm-hmm. ano, yung mga sugar. But then, dumadami yung, as mentioned already, yung hyperinsulinemia. Mm-hmm. Ang link kasi nitong ano nitong tinatawag natin insulin. Ang insulin kasi ito kasi yung hormone na kapag sobrang dami sa katawan natin, this would tell the body to deposit fats, mm-hmm. including doon sa ating liver. So kapag merong insulin resistance, lumalala yung pagka may fatty liver, lumalala yung insulin resistance. Pagka lumalala ang diabetes, mas lumalala ang fatty liver. So mm-hmm. parang nagiging cyclical order lang siya. Mm-hmm. So nagli-link sa isa't isa. And that is why having type 2 diabetes is already napakataas, nagpapataas na risk ng pagkakaroon din ng fatty liver disease.
2: Mm-hmm. So yun yung relationship nila, mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Kung bakit yung mga obese people at the same time yung mga tao na mayroon type 2 diabetes, yeah. Ano, is more prone sa pagkakaroon ng fatty liver. At pagka meron kang fatty liver, possible din, Doc, ano, na mas lumubha yung kalagayan na meron ka na dati. Uh-huh. Pagka meron ganito pong problema. Kumbaga, yun nga, parang paikot-ikot lang siya, uh-huh. yung ganitong problema. So, ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan na Doc Algie, pagka meron tayong fatty liver, ano yung mga possible na pwedeng tingnan o pwedeng bantayan ng ating pong mga ka-wellness kapag meron na silang problema na fatty liver?
0: Sa mga nararamdaman, mm-hmm. symptom, commonly, kadalasan wala. Mm-hmm. Kasi ano, lalo na kapag nasa beginning stage,
1: early stage,
0: ang fatty liver. Kasi alam mo naman yung liver natin, siya ang napakalaking organ that facilitates more than 500 different functions simultaneously. Mm-hmm. From yung metabolism, mm-hmm. everything, hormone production. So pag nagkaroon siya ng fat deposit, hindi siya nagkakaroon ng mas efficient at effective na trabaho. Mm-hmm. Apektado siya. So, sa simula, wala. Pero habang lumalaon, kumakapal yung fat sa ating atay, mm-hmm. ang mararamdaman kadalasan, yung iba parang madaling mapagod. Mm-hmm. So, napapansin mo dati, kaya mo pa namang lumakad ng matagal mm-hmm. at mabilis na hindi ka hinahapo. Ngayon, madali nang hapuin. Mm-hmm. And ang worst pa niyan, hindi nga nagtatrabaho ng mabigat, napapagod pa rin.
1: walang ginawa, pero pagod pa rin.
0: Tapos, kadalasan meron siyang abdominal discomfort, especially mm-hmm. dito sa right upper quadrant, dito sa upper right ng abdomen, mm-hmm. which is nandun yung location ng liver natin. Liver. Kung nararamdaman nyo, parang may parang pain doon sa area na yon, tapos madalas kayong kinakabagan, bloated, parang nakikita nila na ano eh, di ba pagkakain eh, wala ka pang gana kasi parang busog, parang bloated ka. So isa yon ano. Tapos tumataas sa mga blood test yung mga liver enzymes. O pag napapa-blood test kayo, nakikita na mataas yung SGPT or SGOT. Mm-hmm. So, yun yung mga determining factor para masabi ng doktor na maybe there is a possibility of fatty liver. Mm-hmm. So, unless na makikita yon, ang fatty liver ay parang nagbibigay lang ng mga initial signs and mm-hmm. symptom na most commonly pareho din ng ibang mga sakit. Mm-hmm. Kaya itong fatty liver, kadalasan, nagpo-progress na muna bago mo mamalayan. Ano? Unless nagpa-blood test ka at talagang hindi mo na kaya yung sa tiyan kadalasan, yung pakiramdam ng tiyan eh.
2: Oo, minsan yung iba, namimilipis sa sakit ng tiyan eh. Yung iba naman, akala nila, naiimpatso lang. Mm-hmm. Dahil ngayon, parang bloated lagi, feeling mo busog ka lagi. Mm-hmm. Pagka magpa-ultrasound ka or magpa-lab test ka, nako, eh meron na palang fatty liver. Mm-hmm. So kinakailangan maging mapagbantay kayo, maging mapanuri, especially kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ganoon ka-healthy. Mm-hmm. Yung inyo po mga kinakain, ano? Ay kinakailangan meron kayong monitoring, especially sa inyong liver area. Sino po Dok Ron ang mas may mataas na panganib o risk sa pagkakaroon ng ganito pong karamdaman?
1: Well, as we have mentioned already, obesity, type 2 diabetes, also doon sa mga may mataas na triglyceride level, also as a risk factor. Uh-oh. Hypertension. Kapag hypertensive kayo, posibilidad na merong problema sa ano, sa type 2 diabetes, merong problema sa metabolic syndrome. Also yung mga babae na may PCOS, kapag may PCOS kasi ibig sabihin merong hyperinsulinemia yan. Uh-oh. Link yan yung PCOS. Ang tawag na niyan ngayon is PMOS na, hindi na PCOS. So another term na dinagdag nila. And also doon sa may mga sleep apnea. So bakit nagkakaroon ng sleep apnea? Link din yung sleep apnea sa diabetes, obesity and also hypertension. Mm-hmm. And also which are also linked doon sa pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver. And also doon sa may mga problema sa kanilang bituka, especially yung may tinatawag na leaky gut syndrome. Mm-hmm. May leaky gut syndrome yung ano, kapag kasi yung mga dead bacteria ay pumapasok doon sa bloodstream natin, pumupunta doon sa portal vein, nagiging cause ng inflammation din ng liver. That may also cause yung tinatawag natin na fatty liver disease.
2: Ayun, no? So kinakailangan maging mapagbantay kayo dito, especially doon sa mga nabanggit ng mga personalidad na mayroon ng ganitong unang karamdaman. Mm-hmm. Ano, ay kinakailangan always check your liver. Mapa-ultrasound kayo, either quarterly or twice a year. Mas maganda, ano, para makita at mamomonitor kung meron ba nag-uumpisa na na liver problem sa inyo pong sa inyong pangangatawan. Kasi yun nga, ang liver natin, napakakunat yan na organ sa katawan natin.
1: It can
2: regenerate also itself. Kaso pagka napuwersa ng husto, nabugbog ng husto yung atay natin, yan din yung pinakamahirap gamutin na organ sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagpapatuloy pa natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness. May gamot ba dito sa fatty liver? Ano ba yung pwedeng mga home remedies? Ano ba yung mga natural ways para maingatan natin, mapangalagaan natin ang atin pong atay? Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. At sa X-Line sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line, 0969-609-6545. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa fatty liver disease. Ang tanong, Doc Ron, ano po ba? O Doc Algie, ano po ba yung mga pwedeng gawin na mga ka-wellness natin? Meron bang gamot pagka meron ka ng fatty liver? Or meron bang pwedeng precaution na gawin para hindi lumala if ever man na tayo nakakaranas na ng fatty liver disease?
0: Actually, maraming pwedeng gawin. Lifestyle and other factors na pwede natin consider, ano? Kasi sa maraming tao, napaka-importante sa kanila na talagang mabawasan o ma-reverse yung pagkakaroon ng mataas na taba sa kanilang liver. So, paano ma-reverse? Kasi delikado na kapag hindi mo ma-reverse yung fatty liver, pinagmumulan niya ng mas malalang sakit sa atay, katulad ng mga fibrosis or cirrhosis, na mas mahirap gamutin. Actually, talaga napakahirap pag ganun tumama.
2: Parang nasa end stage na yun.
0: So, number one is, dapat tayong magsikap na magbaba ng timbang. Hindi naman kailangan na sobrang bilis ang pagpapababa ng timbang. Basta consistent na ang weight natin, instead na tumaas, ay bumababa. Dahil nag-observe tayo ng tamang way ng paggamit ng tamang diet. Kasi may mga hindi magandang diet program na pwedeng mas makasira pa.
2: Ano?
0: Yung crash diet, papayat ka nga, pero babawi din eventually yung katawan mo.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Kapag nagbawas po tayo, at least 5% ng body weight, nababawasan po yung liver fat.
2: Mm-hmm.
0: Okay, pag mga 7 to 10% na, maaring bumababa na yung mga inflammation
2: mm-hmm.
0: na nagpapabuti po sa condition ng ating atay. So, ibig sabihin, kahit napakunti-kunting pagbabawas lang ng timbang, malaking bagay na yan.
2: Oo.
0: Oo. Another thing is, malaki rin ang kaugnayan nito sa pagpapababa ng timbang yung exercise.
2: Mm-hmm.
0: O hindi kailangan yung marathon, hindi kailangan yung bodybuilding mm-hmm. na using weights, mm-hmm. etc. May mga taong hindi pwede sa ganun eh. So, 150 minutes lang every week
2: mm-hmm.
0: ang isa sa pinaka-recommended ngayon. Yun, na usong-uso yung tinatawag nating brisk walking.
2: Mm-hmm.
0: Hindi mo kailangan tumakbo. Brisk walking meaning yung paglakad ng mabilis, ng tuloy-tuloy, ay isang magandang paraan. Sabi nga ng pag-aaral, most of the time, effective pa yon pagdating sa cardio and yung fat burning, mm-hmm. yung brisk walking. Ano? Pwede rin yung biking kung gusto nyo ng kasama na yung leisure and sightseeing, biking, mm-hmm. swimming, malaking tulong na ho yan. Another thing, talagang kailangan na i-shift natin yung diet natin from mm-hmm. our modern diet. Kasi tinatawag ko modern diet kasi most of the time, ang pinipili natin mga ultra-processed food.
2: Mm-hmm. Tama.
0: So, baguhin natin yung diet natin at mas itaas natin yung percentage. I-follow natin yung mga bagong guidelines ngayon, ng especially ng DOST, FNRI, Pinggang Pinoy, dapat kalahati ng ating kinakain everyday, plant-based.
2: Mm-hmm.
0: Galing sa prutas, gulay, at sa mga high-fibrous foods. And the rest, katulad ng iba, yung mga karne, yung mga source of protein natin, ay nandun lamang sa mas lesser.
2: Mm-hmm.
0: Pero dapat balanse. Sa kasi mga macronutrients yan eh. So, dapat bawasan yung mga refined and ultra-processed na pagkain katulad ng mga sugars. Alam naman natin yan, lahat ng mga matatamis na hindi naman natural.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ako, hindi naman ako again sa pagkain ng may sweet.
2: Mm-hmm.
0: Basta ito'y whole and plant-based and yung masasabi natin na healthy sweets
2: mm-hmm.
0: na mayroong low glycemic index level. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Control yun ng blood sugar kasi associated ang pagtaas ng blood sugar o diabetes sa development ng fatty liver.
2: Mm-hmm.
0: Kadalasan, control din yung cholesterol and triglyceride which is risk factor sa pagdevelop ng mas malalang sakit katulad po ng bara sa puso, stroke, yan yung mga associated condition. So ito yung pinakang way, magugulat kayo pag dinahandahan nyo yan, pinaltan nyo yung diet ninyo,
2: mm-hmm.
0: ng healthy, nag-exercise kayo, tapos nag-lose weight kayo, hindi mo kailangang diktahan ng katawan kusang magiging maayos ang katawan natin.
2: Mm-hmm.
0: O, kaya nga pumapasok niyan yung mga yung mga supplement like Santon Plus Gold
2: mm-hmm.
0: na ito ay nagbibigay ng additional boost kumbaga doon sa effort natin kasi minsan yung pagkain natin kahit anong ingat mismong yung kinakain natin kulang sa sustansya.
2: Mm-hmm.
0: So
2: nutritional
0: we need
2: gap.
0: To fill in that tinatawag ng nutrition gap
2: mm-hmm.
0: which is ang makakagawa lang yan is supplementation.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, that's why Santon Plus is ini-introduce natin kasi nga marami mga tao hindi nila alam na isa sa reason bakit lumalala ang sakit nila kahit nagme-maintenance naman sila
2: mm-hmm.
0: Nutritional deficiency pa rin na mm-hmm. nagtitrigger sa mga karamihan ng sakit na tumatama sa kanila.
2: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin, maraming pwede tayong gawin ano, para ma-improve yung mm-hmm. atin pong kalagayan. If ever man na tayo ay meron ng fatty liver, ay mas mapaigi yung mm-hmm. kondisyon ng atin pong pangangatawan. How about sa mga gamot, Doc? Is there a specific medication na pwedeng i-take yung mga ka-wellness natin for that specific problem?
1: With regards sa specific medication, until na wala pa pong medication
2: mm-hmm.
1: or direct medication mm-hmm. para sa tinatawag natin na fatty liver.
2: Mm-hmm.
1: But then, kung titingnan natin, basically, itong fatty liver is just a lifestyle problem.
2: Mm-hmm.
1: Eh. So, when you have a change of a lifestyle, kaya nga yung mga eksperto, palaging ina-advise when a person has fatty liver, especially mm-hmm. doon sa early stage,
2: oh.
1: is isa sa mga bagay na na kailangan gawin is, mention na ni Doc Algie, mm-hmm. pagbabawas ng timbang.
2: Mm-hmm.
1: So, you need to reduce your weight. By reducing your weight, you also reduce your liver fat.
2: Mm-hmm.
1: Also, regular exercise. Doing exercise every day, 150 minutes of brisk walking every day would really suffice, no? Kasi especially doon sa mga sedentary lifestyle, eating choice choice of food natin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, especially doon sa mga matataas sa fiber.
2: Mm-hmm.
1: And of course, if you have yung tinatawag natin mga medical risk factor katulad ng diabetes, blood, mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, of course, you have to address that kind of problem para hindi na mag-link or hindi na kumbaga kumalat pa yung problema doon sa pagkakaroon na tinatawag natin na fatty liver.
2: How about sa mga supplementation, Doc? Yung nabanggit, Doc Algin, na Santong Plus Gold natin, paano makaka-benefits yung mga kababayan natin na mayroong fatty liver when they take Santong Plus Gold?
1: Number one, anti-inflammatory. Ang santon sa Santon Plus Gold natin is napakataas sa antioxidant level. As we have mentioned earlier kanina, na kapag mataas ang inflammation, yung tinatawag natin yung leaky gut syndrome, isa ito talaga itong leaky gut syndrome. Kapag may leaky gut syndrome, nagpapataas siya ng inflammation. Hyperinsulinemia causes high inflammation din sa liver. Mataas na blood sugar level causes high inflammation. Now, in order to reduce that inflammation, is taking Santon Plus Gold would greatly help as an antioxidant and anti-inflammatory. It protects the cells from scarring or yung tinatawag natin na fibrosis. And also, yung mga nutritional gap na ibibigay din ng malunggay, nagtumutulong din ang magpababa ng cholesterol, especially yung garlic ingredients nito. And also, maraming sa pag-aaral yung tinatawag natin yung ating spirulina is napakaganda para din sa ating liver. And lalong-lalo na kapag yung tinatawag, isabay ninyo yung premium D3. Why? Especially doon sa may tinatawag na may type 2 diabetes and hyperinsulinemia. Kasi ang MCT ng ating premium D3 is nagpapataas na tinatawag natin insulin sensitivity ng ating cells. Pagka tumaas yung insulin sensitivity ng ating cells, hindi na magpuwersa yung ating liver na magpadala at gumawa pa ng mas marami pang insulin hormone. Kapag gano'n nangyayari, of course, hindi tataas yung insulin. Hindi magkakaroon ng hyperinsulinemia, which is also linked sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. That is why kaya sinasabi po natin, even though you are healthy, make it sure to have this what we call mindset na mag-invest sa inyong kalusugan sa pagtitake ng supplementation. Even though you are eating healthy, yes, we have mentioned already yung nutritional gap, kailangan talaga natin ng supplementation, especially taking Santon Plus Gold and also Premium D3 would greatly help prevent ng pagkakaroon or maka-reduce ng pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver disease doon po sa mga may problemang katulad nito.
2: Yun, no? Sa mga ka-wellness natin dyan, yung iba kasi usually nakatuon sila doon sa problema mismo. Hindi natin tinitingnan yung mas broader picture kung bakit nakakaranas tayo ng ganung mga problema. O yung mga tinatawag na mga secondary link problems. Kung bakit nandun yung karamdaman na yun sa ating pangangatawan. So mas maganda kung ititing natin yung buong yung buong picture kung bakit meron kang ganung problema, ma-address mo pati yung mga link problems. Pagka na-address mo yun siya, mas mabilis mong mareresolba kung ano yung gusto mong resolbahin sa iyong pangangatawan. So, yun yung mga pamamaraan, mga ka-wellness, especially dito sa problema na fatty liver disease, walang isang gamot para sa ganitong problema. So, mix ito ng change ng lifestyle natin, diet modification, as well as supplementing kung ano yung mga kinakailangan natin na nutrisyon para mabawasan yung mga inflammation sa pangangatawan natin as well as yung mga deficiencies na nagdudulot din ng mga problema sa ating pangangatawan.
1: Especially doon, kapag meron ng fatigue, over-fatigue, pagkagising mo sa umaga, ang haba naman ng tulong mo, pagkagising mo, pagod pa din. Tapos, kapag tinatawag natin palaging bloated ang inyong tiyan, that is already a sign that you need to have at yung tinatawag natin na umikot ka ba 180 degrees na talikod doon sa mga lifestyle, and of course taking supplementation would greatly help. Kaya kung pagka meron na kayo mga symptoms na ngayon, do not wait for tomorrow, just go huwag niyong isipin, kaya ito nga sinasabi natin palagi, huwag niyong isipin na expenses yan, yung pagbibili ng mga masustansyang pagkain, taking supplements, make it as a part of your investment para sa inyong kalusugan. Kasi doon naman nakasalalay yung pag-generate natin ng income.
2: Tama.
1: And pag-provide sa ating pamilya. Kasi kapag ka nagkasakit, especially yung breadwinner sa bahay, lahat yan paralisado.
2: Mm-hmm.
1: At of course, lahat ng ipon, ubos talaga lahat yan kapag ka nagkaroon.
2: Kulang pa.
1: Kulang pa.
2: Oo.
1: Talagang i-drain ang ano ang savings. So,
2: Ayun. Maraming salamat mga doc sa mga infos na inyo pong naihatid sa ating pong mga ka-wellness patungkol dito sa problema na ito. Actually, tinatawag yun na silent epidemic din dito sa Pilipinas. Pero yun mo, 18 million na mga Pilipino. Humigit ko mulang ay nakakaranas ng ganito pong problema. Itong fatty liver disease. Kumbaga, parang siyang parang nakahirela na siya sa mga problema ng diabetes, hypertension, cardiovascular disease. Naka-line up na kasi.
1: Ang sarap uminom ng mga Pilipino. Ang sarap uminom ng mga soft drinks.
2: Yeah.
1: Pagka-umaga kape. Tapos pag-uwi para ito sasabihin ng iba is deserve ko ito, milk tea. Oo, diba?
2: Ako.
1: HFCs ang pinapaasukal nun.
2: Oo.
1: High fructose corn syrup ang nilalagay dun.
2: Yun yung mga kumbaga common na nakakain natin or na ipapasok natin sa ating pangatawan na madalas kumbaga hindi na natin napapansin na yun pala ay highly destructive sa katawan natin. Napakalaki ng naiudulot na pinsala sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya kinakailangan sa bawat punto, kumbaga lahat ng punto ng kalusugan natin, dapat i-check natin lagi. Kasi maliit man yan o malaki, malaki ang pag naipon, yun din ang resulta niya. Problema o sakit sa ating pangatawan. Okay? So yung mga katanungan po patungkol sa ating pinag-uusapan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
4: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. In Beauty Soap,

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Southone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sak ng Southone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Gold Coffee Mix.
4: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapitin sa gabi ka.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo sa atin pong program, mga ka-wellness. May mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagayin niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health Incorporated. Katuwang po natin para maging malusog at lagi makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, standardized extract at all natural, kaya po walang mga side effects at walang mga contraindications sa mga medication na inyong ininom or kung mayroon man kayong kasalukuyan na karamdaman na nararamdaman, ha? Sa mga gusto pong makasubok ng atin pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, pwede pong mabili yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar na ipagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto. Atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin ang atin pong mga produkto and always check, ha, dun sa atin pong logo at dun sa tatak natin na Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, mga ka-wellness. Pero yung mga avilias,
2: alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo sa mga katanungan na huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig po, ha, sa mga ka-wellness natin dyan, mga avid viewers natin, ha, kaila Sir Ding Estrella at sa inyo pong mga kasamahan dyan. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, good afternoon daw yan. Malusog na panunood din po, ha. At ganoon din kay Ma'am Josephine Brogar Estrella.
1: Ayan, nasend na daw niya yung address. Yun, sige, ma'am, sige, check natin. Oh. Saka si Merlin Dozen.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, Jeremiah Gundran and si Lynn Aguda. At syempre, si Mrs. Emmeline Bakla, nanonood. Si Ramon Policarpio, sabi niya, good PM po. Saan po sa Cavite ang outlet nyo? Makaka-avail po ba ang senior discount? Salamat po. Mm-hmm. Sa Cavite, meron tayo ba? Parang wala na.
0: Wala po.
3: Dito, baba kayo ng ano, balibago. Santa Rosa.
0: Pwede kayo maka-avail dyan ng mga products natin with discount, of course. Darin nyo lang yung ID nyo at or senior citizen ID or senior citizen card. Para i-present nyo dun sa atin pong Yes to Health Wellness Center sa Balibago.
1: Brody Pasugiron, sabi niya, good afternoon mga doc, magandang hapon mga ka-wellness, salamat sa info mga doc.
0: Yeah. Ito pa doc, mayroong nag-text dito sa atin. Nagpapabati. Magandang hapon po. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Pati Iraan.
0: Pakibati po ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madhinor, Noriam Madhamli, and Hamnalin Abs Aliudin. Salamat po. Ayun. Happy listening sa inyo po dyan, ha, sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, Rizal. At sa lahat po ng mga avid listeners natin kung saan man dako kayo ng Pilipinas na nakikinig dito sa atin pong programa na malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay? Doc, meron nagtanong dito. Mga doc, please tell ano po ang proper weight sa babae na ang taas ay 45. Ano tong 45 na to?
3: 4-5 siguro.
0: 4-5 or 45 inches. Salamat po sa sagot. Ano po ang proper to eat ng kamatis? Cook mo ba or raw? Salamat din po. Verna from Tacloban City.
1: Normal weight.
0: Babae. Para sa babae.
1: O kung 4-5, medyo mababa ng konti, ano. Dapat hindi ka sobra sa 50 kilograms. Oo, kasi kung ganyan yung ano, kinakailangan, nandun ka lang sa pinakang, ano mo, pinakang bracket mo. 55 kilograms, medyo ano na yon, medyo masasabi na natin na tatawid na sa
3: obese, sa, nasa ano, borderline.
1: Borderline.
0: Tapos depende rin sa edad kasi ano. Mm-hmm. Mas maganda ano, kung meron ka diyan ano, download ka na lang ng BMI calculator. Mm-hmm. Mas maganda 'yon kasi specific doon. Mm-hmm. Edad mo, height mo, tapos yung timbang mo ngayon, mm-hmm. kung ano yung timbang mo. Kasi makikita doon kung ano ba yung standard weight para sa iyo, mm-hmm. ano yung preferable weight para sa iyo at kung nasaan ka na ba. Mm-hmm. Kung nasa overweight ka na or mababa yung timbang mo, so ma-check po doon ano? Mm-hmm. Sa mga BMI calculator. Madami naman yan, pwede nyo nga i-download ang mga ka-wellness. Mm-hmm. How about doon sa ano, Doc? Sa kamatis.
3: Oh, pwede po kainin ng hilaw ang kamatis. Pwede din po kung gusto kayo makabenepisyo sa lycopene, mm-hmm. para mabenepisyo kayo ng lycopene ng kamatis, lutuin nyo po sa oil. It's either olive oil, mm-hmm. or coconut oil.
0: Yeah.
3: Luto o hilaw, oh, pwede po.
0: Yan. Depende sa kung ano yung pakay nyo, mm-hmm. na makuha. Kasi yung lycopene talaga, kinakailangan
3: lutuin
0: mo siya para makuha mo yung lycopene. Mm-hmm. Kung yung vitamin C naman doon, mas maganda, raw. Mm-hmm. Na ano yun mo siya, i-intake mo siya, ano? So, depende sa ano, gusto po ninyo mga ka-wellness, okay?
1: Okay, correct ko lang yung sagot ko kanina kasi, mm-hmm. sa babae, mas lower ang dapat na threshold sa weight. Mm-hmm. Sa mga babae, ano, mm-hmm. 34 to 46 kilogram or 75
0: nandyan
1: to 100
0: lang dapat
1: pound.
0: Yung timbang nyo.
1: O, pag umabot na ng 46 to 54, mm-hmm. overweight na. Mm-hmm. Obesity above 54 kilograms.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, 4-5 nga lang pala siya. Mm-hmm. Baliktad yung dinig ko.
3: 4-5.
1: Ayan. Uh-huh. So, yun po yung correct, ha, na timbang na dapat ay hindi so sobra doon sa ano nyo. O, sa body mass index nyo naman, 18.5 to 24.9. Mm-hmm. Yan, yun yung pinakang ano, pinakang optimum sa inyo.
0: Mm-hmm. Yun, okay.
3: Dok, ay lang tatanong si ano, si Sir Ramon Policarpio, mm-hmm. about sa Lazada. Mm-hmm. May Lazada official ba na tayo at may senior discount? Senior discount, I think wala tayong senior discount sa
0: mas online.
3: Online.
1: Oh, wala tayong Lazada. Wala tayong Lazada sa
0: Shopee
1: meron tayo.
0: Shopee meron tayo.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Search po Yes to Health 2011, mga ka-wellness, ha, sa ating Shopee page.
1: Mm-hmm.
0: At ito, saan po sa Imus Cavite ang store nyo para makabili ng Soundtone Gold? May senior discount po ba? Sa Cavite, wala po tayo mga ka-wellness, ano?
1: Sa mga malibago butika po, lang, sa mga partners.
0: Mga butika, natin. Marami po tayo. Pagtanong-tanong nyo sa mga local pharmacies or sa Mercury, pwede kayong pumunta. Yun lang ang lagi nilang tinatanong, Doc, kung mayroon daw bang discount sa mga senior citizen pagbibili ng Soundtone Gold.
1: Sa iba kasi, hahanapan kayo ng reseta.
0: Ayan, oo.
1: Kasi hindi naman kasi automatic ang supplement na may discount.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pagdating sa law. At least, kung mayroong reseta, siguro pwede. Pero kaya nga naglalagay tayo ng special discount sa ating wellness clinic mismo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi syempre, direkta kayo sa Yes to Health. So, mm-hmm. we can offer some discount sa inyo.
0: Mm-hmm. Okay. Ito, Doc, another guiding. Ano po ang simptomas ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba ito? Salamat po, Jerry, ito ng Kalibo, Aklan.
1: Hindi naman actually automatic diabetic na. Mm-hmm. Although ang neuropathy, isa yan sa pinaka-common na
3: symptoms.
1: Oo, na complications.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ng diabetes. Mm-hmm. Para masigurado natin kung diabetic ka ba, mm-hmm. magpa-test ka.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, patest mo yung blood sugar mo para malaman mo kung talaga ikaw ay diabetic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung mataas ang sugar mo, malamang complication yan.
0: Oh.
1: Meron din namang mga tinutusok-tusok dahilan sa poor circulation.
0: Mm-hmm.
1: Minsan yung iba, may sciatica, mm-hmm. may mga ipit na nerve. O, yan yung mga possible ano, pero to determine if you're a diabetic patient, you need to undergo ano, diagnostic procedures,
0: mm-hmm.
1: yung mga blood test, yan. Papakonsulta po kayo para malaman po natin kung kayo diabetic.
0: Oo, kasi pag sa symptoms mga ka-wellness, kumbaga yung symptoms, it will give you a warning, mm-hmm. or kumbaga paalala sa iyo na kinakailan magpa-check ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagpa-check ka, doon mo mayalaman kung mm-hmm. meron ka nga bang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi i-check yan sa mga lab test po niyo. So, mga katanong kung ano yung pwedeng ipa-lab, pwede kayo magpa-FBS,
1: mm-hmm.
0: or pwede yung HbA1c.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung magkakaiba kasi yun sila. Yung FBS mm-hmm. is for that specific day,
1: mm-hmm.
0: para malaman kung ano yung pinaka-base na blood sugar po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung HbA1c naman, it covers 3 months, up to 3 months, ng average na blood sugar mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung yung average nun ay mataas, mataas talaga yung blood sugar mm-hmm. mo. Ano? Yung, meron naman iba yung tinutusok, yung random.
3: Random.
0: Yan, yung random blood sugar. hindi yun siya, ano, hindi rin siya accurate na magsasabi na ikaw ay may diabetes. Kasi depende, baka nakakain ka ng ano, ng matamis. Mm-hmm. So it can elevate your sugar at that moment, ano. Mm-hmm. So mas maganda FBS or HbA1c. Mm-hmm. Ang ipa-check po niyo.
3: Kalimitan sa mga ganyan kasi mga kababayan natin na ayaw nilang magpakonsulta kasi mm-hmm. nga kuminsan ay walang pera no, pang paano pang pakonsulta. Mm-hmm. Pwede po kayong uminom din ng ano no, Santon Plus Gold mm-hmm. and Premium D3 kapag magkanyang nararamdaman, is either ko pag neuropathy or may diabetes, pwede din kayong uminom nun, taking one capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold natin, also Premium D3, one soft gel 2 times a day.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, ano po ang gamot sa pampataba ng pisngi? Pero bang gamot tayo dyan, Doc?
1: Dapat na jowa ka, laging pipisili yung pisngi mo. ang pisngi naman, tumataba kapag tumataba din tayo. Sumasabayan.
0: Sumasabay.
1: Oo. Yung iba, talagang gumagastos pa ng malaki para mawala yung matabang pisngi.
0: Ito naman, ikaw gusto mong magpataba.
3: Siguro, very, ano siguro, payat siguro.
1: Slim. Ano ka, kinakailangan mo maging tama yung timbang. Mm-hmm. So, ang mga pagkain kasi na nakapagpapaganda ng timbang natin, kung mm-hmm. underweight ka. Kasi pag underweight, saka ka lang ka naman magkakaroon ng pangangayayat ng mukha mo eh. So, ibig sabihin, hindi maganda yung, ano mo, yung timbang. Mm-hmm. So, para mag-gain weight ka, kailangan balanse yung tatlong macronutrients. Mm-hmm. Yung protein, fats, and carbohydrates. So, kung kinakain mo na rin yun, pero hindi ka pa rin nag-gain weight, malamang may problema ka sa absorption.
3: Absorption, yeah.
1: Kaya sa Yes to Health, pag mga magano na, Dok, ang dami kong kinakain hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumataba. Mm-hmm. So, we recommend complete detox.
0: Mm-hmm.
1: Detoxification talaga kasi ibig sabihin, hindi masyadong nayu-utilize yung absorption ng nutrients.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya kahit na kain ka ng kain, payat ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi dalawang klase yan. Yung isa, hindi na nga kumakain, tumataba pa. May mga tao, kain ng kain.
3: Hindi naman tumataba.
1: Para nakakaingit yun. No? Kahit anong kainin. Hindi rin tumataba. O, ganun po yun, ha? So, walang definite na pampataba.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Basta mahalaga balance. Uh-huh. Balance yung kinakain mo. Huwag kang puro kain ng junk foods. Uh-huh. Kasi minsan nakakasira din yung absorption.
3: Tama. Yeah. Especially yung tinapay.
0: Yun.
3: Yung nakakakos ng malabsorption rin. Mm-hmm. Kapag may constipation, isa din yan sa kailangan mong tingnan kung constipated ka.
0: Mm-hmm.
3: Bakit ka hindi nagkakaroon ng malabsorption? Kasi constipated. Hindi mm-hmm. madumi ang ano, madumi ang sistema.
1: Saka facial exercise, mm-hmm. Therapy sa mukha para yung muscle mag-develop.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang mukha kasi natin, pag in-up yung muscle development,
0: mm-hmm.
1: eh, magpo-form talaga yan ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya nagkakaroon ng parang nanipis yung mukha mo
0: mm-hmm.
1: kasi nagkakaroon ng wasting ng muscle eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madalas kulang ka sa protein.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga balansi ka dalasan, carbohydrates ang carbohydrates, mm-hmm. fats kulang naman sa protein.
0: Mm-hmm.
1: So, try mo kumain ng itlog.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nung unang panahon eh, kumain ka ng itlog, una ikaw ay bibilog. Hindi joke yun, totoo yun. Because
0: yes.
1: The egg contains protein and
3: fats.
1: Healthy fats. Yeah. So, i-try mo yon na gawin mo consistent sa diet mo para magkaroon ka ng paghuhugutan ng kalamnan.
0: Uh-huh.
1: O na lumiliit yan pag tayo na napupuyat, nangangayaya, uh-huh. nai-stress. Mapapansin mo yung tao na i-stress lang ng 3 araw. Parang ano na yun?
3: Bagsak na.
1: Yung mukha parang tumanda ng ano,
0: uh-huh.
1: ng napaka ilang taon ang tinanda.
0: Uh-huh. Oh. So yun yung mga kinakailangan nyo pong gawin, mga ka-wellness. Ano? Para maging healthy ha. Hindi lang mukha yung ano, magiging malusog. Pati yung buong pangangatawan natin.
1: Alam mo ba, ano, yung kagandahan sa Santon Plus Gold, doon sa mga taong gusto nila magka-muscle,
0: mm-hmm.
1: gusto nila magkaroon ng volume, yung kanilang mga, alam mo, kalamnan.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santon Plus Gold, meron siyang source of protein na plant-based,
0: mm-hmm.
1: na ang kagandahan nun ay complete ang kanyang protein.
0: Yeah,
1: no. Yun yung spirulina, complete protein niya. Ibig sabihin, pag kinain mo everyday, yung spirulina na nandun sa Santon Plus Gold, it will give you the complete essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Soya is also complete amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, yung soya, pag kinakain mo everyday, minsan sa coffee, minsan sa tokwa, taho, at mm-hmm. iba pa mga product na may soya, eh, nakapagtataas dun ito ng protein capacity natin sa ating katawan. So, dun sa nagtatanong, doon sa texter natin,
0: mm-hmm.
1: palagay ko, kulang talaga siya sa mga ganong pagkain.
3: Yeah.
1: Protina to help build yung toughness ng muscle at kapal ng kalamnan natin.
0: So yun ah. Balanced diet kinakailangan para maging efficient yung pagpapalusog ng iyong pangangatawan. Ha? At kung malapit-lapit ka lang sa Yestrel Clinic natin, mas maganda makabisita ka. Para mabigyan kayo ng mga diet programs or baka kailangan nyo ng detoxification, mas maganda unahin yun. Ano? Para yung mga supplementation na iinumin mo is ma-absorb ng maayos ng iyong pangangatawan.
1: Although marami na tayong natulungan ng ganyan, na nag-detox sila, after detox, nag-gain yung kanilang ano, kumanta yung katawan. So, doon natin napatunayan na kadalasan kasi kulang talaga sa absorption yung tao.
0: Okay, maraming sa lahat mga dok. No? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Well, of course, dun sa mga may simptomas sa fatty liver, ha? Change lifestyle, exercise, and of course, samahan sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold and also ating Premium D3. Salin nyo din ang ating Santon Vitamin C para malakas po palagi ang resistensya sa araw-araw. Magandang hapon po sa ating lahat and patuloy pong makinig dito sa ating mga programa.
1: Thank you. Sana nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan. Ngayon pong hapon na ito, see you again tomorrow, same time, same station. At salamat sa mga nag-share sa ating pong live streaming. Ayan, parang wala akong nakitang sumunod sa ating mechanics. Ayan, si next time, try po kayo. Okay? Mm-hmm. So maraming salamat, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. God bless. Magandang hapon po sa inyo.
0: Maraming salamat po, Doc Algie. At maraming salamat, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at laging sumusubaybay sa ating pong programa. Sa lahat din ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas na sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy na magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina.
5: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan. Paglaom o himsog na pamilya, atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, mga katropa, alauna 36 na sa hapon. Ang atong oras, hatod ka na to sa Zantown Gold Coffee Mix. Kung feeling drained ka, babe, it's time for a coffee that does more than waking you up. Zantown Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Zantown Gold Coffee Mix, mapalit ni siya, mga babe, sa mga butika o sa itong Yasto Health Clinic nationwide.
2: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
2: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka, basig ma-rape ka.
5: Basta naman.
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingon kay kunin.
4: Promise? Ako po, gilingon na ni mo.
6: Miss you like crazy.
3: Kasakit.
4: Diba, ligit up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
3: Adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw na.
3: X-Rated.
4: Boris! Unya, karon. Pahilag-hilag na.
3: X-Rated.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
5: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
4: akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Maayo daw kini.
5: Akong gisulayan o ginom.
4: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
5: Mura mag ni baskog ko gamay.
4: Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Sa una? O,
4: siyempre.
5: Naadyo'y panahon na magluya ta.
4: Kasay, ginagong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati. Yun.
4: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayo tuhod siguro.
4: Sulayin ninyo yung
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
4: Wala ka ni
5: ingon nga
4: ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap laid asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Ang tawo nga dili ikaw ang kalipay.
9: di gyud na mulahutay og reply.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: X-rated.

0: was Beautiful by Darryl. Oh. Mayong udto mga babe. Good afternoon sa inyo ang tanan. Welcome sa to ang pagpanaguban-uban karong adlaw, karong hapuna. Of course, nagihapon sa programa na X-Rated.
1: X-Rated.
0: Mayong udto sa mga babe na diha nga ganina pa in tao nakasubaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Maasa maka nakaplaster karon, babe. Sit back and relax kay ako ang bahala sa imo. Parang nabaguhan dyan ko ani mga babe ba, no? It's been a long time since naglingkod ko as a babe Sabrina. Pero nga no, kahagyod nga niabot ko ani nga sitwasyon mga babe. Marag nahirapan ako at nagkalisod-lisod. GM, nga naman good ni? Wait ang mga babe, atong oras, alauna 57 na sa udto. Kumusta man ang mga babe na ko diha? Mga bag-o pa yung tao nakahumanog pa ni udto. Ang mga babe na ito nga karon papod nagpanikay-sikay alang sa ilahang mga paniudto diha. Siguraduhahan nyo ang paniudto ba na ninyo na sa mga produkto sa Yes to Health. Sabi na ginang ito ang Xanthone Gold mga katropa. Or Xanthone Gold Coffee Mix sa mga mahiligon o kape diha. Siguraduhan nato mga babe, ang ito ang kape is kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Sa mga babe na to, nga naminaw karon, I know for sure nga daghanog mga naka-hook up karon. Of course, no, kaya first time nga mulingkod ta mga katropa, nga nung ako mag-ed ang napili.
2: Hi!
0: Nga nung ako mag-ed, GM. Tayo sa gidbi, ato sa ipagawa sa to ang... Huwag ko kabalo mga katropa, nga nung napaingon ko diri na kahintang. Ngayon man taan nga kahimtang. Pero bitaw mga babe, no? Wala namang gitay mahimo, kay naan namang yud ni, ato na lang yud ning tunlon. Tunlon na lang yud na to ang tanan mga babe. Mapakasakit man na o kalipay sa kinabuhi, ato na lang yung tunlon. Pero bitaw, no? Ano ni siya, bago na po din nga chance, bago na po din nga opportunity for me, mga babe, na inyohang makauban, matag-udto, no? Ang uban karon kay nagpahulay. Sana all, no? Ang uban karon kay lami ng higda-higda sa ilang mga dunyan, sa ilang kabukiran. Ang uban sab karon mga babe, kay naningkamot pa yung tao, nagkayod gihapon. may kayod gihapon silang pangadlaw-adlaw nga trabaho. Labi na sa to mga exports, I mean taxi drivers na nga manaminaw karon. And di ay mga babe, no, dili lang tadiri sa XFM Davao madunggan tungod kay live punta on air madunggan punta mga babe sa XFM 107.1 Tago. Actually tibuok XFM Visayas and Mindanao. XFM 99.5 Jansan. XFM 99.1 Mati, sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og kung asagi ka na nga to ang pinangga nga DJ Reyna Chinita, si DJ RC sa XFM 88.3 Cebu, og pohon madunggan po ito mga babe sa XFM 91.1 Kidapawan. Ang akong kakulba karon dili mataba. Paano ko ba? Kay, of course, no, gikan kay Reyna Chinita na very wholesome. Kanang sexy kayo paminawon sa radyo. Kanang makaingon dyan ang kani. O niya, mapulihan na dahil ninyo. Okay lang, bitaw. Nadawat naman kahako ninyo, mga babe. Dawatan naman kahako ninyo. O, tama na katropang Marlo. Ito mga siluguan po na mga effects diri. Eh, kay dili po sila mo, ano sa ito. Musabay. Bitaw, kung asa man ka, babe, nakaplaster ka ron, ako ang bahala sa iyo. Sit back and relax diha. Hapyun-hapyuro na itong dapat hapyuron ka ron nga kaudtuhon. Na mga nanakit nga mga kasukasuhan. Ako'y muhilotan.
3: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Ako'y muhilotan, babe. Hiloto natin na sa toang drama o niya taon-taon, sa toang X-rated drama. Sa mga babe na ito diyang gusto magpaabot sa mga greetings, shout-out, requests, at ito ang tagagpagtaga doon niya sa unahan, mga babe. Pwede ka ninyo nga ipadangat sa tuang Facebook. Live po tayo sa mga Facebook pages no, ng ating XFM kung asa man na naka, asa man mo na minaw karon mga babe. Oo. And of course, sa tuang text line, eh, hanapin ko muna ang ating text line. Bakit hindi ito na-prepare? Kanina pa ako dito. Oo, tama di ay. Dili lang di tayo madunggan. Tama na po di tayo mga Ilocano, Ilonggo, babe, na naminaw karon, na mayad nga udto sa inyong atanan, mga babe ko da. Kag kumusta inyong pagpaniudto? Ang, ayan, naralis ako nga ito. Pagka na lang good because my nerves are cracking right now. Pero sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, shoutouts and requests, ato na tagapagtagad pinagi sa pag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Utrohan ko mga babe, 0969-333-0537. Sa mga nabaguhan diha ha, ako na ito inyuhang Babe Zabrina, ang babe ng bayan. Amoy pala ang ulam na. Ano na yung ana? Pero di ko kaya bumitaw ang bigay. Tama na ito. Ano na yung ana, babe? Ano na ipaamoy pala? Ay, amoy pala ang ulam na. Bakit may ganon?
2: Hi!
4: Oh, hello.
0: Abi taw mga babe, nadunggan ako ninyo I think siguro sa mga sa uban na mga babe na tong naminaw karon diri somewhere in Visayas. Nadunggan ako ninyo sa Putahe sa gabi-i last 3 years ago. So, imagine, kanusap ako last ni Tingog as Babe Zabrina last 3 years ago pa mga babe. So, tabangin lang sa ako ninyo karon ha. Please bear with me mga babe. Kaya, ginaano pa na ako. Ginapaningkamutan pa na ako nga. Dili ko mahilak. Ano mahilak man? So, ito mga babe. Uy, taon-taon. Ito ang madungga na to ang X-rated drama. Andam na baka diha. Andam na baka nga hapyuron. Andam na baka babe nga makadungog sa mga istorya sa kinabuhi nga to ang kuhaan og pagtulunan. Oo. Mga istorya sa kinabuhi nga dili tong kuan-kuan ha. Kaya ba na ito mga babe garo, nagpaabot na itong mga istorya nga kuan-kuan. Dili na ito sa mga istorya nga kakuhaan o mga pagtulunan. Ah, diba? May pag-anon. Alas 2:05 na sa kahapon mga babe. So, i-comment lang na inyo ang mga greetings diha. Kaya ito ang basahon unya sa ito ang mga Facebook Live, sa XFM pages na ito. Nationwide, kung asa man mo gusto. Labi na sa mga OFWs na ito na mga babe diha nga naminaw karon. Comment lang mo kaya ito ang basahon. And of course, text sa ito ang text line. Unya, pwede po mo manawag para sa ito ang tambag. Sa ito ang X-rated drama. Ina na ito, dugayon mga babe. Plaster na diha. Bika-ka na. I mean, i-plaster na yung mong kaugalingon. Kaya madungga na ninyo itong X-rated drama. Ready na kuha na inyong Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya while naminaw sa ito ang drama, higop-higop mo di og healthy nga kape, mga babe. Yan na atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Makuni ang butun sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon kuni ang mas tagwalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw sa X-Rated diri sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon kiningo sa kababayeng nga taga Negros Oriental. Kini maong tampo atong giuluhan og putol nga boda. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shawnee. 27 anyos. O kining akong problema, may tungod sa napakgang na akong kasal. Garon inyong may sabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Labi kay tika Albert.
2: Labsag kayo ta kasyon eh.
1: Ayabaya ko biya iha Albert.
2: Di na may tabo eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes. Promise. Di good ka na may tabong. Kaya din ako kayo mawa kasong kinabuhi.
1: Ingon man usab ako, Albert. Di na ko kayo mawa kasong kinabuhi. Kay kun may tabo ka na, ambot. Ambot kun sa kayo may tabo.
2: Maulang kinitiman eh. Ha? Mahal good ka ayo ta ka. Huwag timaan, anak. Hagdon ko na ikaw sa pagtaka.
1: Tinood ka ba, Albert? Oh, Albert. Lugar kay kong nagpaabot, anak. Huwag karun, natumanag yun. Oh, Albert, dawatan ko ang imong gitanyag. Andam ko magpakasal mo.

0: kasalan.
1: Busy na kay kasa, umaabot niyong kasal ni Albert.
2: Oh, ma.
3: Hapit na yun, hapit na.
2: Oh, pa. O, naginaminam na kay ko sa umaabot namang kasal.
3: Oh, lagay. Pero doon na lang ko iwa mo yun, ni ba?
2: Unsa ka na pa?
3: Ikaw manunta ang babae. Pero nganong dako man kayo ang imong napagawas nga kwarta? Wa pa gani ang kasal, ha? Samong taon niya akong makasal ka na.
1: Bitaw, mau ka ng among nabantayan ni papa mo.
2: Sagdi lang good, ma. Pa, nagsabot kaya mi si Albert na kaming doa ang magasto. Usap-usap, iko-iko naman sabang ako natigong ba? Nanarbaho ko og maayo. O kini, mauni ang bayad sa akong panarbaho. Mao nga dili na ko iksapayan pa. Nga mugasto ko ining among kasal ni Albert.

0: lagi ko sa kairas akong ikagaw. Kanang tiki mo ano cake? Ado ta mo order niya o cake?
1: Uba?
0: Love, kay na ako akong umaabot na ako nga bana. Love, sa kuni mo?
1: Yes, of course. Pagkaslan ka at ako, di pa takalab?
0: Kukyo!

0: dinhi si Albert, Dena?
1: Miuli, sa ila sa barili.
0: Mauday nga, wa ko kita niya.
1: Sunod adlaw pa to siya mubalik dinhi.
0: Ah, unya, ang iyang trabaho di ay.
1: Milip man siya. Wa di siya musulti ni mo?
0: Misulti siguro, pero nakalimot lang siguro ko. Salamat din ha.

mo siya magpahibahon ako. Paslo na nami. Angay unta nga magpahibahon siya na ako. Ugdi lang kumakalitan ko sa iyong mga desisyon. Sabot lang yun, Shuni. Sabot lang yun.

0: Ikaw, nakibaw ka na git sa akong baruganan, di ba? Una niya tubuhaton kong kasalat, ha?
1: Sure. Ayun ko po, eh. Please, hapit ipitaw ang atong kasalan. Sige na, okay na lagi. Please.

0: Babe Sabrina. Wala na lang ko makapugong niya itong higayuna. Tungod kay mahal ko man sab siya. Ug hapit naman sab ang among kasal. Hangtod nga nagkaduol na gyud ang among kasal.
1: Wa ni problema sa atong umaabot nga kasal. Andam na ang tanan.
2: Manay gibiliban ako nimo. Tuod kay hands on ka gyud. Ikaw yun ang nangunay sa pag-asikaso at itong kasal.
1: Siyempre, no?
2: Kuan ka na, sinsya kayo, ha? Na panahon nga di ko makatabang nimo.
1: Okay, Raoy. Nakasabot ko. Doon na kay trabaho. Ang angman sabog, imong biyaan ng imong trabaho.
2: Maulagi. Salamat kayo, ha, sa pagsabot, Juni.
1: Ingon, Ana, di ka kamahal, Albert.
2: Sean, malanghid ko ni mo. Kuan ka na karong Sabado ba? Di ko mo dayon og kuyog ni mo sa pag-adto sa birthday sa imong igagaw sa Cordoba. Ngay, mupauli na ko sa amo. Ug lunis akong balik ini.
1: Unsa?
2: Oo. Sinsya kayo, ha? Sinsya kayo. Sa kamagod, importante lang kayo.
1: Ay, sige.
2: Inatotasyon nga masabtan ko ni mo. Ha? Please?
1: Okay ra, Albert. Ingon, Ana, ikakamahal. Mga naakanun ni ang akong pagsabot ni mo.

0: Shuni, doon na lang ko'y nabantayan ba?
1: Nabantayan nga unsa.
0: Kanuna lagi nang muuli si Albert sa ilaha, sa?
1: Di na.
0: Unsa may sikihan niya uli sa ila? Nga unta ni amang ka. Nga, hapit na sa baya ang inyong kasal.
1: Kukuhan, siyempre, naabaya niyang pamilya dito.
0: Nga, sige lang yun di ay. Angay unta nga mutabang ganit siya sa ubang mga andamunon sa inyong kasal. Pero mas giuna pa man niya ang pagsigig uli sa ilaha.
1: Sagdi lang gud dina. Usap-asab, wa man say problema sa mong kasal ni Albert ba? Okay naman ang tanan.
0: Nahalagod, okay ra man kaani mo.
1: Miuli na sab si Albert sa ila. Ug na sa manangin ako. Naunsa man ang tawana, oy? Pila naman gani kay gayon nga mula ka lang siya nga di mananghit. Usahay sa text na ako may bawaan nga may ulit na di siya sa ila. Naunsa man yung tawana? Kung kanusa nga hapit ang among kasal, mausip kalami niya. Naunsa naman yung tawana?
2: Kani si Albert ba? Tagsa na malalagay mo anhi.
1: Pa?
2: Kabantay ko nga, di kayo siya tiganhian. Apit na noon ninyong kasal, pero tagsa na lang sa mo anhi. Di pareha itong wapa mo iplanong mugminyo kay. Sige ganhi, pero karon tagsa na lang.
1: Kuan pa? Busy lang ang tao.
2: Mo ba?
1: Sabto na ko nato siya.
0: Shuni.
1: Wa di na. Okay ra ko.
0: Di gid ka okay, oy.
1: Di na.
0: Kahibaw ko nga di ka okay. Ano mo limod pa man ka, oy? Nahibaw ko nga you're not okay. O kahibaw ko nga si Albert ang imong gihilakan, dili ba?
1: Di na.
0: Ayan na kung tabuni pa si Albert. Si ano?
1: Oh.
0: Daan pa ko? Nga naman, naunsa naman sab na siya.
1: Ambot din ah. Ambot. Huwag kumahibaw. Galibog ko.

0: Albert, may ipangutana ko nimo.
1: Unsa man?
0: Naunsa man ka? Pila na kaadlo nga. Lahi jud kay ka.
1: Ha? Shuni?
0: Unsa may problema?
1: Shun. Kini lang ati man iha. Bisag unsay mahitabo. Mao gyud ti man i.
0: Albert,
1: mahal ko kayo ikaw.
0: Albert, naunsa man ka?
1: Mahal ko kayo ikaw, Shunya. Mahal ko kayo ikaw.
0: Albert.

0: sa na lang kasi mana ug ato nang isa.
1: May mahinungdan nun lang kung isulti ni mo.
0: Oh, unsa ka na?
1: Sorry. Pero di na to idayon ang atong kasal.
0: Unsa? Ay, Albert, ayabi ako kumidyahe di ah.
1: Tungod kay... may tulubago na ko sa amo. Nakapamabdos ko sa amo. Og kinahanglan nga maluwas ko ang mga babae. Og ipakasalami sa ingin kanan. Wala ko may mo. Maong kita magtay anak. Magbuwag na lang ta.

0: Yes, I love you. Goodbye. Alas 2:34 na mga babe. O gisapot na gyud ko diri. Albert! Asa mang kagipot karon? Nako. Palihog lagod kong kusian ang Albert diha, babe. Kay murag lang yun, mga babe. Murag lang yun.
1: Oo nga, no.
2: Hi.
0: Kinsang ipang sapot diha. Ha? Kay murag lang yun. Anyway, mga babe. Ayan o, atong pasalamatan. Si Shawnee, no, nga nagpadala sa iyahang suwatampo diri sa tuang programang X-Rated. Mga babe, gisapot yun ko, mga babe. Naglagot yun ko. Ano mang yun ni? Ano na magi mga taong ingon ana? Ano na magi mga taong nga mga paasa? Pwede ra mang gudunta to nga pwede ra mang gudunta to. Kana ganing kung dili ta sigurado sa usa ka tawo mga babe, dili na lang gud nato sila paasahon. Ano mang gud mo? Kana mga tawo diha nga mga kanang baga kay gubal sa nawong? Kailangan ako mahigo pag Zantone Gold Coffee Mix karon mga babe. Kay murag lang yun. Nisipok yun ang ako. Anyway, kabalo ko nga dili lang ako ang nagsipok ang ulo mga babe. I know na po diha. Mga babe na to karon nga naggagalaiti. Pwede mo magtawag ha sa tuang hotline 0969-333-0537 para sa inyuhang mga tambag mga babe. Kasabi. Charis lang. Si Albert ang kasabi din si Shawnee. Kaluhi po din tao ni Shawnee. Anyway, natin caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong udto.
3: Yes, hello. Isang magandang babe.
0: Kadungog jud ko ani sa iya. Oo, babe. Unsa ganito tong pangalan?
3: Si Marvin dahil katong listener niya mo dati katong mubakho sa iyo.
0: Ay, mubakho. Delikado. Mabalikan dahil taani.
3: Dugay-dugay na po ito na. Dali ah.
0: Oo, babe. Murag dugay-dugay na gitong panahon nga last ko ni mo nabakhoan.
3: Bago ni Polly na ito si Kuan, si Baby Cinderella.
0: Oo. Ayan. Babe, Marvin, kabalo ko nga gisapot pud ka sa tuang suwatampo nga gibasa karon. Unsa man ang imong unsa man?
3: Wala gisapot ka sa puta.
0: No, alam mi kaayo jud ipanit og tao karon ay.
1: Oo, no.
0: As in. Oh, samo kay si katropang Kuya Marlo ay magsingit. Unsa to, babe?
3: Grabe kay si Albert, baga kay daw.
0: Oo, unsay baga. Asang baga ah.
3: Ipagita na pa siya kick ni Shuni. Ingatura ka sa yun, grabe ka baga po nga mga pang Albert.
0: No, lami ka ayo, panita.
3: Oo, paghuman nga, nakauna niya ang makaroni.
0: Muna ka mo diha mga girls, mga babe na ako na mga girls. Ayo, Judy, pakaroon yung macaroni. Okay, di ba, babe Marvin, pagpakaon sa macaroni, wa na.
3: ako, DJ, ako, babe, si Brenna, no, laki mo dugo, pero grabe ang ibuot ni Albert, ma. Pagpakauaw, hindi, lalo may nga, no, eh. Happy time yung kasal. Siyempre, ulaw din kayo. Magini kay si Shuni, nabuhi pa, napay chance nga mabuhi pa ng kalibutan na.
0: Baga dili lalim ang iyahang gihimo. Oo. Nya karon kay nagpatambag man si Shawnee, babe Marvin no ang iyahang pagpatambag is unsa ba daw yang buhaton karon? Sukton ba daw niya si Albert? Ipakasuhan ba niya or unsa ba iyahang buhaton karon sa imuhang tambag?
3: Pasagdihin na lang ito kung isa man pinakuha niya. Albert, kasi siyempre, kuha na po ito niyo mo. Kung baga, dito pa experience na ito sa imong kinabuhi nga higing ato kaniya. Kalimpi ang tanan, tayo nagpamaglaki niya. Pero you make sure nga, ang lalaki nga, mo, kuabot man sulot sa imong kinabuhi. Taro nga, kuha niyo, kilapisa yun. siya isa pa, nakatong kiki mo nga na daon. Di naman po ito makuha, hindi. Siyempre, na daon naman ito niyo. Dili naman, no return, no exchange naman lagi. Alam ko ito, ang mga na, dungagan lang tanong mo, ipakaon na lang po niyo sa mga tao nga. Kusilingan ba niyo? Ano na lang, ay si Guara ito nga, sabi na ito si Albert, kay buwang-buwang mo itong utok. Itag mo naiglain, kaya gusto mo niya makaanak. Kasi pagto niya yung sulin, bayot, kaya di makaanak. Baga-agyo kasi na ako. Kami, kaya yung sulitong sako, magpaskuhan, you know, baga-agyo kasi na ako.
0: Alam ko, agay, easy lang, kalma lang diha. Bitaw, Babe Marvin. Murag ano siya, kanang ang iyahang imuon na lang sa cake, sa ipasalo na lang, ana.
3: Wala na lang dito siya. Kaya napaulian na lang yung silain. Mabukuhan. Ano na lang siguro kay siya maputo. O di ba ka lugagan na lang niya. Ipakao na lang po niya sa mga relatives. Ano na lang. Pero kaya yung tanya niya. Eh, kung buwang mo kito si Albert, niya pa nun ni give up nga. Doon na lang kay pila kaadlaw na lang.
0: Alangan kay nakaon naman ang ano.
3: Hindi, ikaw na kayong makaroon. Ikaw ang daan. Wala pa na human.
0: Wala pa na human.
3: Wala na itong ipakuan. Ipabarang kong Albert. Para...
0: Ayaw dyan din nyo kalaban ang usa ka Marvin, mga babe, kay kaya mo ipabarang. Ayaw
3: dyan. Kalaban. Pero hindi lang siyon. Ay, kabala ka siyon. Naaraman ko din siyon.
0: Aba. Shawnee, huwag kang mag-alala. Andito si Babe Marvin. Andam nga, higugmaon ka. Sa tayo mong tambag nga, mangita kung maabot na yun, maabot sa iyaha iyang kilatison. So, makilatis jug ka ani, babe.
3: Kung if maabot pa lang ko ng panahon na mangita ka o glass, kanang make sure na kanang andam sa tanan o bili ka talikuran.
0: Grabe jud ang imuhang mga tambag sa tuang letter center.
3: Kanang laki nga andam ba?
0: Andam nga?
3: Na dili ka ipakaulaw. Andam nga.
0: Ipaglaban ka, ana? Oo. Simple lang. Sige, murang lalaki nga dili baga o gubal sa nawong. Ayan lang, salamat, babe. Marvin, sa imuhang tambag kay Shawnee. Sige, tagaan na itong chance ang ubano nga makatambag po. Hindi ko sa ito yung naanda ni DJ Reyna Chinidi. Katropa mo.
3: Exciting.
0: X-rated. Grabe, may pa. Thank you kayo, babe Marvin. Murag na bakuan yun talagang mga babe, no? O, diba? Nakadumdum pa din si babe Marvin sa kuha. Isa din siya sa mga ni baku. Sabi. Delikado, murag na. Marami na pong nakakakilala sa atin. Parang panahon na po para...

0: Kailang feel na feel po natin ngayon ang afternoon. Murag, ano na dyan ko, ay, daghan og mga nagpa-shoutout. Ato sa ni silang basahon while nagapaabot sa mga mutambag kay Babe Shawnee. Good afternoon kay katropang Babe Martina Navarez Mangiran. Good afternoon kaniwa diha, no? Ingon man kay Babe Ken-Ken, kay Kentoy. Maayong udusab sa imuha diha nagpaminaw sa tuang programa karong hapuna. Maria Elena Onabio Rogong, pa-shoutout kay Babe Lucy Dayaday. Ay, Dayadas din. Oh, delikado ba siya? Dili, tama ka paniyod na din na mali pag ito kapilyed. Kay Madam Lucy. Madam Lucy, yung pangalan mo, umabot na po ng Visayas.
1: Oo nga, no?
0: Opo. Mayong udusab kanin mo diha, Babe Rex Ardeniza. Good afternoon, DJ. And kay Babe Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Uy, good morning. Good morning. Mayong udto sa inyo, hantanan din sa may New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Madunggan man tanong, tama di ay, no? Kay ano man data, Luzon, I mean Visayas and Mindanao.
2: Hi.
0: Hi. Sab kanimo diha, oo, na ako sa atop ng luod. Ganuman luod man. Ganuman luod man, Ken. Unsa may rason nga, manluod man ni ako ang mga babe. Ha? Yun lang po mo panluod na ako. Kaya babe, mama, si Fina, tinambuan na tinambunan. Ganun di ko kaklaro. Sige, sa mga gusto pa magtambag diha, 0969-333-0537. Sa mga wala naka-apa sa tuang X-rated drama karong hapuna, ang storya, no, ang agi-padala sa tua, dunay o yuluhan nga putol nga boda, mga babe. Ang atuang letter sender si Shawnee, 27 years old, no, og iyahang uyab nga si Albert. Galit ako, galit. Ang storya sa kinabuhi ni Shawnee, mga babe, siya tanan nag-andam sa ilahang kasal ani ni Albert. And then, katong a week before ang ilahang kasal, gi-surrender niya ang bataan. Surrender in town ang bataan, mga babe. Okay. Of course, if you love someone, sometimes, no, we can go beyond, extra mile, mga babe. Buhato ng tanan. No, mo compromise. Unsa pa man ang kapalit diha. Basta mapafeel lang ni mo anang tao nga love ni mo siya. Even, muabot ang point nga it break you na. No, kanang gubun na ka sa imuhang gugma ang tawhana. Nga naman dyan yung gugma, no? Pwede palang dili mahigugma? Kung pwede palang yun, mga babe, mas piliun siguro natong dili na lang mahigugma, di ba?
3: Easy.
0: Para may pinaguhugutan tayo. Pero bitaw, mga babe. So, after nga na na-surrender, no, ang iyahang pagkababae nga to kang Albert, wala nagapakita in town ka tong bagag na wong lalaki. Okay, wala na siya nagpakita. Pagbalik niya, igo na lang siya niingon kay Shawnee nga nakabuntis siya dito sa ilahang lugar o nakigbuwag kay Shawnee, mga babe.

nako. Onya, kay ang naggasto ang naglihok sa tanan kay si Shawnee man para sa ilahalagi untang kasal. Kasal nga sa hangin lang di ay mahitabo mga babe. Sa kasal nga sa damgula. Ako di jud ko ganahan magpakasal. Kanang siguro at some point no muraga every girl's dream is makasal jud na siya mga babe. But sa ko at some point hadlok gyud. Na mahadlok ka magsiguna una ba nga kaslon ka unya pabot sa panahon dili day gyapon ka mo ang tinadhana kay naa day tao nga gi prepare pa para sa imo pero lahi na ang tanan. Wala na talaga tayo magagawa dyan. No? So, muna siya nga, dili lang sa, dele lang. So, muto siya naitabo mga babe. O karon ang pangutanan ni Shawnee kung unsa ba iyang buhaton. Kung sukton ba niya ni si Albert sa iya.

0: ang nagasto sa ilahang preparation sa kasal unsa ba yang buhaton ani mga babe, tabangi ko ninyo og tambag please lang
1: natok-an ko.
0: Okay, parang na talaga yung mga babe natin diyan. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, shout out and ilahang tambag, no, sa mga maulaw nga mutawag, pwede ra po ninyo i-text ato ang text line 0969333035. At ang engineer diha, wala pa ba ni pasok? Sometimes manggo dili siya mag-notify.
2: Oh, ano?
0: Munang problema sa ato ang ano diha? Ato ang hotline. Hot na hot lang ang DJ. Pero ang linya hindi ko alam. Ayan, hello po. Rock sa Mandela Peña. Good afternoon, DJ Sabrina of XFM. Welcome. Dari sa XFM 107.1. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, salamat sa inyo, hadya, sa may Mawab, ha? Na nag-subaybay karong mga orasa. Kaya, babe, Richard Yap Bautista, pa-shoutout po from Zamboanga. Buenos dias. Ayan. Maabot na talaga tayo ng Zamboanga, mga babe. Yung dating babe Sabrina po, naririnig nila, madunggan lang siya around Mindanao and Cebu that time. O, sa Leyte, madunggan siguro ko dati. Hindi ko lang balaan. Pero karon kay mas wider na ang range, no? Atong maabtan, mga babe. Hello, si Madra, babe Richard, Yap Bautista, and... Oh, new touch daw. Di na ito na-flex kay ba siya? Ma-judge ta. Jomer Girasol. Oo, good afternoon. Welcome, babe Sabrina. Exciting from Bilar, Bohol. Oy, maadyong udto kaninjong atanandra sa may Bohol. Labi na diri sa may Bilar, Bohol. And most especially to you, Jomer Girasol. Tama ba kung pag-pronounce mo ang pangalan, babe? Kaya ba siya gili mauba, mahapakan niya ko diri, you know? Salang listening sa radio. Good afternoon, Rex Ordeniza. Impas, oy! Ikaw, Jud Albert, pandamay, Jud ka ba? Unsay pandamay? O, kana mga Albert ang pangalan, wana, nakadawatan ni silag hatred karon. Oo, kanang basin niyag kanang di na makatapad sila mga asawa unya ni mga Albert ang pangalan. Sumingon dahil ba nga ba? Sige nga, anay mo buhaton sa kuha, ha? Bantay lang yung ka. Putlan tag yung ka. Charis lang. Ayan. Good afternoon po kay Babe Katrina, KitKat, aninyon. Hello, shoutout rin sa Zamboanga. Buenas tardes, Ms. Arena. Bien bonita, gayot tuwa.
2: Oo nga.
0: Nakasabot ko. Nasabtan ko to, babe, Ate Katrina. Yung ano, yung bonita. Bonita gayot. Sige, ipi-feel ko gid na inyo nga mga ano sa kuha. Inyong mga, sige na lang, oo. Kay Daisuke Bayansaw, shout out there. Ayan, good afternoon sa inyo, Hadra. And John Ray Antikamara. Kalisod sa inyo mga apelyedo. Pinapahirapan niyo po ako sa mga oras na ito, mga babe. Auntie Camara Redoblado. Ayan, shoutout na ako si Benji Talisik, babe. Oo, ay, kinibagiitan dyan na ako ni nga babe, si babe Benj. There is sa XFM Cebu.
2: Oh, ano?
0: Bagiitan dyan ni siya, o isa gini siya sa nagapamatuod nga epektibo ang ato ang Turbo Male Enhancer. Ah! Proven and tested na ni babe Benji Talisik. Ah! Oo, kanabitaw, makaingon dyan na siya nga. Ay, matid pa ni katropa nga Babe Lar Sanyol dari sa XFM Tago, makasugakod bisag nagluhod. Pandamay, pantukoy, pandiwa. O, lagi. Pa-shoutout lang ko dito sa Aglayan, Malaybalay City. Ay, opo, sa mga babe natin dris... Natin? Wow, Tagalog ka dyan. Sa mga babe natin dris sa may Aglayan, Malaybalay. Good afternoon sa inyuhan. Labi na po dris sa may Sungko, Lantapan, Bukidnon, kung saan po nagsimula ang aking farmer journey. O, naging farmer po ako dati dyan sa may Bukidnon. Mamo si Pina, Tinambunan, nagsimula kaubanan diha karon. Good afternoon. Shoutout kay Boy Og... Pilay or kahon na sigirag esmeringhoy. Delix Bia daw nang sigig ano, Esmeringhoy. Kaya ano ka nang basta. Basta lang git mga babe. Di na na ako na siya expound. Kamu na bahala. Kaya wadyo ko kabaloon sa ganina siya nga word actually. Kanang permi lang na ako na siya madunggan. Oh. Lagi. Oo, kaya John Ray Antikamara, oh, naglibog bitaw ko ni niya, ma'am. Sige, ginamog turbo niya. Uy, uy, abot ha. Laina po na, babe, bench. Oy, sige, ginamog turbo. Dili, actually, mang good babe, ang turbo, dili na siya para sa ano, para sa kanang labing-labing. Ang turbo is energizer, ma'am po na siya. So, kung medyo luya-luya tong lawas, sungod sa kakapoy, no, kanang daghan kita gipang buhat, anya, wala na tayo sakto nga energy, niya gusto dyan ta nga basko gihapon, wala nga mag-turbo meal enhancer ta. Dili na siya pang labing-labing. Kaya, saan na naman tong gusto og energizer, unya, uway ka labing-labing. Sama na lamang ni babe Benji. And anyway mga katropa, tong oras alas 2.54 nagitsaka po ng dalia sa oras. Oy murag di ko gusto mo human. Ay hala, mali ang ako na pindon. Murag di ko gusto nga mahuman na to ang pagpanaguban-uban karon. But since it's our first day mga babe sa programang X-Rated, napay mga dili pa kaayo familiar no sa tua, sa tuang pagdala sa programa. But sige lang, puhon-puhon tawagan ra gihapon ko ninyo. Sino ka dyan? Ay, Taisa, wala na. Bito mga babe, ha? Wow naman, Sabrina, blooming at ang ganda mo. Di ko ganag mga ingon ani nga mga kuan. Oo, kanang, dali rabi ako mailad. Dali ra kayo ko atikon. Dali ra dyan kumutuo sa mga atik. Una kong ilaron ko, dali ra kong mutuong. Sao na lang, Judney. Una, ayaw ko ninyo ilad-ilara kay mutuo dahil yung ko. Basig sunod, dito na ko sa inyo hamupuyo. Ayan mga babe, since wala pa may nagtawag na, wala pa inisulod nga tawag diha katropang Engineer Romsky. Oo, so, dali na ta sa tuang tambag mga babe. Of course, no, dili pwede nga dili mo, dili ta mo tambag. Bahalag tambagunan ta! No, kaya ana man gina mga panindigan natin ito talaga GM. Natukan ko. Sayang si Beba. Sexy sassy na lang sana yung. But anyway mga Beba, dili pwede nga si Babe Sabrina dili maghatag og tambag sa tuang letter sender karong hapuna si Shawnee. Shawnee, una sa tanan, salamat sa imuhang kaisog no sa pagpaambit sa imuhang kasakit. Dili lalim ang imuhang nasinati no sa dihang nag-andam na ka para sa inyuhang kaminyuon. Unya, nagtuo pagid ka nga mao nagyud ang imuhang kaugmaon uban sa tao nga imong gilove. Kanang gihigugma jud nimog tinuod. Amang giingon ana usahay mga babe. Babe Shawnee, dili pud nato masayop ang tao nga naglove lang. Apan katong tao, kalit lang pud gikuha sa imuha ang imuhang mga damgo. Ang imuhang paglaon. May tungod sa imuhang pangutana, Babe Shawnee, kung mabayran ba ka ni Albert no sa imuhang nagasto para sa preparation sa inyuhang kasal. Siguro for me, mas maayo kung mo-reach out ka sa iya hauna, no? Magtinabangay mo or hisgutan lang man. Kung unsa ba ang mga pamaagi, no? Hisgutan nga malinawon ang mga pamaagi nga masettle to siya. Kung naa kay mga resibo, no? O klaro ang mga ebidensya nga ikaw ang nagbayad sa tanan, sa mga gasto sa inyuhang preparation para sa inyuhang duha, unta, no? Pwede ka mga siguro og tabang sa iyaha. Pwede siguro ka muingon nga bisag half lang siguro sa inyong mga nagasto since para man unta to sa inyuhang duha ang kasal. Kung dili man mabawi ang tanan, at least at some point, no, mabawi lang po na lang po yung gamay nga mabalik sa imuha. sa possibility po, Babe Shawnee, sa pagpasaka og kaso, no, kay Albert, mas maayo kung mag-consult ka sa usa ka abogado aron mahibal-an ano, kung unsa ba ang mga legal actions na pwedeng mahimo, no? Based sa tinuod nga kahimtang. Siguro pwedeng kanang emotional torture ba ang tawagan na? I'm not that sure, no? Kasi mga legal terms na yan. Kanang naa siya'y nahimo sa imuha nga nakapasakit sa imuha emotionally. Naka-damage sa imuha financially. And of course, nakaguba, no, sa imuhang mental health kasi niabot sa point na halos magpakamatay ka para sa iyaha tungod sa kasakit nga imuhang nabati sa iyahang gihimo sa imuha. So pwede ka mo reach out sa kabogado aron mahibal-an kung unsa ang mga legal actions nga pwedeng buhaton, no, base sa kahimtang sa inyong sitwasyon. O sa mga wala pa nahitabo, no, during or katong wala pa nahitabo ang pagkakat sa inyong kasal, nga na-surrender nimo ang imuhang pagkababae, siguro pwede na ito nang ipangutana. Sa imuhang cake nga gi-order pud, babe, since isa man ni sa imuhang gipangutana, siguro tan-awa sa ang kasabutan, no, sa inyong supplier. Since naman kay down payment, mostly sa uban nga mga supplier, dili na sila mag-refund, depende sa ilahang policy. Apan doon na po yung mga kining supplier sa cake nga mo-consider sila, depende sa sitwasyon. So pwede gihapon ka, mo-try lang gihapon, nga mohangyo og makig-negotiate sa ilaha sa maayong pamaagi aron basin di ay, no, mabalik ang kantidad o baka bisan half lang sa imuhang down payment. Or any way na makapahupay anang imuhang nabati nga kapildihan karon. Apan Shawnee, no, para sa kualabaw sa kwarta og mga nausik, Babe Shawnee, nga preparation. Ang pinaka-importante at this point is ang imuhang self-healing. Ang kasakit nga imuhang gibati karon, dili na siya dali mawala. Apan always remember nga ang pagbiya ni Albert, no, wala na siya nagpasabot nga wala na ibili ang imuhang pagkatao, imong pagkababae. Sayon man hinuon, iingon nga kalimti, nga na pag-move on. Pero kaning nahitabo, Babe Shawnee, ang iyahang desisyon, iyahan ng responsibilidad o dili ni mo na sala. Nalipay mi, no, nga mga babe ni mo, mga listeners karon nga naluwas ka o nakahatag pa o higayon, no, sa imuhang kaugalingon nga mupadayon sa kinabuhi. Ayaw pag-atubang sa imuhang kasakit karon nga ikaw lang isa. Pwede ka mo reach out sa mga tao nga nag-love sa imuha, mga tao nga duol sa imuha, sa imuhang pamilya, mga friends, mga higala ni mo, sa mga tao nga tinuod nga nagpalangga o nagmahal sa imo. Apan sometimes, even if can we do that, no, na magyapoy time nga bugat gihapon ang ato ang ginabati. And that's siguro that's the time. Ayaw kahadlok pagpangayo og tabang. I-acknowledge na siya gikan sa usa ka counselor or mental health professional. Kung bugat na jud kayo siya, babe. Usahay, no, mga babe, ang mga plano nato na napakyas. Makaingon ta nga mo na gid siguro ni ang katapusan sa tanan. Always remember, no, nga kana mga plano nato nga napakyas, it's not the end of our story. It's actually another chapter, no. Baga nagpakli ta og libro ba, another beginning na pod, another chapter na pod nga sugdan nato. Sugdan nato basin di ay mauna ni ang dala na pod para makapaingon ta sa maayong kapalaran. Babe Shawnee, hatagi og panahon ng imuhang kaugalingon na muhilak, no, i-feel ang kasakit karon, dili maningon anak ka sayon, paningkamuti nga mubangon ka og i-prioritize ang imuhang self-healing. Ang putol nga boda, babe, dili pasabot nga putol na usab ang imuhang kaugmaon. Okay, daghan pa kaayong mga maayong butang na naghulat sa imuha sa umaabot. So ayaw kaayo og kaning kasad diha. Do okay man nga i-feel na totong kasakit, pero again, pwede ka mo reach out sa mga tao nga nagmahal sa imo. Amping kanunay, Babe Johnny, og daghang salamat sa pagpadala sa imong suwatampo. Stress na sa hapon, mga babe. Medyo nilapas kita sa tuwang oras pa sa ilua, jud ko ninyo. Okay, nag-a-adjust pag kita sa tuwang programa. Again, it's our first day sa programa X-Rated. Matag alauna e media hatod alas stress sa hapon. Again, daging salamat sa tanan nakig-uba, nakig-duyog sa tuwang programa karon. And hoping tanong nakatabang tagamay sa gibati nga kasakit ni Babe Johnny karon naka cliff man lang ta sa iyahan gibati emotional. Salamat kayo sa mga babe nato nga ganina pa nagsubaybay, sa mga babe nato nga nag get to know me pa lang. Nag-ila-ila pa lang si Babe Zabrina. Sa mga babe bud nato nga nagtawag and nagpaabot sila ang mga greetings. Thank you so much sa inyong tanan. Ugma na po adlaw mga babe, lahi na pod nga suwatampo ako ang ipadangat diha kaninyo. Lahi na pod nga suwatampo ang atoang tagaan ug pagtagad, atoang tambagan. O kung ikaw diha babe do na kay gibati nga kabug-at o gusto nimo nga at least man lang makadungog ug tambagikan sa ubang tao, pwede na ninyong ipadangat diri sa tuang programang X-Rated. Agandagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban. Dili lang ko tama, dili lang ko kutob, pero dili ta mo biyaan. Okay, mabalik pa ko og mga adlaw, same time, same station, gihapon mga babe. Daghang salamat og amping kanuna. This has been Babe Zabrina, ang inyong babe ng bayan. Once again, goodbye and God bless everyone. Amping, I love you.

0: X-Rated sa XFM.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
5: Usa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and save. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Kaklarek sana.
9: Exciting.

Nabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ayo.
2: Hoy Suki, balit na ug gatas sa baka. Tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal la gud. O tag piso diha.
2: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay,
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
6: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imo nga nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santong Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: hapon na.
1: Hapon na.
0: Halo-halo special na.
1: Matag hapon.
0: Sabay tag agik-ik ug katawa.
1: Kauban si Lolo Jose.
0: Good vibes sa hapon.
1: Sa programang Halo-halo special ang banggiitang si Lolo Jose.

0: yan.
1: Jaon ba eh, lagi yun.
0: Ayan! Ayan!
2: Mga katawang
1: mga pod, mga higadlas, mga higalos.
0: Ayan!
1: I'm sorry, I'm late.
0: Ayan!
1: Dito pa manggong kospetong bokeh.
0: Ayan!
1: Milugsong dere sa dapat sa buntod, sa kahayag, sa kangit-ngit.
0: Ayaw!
1: Yan na po yung ubos ngay gala, apuan, batabatas, kanginan at your service, Lo Jose. Sa ato aga programa, mga katropa, ang aluhalo at special, pinakamangauna sa mga tanan. Pagyokbo na itong pagpasalamat sa ato ang magbubuhat, laing hapon, laing na po, nga gracias kabuhi. Higihanggi padangat ka na ito, og sa diin, makahimo na usab kita sa paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag. Makamingaw.
0: Ayaw!
1: Oh, makamingaw.
0: Ayaw!
1: Kanang pila ka mga adlaw. Wala ka kay wala ka.
0: Ayaw!
1: Kunya karon, wala na po ka.
0: Ayaw!
1: Puro na lang ka wala. Wala.
0: Ayaw!
1: Wala, wala.
3: Oh, no.
1: Hala, sa mga nagmarienda dya, i-appel ninyo marienda ang halo-halo at spitzer. Kaya nga itong programa, gatol ka rin kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yats to Health Incorporated. Ang kape nga makapananag sa mangit-ngit na itong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Subway ninyo rin, katungwa pa nakasuway niya. Kung makasuway mo mga katropa, magbalik-balik yun mo. Lagi, mapalit man sa mga mercury drug. South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy. Muni karon ang kaning kuan bitaw. Gitawag nga best seller nga kape sa Yets to Head. Bisan asa ka nga kampere sa kuan sa Philippine Penis. Abot paganit ni Gawas. Gawas sa nasod kay si Parong Roger Kapangpanga, nagbaon man to.
0: Ayaw!
1: Kay to ano man siya sa kuan niya, UK. Sa ano man, kita na bari, nabilin nga po ta dire sa kuan, naman ta dire sa Francisco.
0: Ayaw!
1: Agusansor lang, dili lang California.
0: Ayaw!
1: Numero na to katropa 0981152525 para sa mga gustong mo palagdas dia silang mga mensahe o siyempre dire sa atong mga comment section pwede po mo mo-comment dia katropa katong mga gustong magpaharana dia.
0: Ayaw!
1: Ito ang haranahan. Katong gustong mo, kuan, katong gustong mag pabalak, kamura niya, bahala mo niya.
0: Ayaw!
1: Anaram na. Okay. O say tawag, ano yung bitang? Kanang bitang maliit ka.
0: Ayaw!
1: Di naman ginunta na ako, pero kay sayang man.
0: Ayaw!
1: Di naunta ko mo tunga.
0: Ayaw!
1: Huwag niya kayo kung di ko mo tong magbagulbol na po tong anti ni kwan.
0: Ayoy!
1: Katong anti ni Adele, dili itong magbagulbol dahil ganahan mo na ito.
0: Ayoy!
1: Basig magbagulbol si Mala.
0: Ayoy!

0: Isa ka ito'y pangan sa imong auntie lang.
1: Ayoy!
0: Katong auntie rin mo nga, hinaway.
2: Ayoy!
1: Oh, no!
0: Artista na rin ba itong imong auntie lang?
1: Ayoy!
0: Oh, perminte na itong naka-balandra ang pangalan dito sa katong iyang mga pabalik.

0: Muna sila ang mga nagsunod, gini sila ng mga pangan ba? Si Kwan, si April, si May, si June, si Jolly. Karon si Augusto na boya! mga palanganan man sa mga katawahan.
1: Ayoy!
0: Managingon na nga dere sa ito nga pagugoy-hugoy sa kalibutan sa mga kag mga katropa. Dagay mo ingon usahay nga kanabitawang nagapos ba? Ya kay nagapos man mo musyagi dahil nga stilan. Kung malaya lang unta ko. Malaya mo na kagsagbot kayo malaya. pero kantam na. Malaya lang gyapon. Dere sa FM's X-Kite.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mr. Prospido.
4: Ayaw!
3: Saka. Ikaw, kuno.
4: Ayaw!
3: Mayong hapon, pareng Jose. Oy, sana mo na akong marik-ading din sa cellphone, eh. Mare! Naluto na ba ang pagod ang aputo, mare?
4: Ayaw!
3: May atong bisitaw na itong kuhan ba, itong comment section, be. Good PM, Lo Jose. Hello from Maring Gloria Bayugan, Skete. Uy! Akong mar-amala. Nga naiuyab dito sa Verdo. Diden pataho, God PM Lo Jose. Shout out sa tanan taga Sitio Kantagan, labi na sa Flores. Sini? Flores family, ha? O sino yung Flores?
4: Ayaw!
3: Basta nabali, gorone. Flores, gorone.
4: Ayaw!
3: Niyan, nalambor ang litra. Na yung Flores.
4: Ayaw!
3: Hapon, anakon. Happy Monday. God bless you always. Wow! Kunyo, gina akong maninay nga si Elvi ba?
4: Ayaw!
3: Partira ba ng seksihan, eh? Hi lo, mayong hapon. Ni apo ng taga Buenos Gracias di Talacogones.
4: Ayaw!
3: Chair dance na kuno, chair dance. Watching Leves from Proknoy Bay, Bayogantos, California.
4: Ayaw!
3: San Francisco, Bohol.
4: Ayaw!
3: Oh, pag nalaog ka ng manok, masing naluto na to.
4: Ayaw!
3: Sinuluto na. Sama to si... Nilakaw na si Limwin.
4: Ayaw!
3: Mayong hapon, pamangkin! O sa tanan na minaw sa imo ang programa sa hapon.
4: Ayaw!
3: Uy, na naman akong iayaan, ay. Ya, kumuksa naman kaya.
4: Ayaw!
3: O sa naman, ay, balita sa katong akong mga pamaragaw. Man lagi nagsat, lagi-lagi.
4: Ayaw!
3: Kasi nagpaabot ko ni kasa nga to, ni... Jelena ba ito?
4: Ayaw!
3: Man, waman. Danggo-danggon lang hinoon ko nga dahil nag-resquit.
4: Ayaw!
3: Santil mong karaan.
4: Ayaw!
3: Anakon, mo resquits kong song, bigay ka ng may kapal. Ha? Pwede pa ba naroon? Marag doon. Siguro naman pwede ba?
4: Ayaw!
3: Si Ante Lo, pangalan sa kong Ante. Ah, si Ante, ay mong pangalan sa imong Ante.
4: Ayaw!
3: Mayong hapon, paringos. Di lang na ako, butiag na yung pangalan sa imong Ante.
4: Ayaw!
3: Okay, musikat na bayo. Mudaog na sa pagka-presidente sa puro.
4: Ayaw!
3: Imong Ante, di lang na ako basahon.
4: Ayaw!
3: Mr. Sapilo.
4: Ayaw!
3: Ako rin ba ng classmate si Tio Pilo sa una? Oh, sige rin magtingsi.
4: Ayaw!
3: Ang yang angga kay Titing. Titing, pero ang yang mga Tio Pilo.
4: Ayaw!
3: Nagdomdom ko sa una sa among classroom nga si Mr. Tio Pilo.
4: Ayaw!
3: Usog rin ba mo tangway?
4: Ayaw!
3: Manghagad o kanang inom. Dili inom o kanang mga bino, mga kwan. Dili lahi yang inom.
4: Ayaw!
3: Inom umay o kanang kwan at drop.
4: Ayaw!
3: Lang eh, kwan. Lang. Pag basig tagaan ka o kanang lana sa kwan lang, kanang wak-wak lang, dawatan lang.
4: Ayaw!
3: Okay, mangayo ko. Okay, ako pong ibangyots ba?
4: Ayaw!
3: Sistingan po na ito ka ng lupad-lupad sa kawanangan ba kung makakita magkita dito ang mayohon.
4: Ayaw!
3: Basinday o tagaan ka itong imong ante.
4: Ayaw!
3: Karang lana sa wak-wak.
4: Ayaw!
3: Balik na ito mga katropa human sa mga...

School ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Hi, Gani lo na wato na ko bisa basig tagaan. Pero murag di ka tagaan na lang. Oh, kabalo na ko anadaan lang, di ka tagaan lang. Doon na ba dahi buraho o mong hatag? Uy, di ka tagaan na. Toon lang sa kuwa lang, rumadali ta. Lo, mo request ako sometimes when we touch. Ay, English mo na. Di sa ko mag-English-English ro. Tagawag sa nga ko ang birada ro kay Lonet. Tagawag. Lo, sa mo request kong song ngayon nandito. By Divo nandito ka. Ay, humurag human. Nakadungog na ko ane gini. Dahil Lonet, dahil murag nakadungog na ko dahil. Maayo manang. Asan naman eh? Mayo manang wak-wak lo kay wana na'y gasolina. Ang imong magasto lupad na yon pa gabi na. Mugani. Dili na ka mo gasto o gasolina. Pero, ang lana di sa magikan. Sa kwan, mantika. Sa kaninga lubi. Maglana-lana na buka. Nya mo na imong isubak dito sa imuhang grapa. Simba ko og masindulan na dito sa imong apo. Mabuak na ang kuan. Mahal ra bang lana ro? Na mahal bang oil karon mga mantika mahal na. Samot na ni kanang mga olive oil. Og kaning usa pa ning laing oil. Nagtan-aw ra ko sa imong labes lo kay burnout there is burnout there is. Maayo no kay nag burnout eh. Asan ni? Wala paghapon ni siga. Gahapon nag-burnout man po dito. Lagot Tagalog English radi ay. Di kuan. Basta gani Tagalog wala English. pero og English right Tagalog. Lain ko. Si ato po ni palaguton padag sa si Mala kay kwan man niyo. Kwan man kayo ni siya kanang matag-adlaw happy man niyo kay dama si Ven nga iyang tikmet. Katong taga Verdo nga si pangayo sana Lucy taga Erogo ko kwan niyo mauni nga edad kani dali ara kayong Mala oy nakakuha sa number ni Ven. Tikmet-tikmet na dayon sila niya. Murag sila namang gani karun. akong na ako na to masubay man ako to sa plemero. Mera. Hi. Tubag na yun si tubag na yun si Vin kay doon ako ano murag si Mala mo nakauna ni text o si Vin. si Ben man tong nagwa nag on air. Di ang makuha gyud si Mala. Pina-text na si Mala og hi. Tubag po dai si Ben. Hoyo. Nakuha na ko imong number kay Lolo Jose. Maayo kay imong nakuha ang akong number ana dahil si Ben. Salamat si Ben kay nakuha daw ni Mala ang iyang number. Nga pa ko ba patik-atik pamandayo. Wala sa dayon ni kwan ba sunod kwan wala ni lipray. Pagka sunod adlaw si Ben na may niuna si Ben. Hi, good morning. Nag-eat na yun. Ning badlos pod si Marla. Hoyo. Nibalos si Marla. Mana po na si Vin. Ikaw po yung unang text na ko atong may aging adlaw. Kaya gikan mo ka sa katong gikan mo ka to sa kang luros eh. Ano na si Marla? Ay, sorry. Yep, ano na si Vin nga. It's okay. Would you be my techmates? Dito na dahil nagsugod ang mga tanan. Malipayo na dahil si Mala every hour, every minute, every day. Sige na dahil, paspasan na dahil ni Ven o kanang text. Usay ka na yung mursat sa tawag. Mana ba yan si Mana lagi na si Mala ronga. Ay, sa ba di adlo? Mana lagi na ron. Tanawa ako nag-aagwan o yung comment. Ambot ay, sa, grabe mga kasabaan. Wala man ko nagsaba, mala ako rin mang gisubay. Kanang magsaba, kanang saba ang magdala, nag-drum, kanang tadag-dag-dag. Kanang sa parade ba, o kanang mga sinulog-sinulog, muna'y saba. Pero kanang nagsugilon rako. Nagsugilon rako. Nakalimot, hinoon ko, asan ako ato napita. Baraw-baraw mo kundi sa Mala po. Ay, ngayon, hadlok yun siyang masubay na kong mga tanan ba? Ayaw! Mahadlok mo dahil. Kaya itong man ako ng kuhan ba ni Jinjun? Sa to, Jinjun? Ayaw! Mga langit. Asa na maturo si Day Ima? Ayaw! Kaya palakpakan na ba na ako ito mo presenting to? Ayaw! Kaya mag... maghaluhalo na po mga ato ba? Ayaw! Lugay na rin ba kayo ito naghaluhalo mo? Mura mga 5 years ago na. Ayaw! Dugay na kayo. Asa maroon na si... Lang, kailangan ni Day Ima lang. Ayaw! tapos si Day Ima nga kuprats ba ma? Okay, magaluhalo na po may ato. Ayaw! Ito'y labok noy. Tamis na ba kayo nga luhalaw? Ay, murag ka na kuwabita. Murag ka ng buwan nga budo ba? Tamis kayo. Ayaw! Magpiti-piti rin ng sugba. Si Mala! Ayaw! Ayahay, bayan din si Mala kayo. Nakadaog bayan din yung isa ka box nga Santon Plus Gold. Kana kapsul. Grabe, bagitong epektibo. Daghan ba yung mga alibiyohan, hana? Pero mubalik rata kayo magpahinomdom sa ta. Gikan sa Pikas Kwarto.

0: Jose.
1: Lamig yun ang halo-halo.
2: Labinag special.
1: Kauban si Lolo Jose.
2: Halo-halo special with Lolo Jose.
3: X FM.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Kapitan Lude!
6: Ura!
5: Utana ko ba?
6: Unsa man ang imong pangutana?
5: Unsay Spanish!
6: Sa unsa man?
5: Kanang, the boy is running!
6: Kasi yun, Rana?
5: Si Kadabe!
6: Akuan! El Niño Misotoy!
5: Exciting!
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
8: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
7: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
9: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinit, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuwening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
12: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag-init sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
7: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Oh, babe.
0: namiss na kita. Uy, girl! Kissing!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan! Mac Turbo!
0: Oh, yes!
9: Turbo! Supplement for men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo! Supplement for men!
0: Mas lalakas ka pa!
7: 7 Plus Herbal Soap!
13: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
15: Senthon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Kitsi-kitsi in the dark. Oh, sa mga giingon ni Kitsi Nadal, pag siyobok na daw, pag siyobok. Atong mga nagmaryenda niya, ayaw niyo galimot sa pag-apil, apilin ninyo og Santol Plus Coffee Mix. Oh, kaya naman ni mangosteen, kamunggay og soyabe. Nagkapika, pero nagatambal-tambal pag yung ka. Oh, mapalit mo na sa mga generika, TGP, Southstar og Mercury Drug. Og diha apod sa mga parmasya sa inyuhang mga dapi. O, mon na inyuhang talamdan mga katropa. Kuyawa, mga pulong, matalamdan. Saan ang talamdan? talamdan, kanang talama. Lahay po itong talamdan. mga langit, kong mga langit. Uy, nitingog naman po diyan.
4: Ayaw!
3: nitingog na po mga katropa at timailhanan nga napupos na po ng mga minuto, gotlo o segundo sa itong pagugoyhog o adres kalibutan sa mga kag. O, ugma na po tapuhon sa susamang tagna o ekstasyon ma. Diri lang sa FM 91.3 Exciting! Sa nga na lang sa kinatibukang puwersa sa EKFM's Network Philippine Peninsula. Atong kauban sa Picas Cuarto, si katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Philippine Peninsula. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan. Dagang dautan, pinaagi sa maayo. It's

0: FM.
1: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM, Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko.
8: Oh!
7: So, karga na may ilang ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
9: Mga katupa, exciting!
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
13: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na ay dalang a virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
0: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Isa ka call center agent.
9: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Mahirag yun ang tama. Sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Marigali pa gud maring? Pakurati ra gud na imong bana? Ingna nga, nanam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: Lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
1: Tinak sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Ah! Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Paige. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pakaayo mo sakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
16: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pili sa mga butika.
19: Santong Gold Coffee Mix.
20: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
21: Santong Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
22: Santong Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh. Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gaba. Tama na yan, inuman na.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Marik, alin pagod, Marik? Pagkurati na gunay imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyong driver?
5: Mga katupa, exciting!

0: sembuhkan yang bata'a, oi. Ketugun pakaita. Mame, bangun sagudia.
1: Ay, samuk-samuk ba. Ketugun pakaayo ko. Ikaw na sagudia.
0: Sembuhkan ina na pun di batang sembuhkan ba. Oi, Ocha man. Sembuhkan ni mudung, oi.
2: Namo, Ocean.
0: Sus, asin na pun. Oh, na. Ngano man?
2: Kami pun.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store nga yung itrabahoan.
1: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Ay, tinisin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral. Lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
11: Turbo?
12: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santhan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kapi kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santhan Gold Coffee Mix.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Suntone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: XFM.

0: FM. XFM.
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani magud ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Ah! Onya, unsa siling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
7: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos. 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold

Lumalaki at sanay na ako buganda lang talaga pagkulutok mo mabenta. May kita pa sa highway, nakashook, kalmado pa ako pero to palabas sa 90. Alanganin pero hindi dapat emosyon, pairali ng isipan, hindi dapat atitengka. Dating ko lang nag-30, ngayon 180.

0: sa XFM.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Nutan ako ba?
1: Uy, unsa man ka na, Archie?
0: Unsa'y pinaka bigaon na subject sa school?
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man pod kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week bilis at uptindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Suntone Gold Coffee.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Bili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imo una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na uminom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab vlog, ng ano? Mga vloggers, so, eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit, kakagaling mo pa lang. After a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm. O,
2: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Laban sa sakit.
1: Yun. Ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic. Mm-hmm. Diba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kung baga, pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So, yan po ha. Sa mga kababayan po natin, ako, eh, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayaw kong pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, diba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwede nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. So usually naman ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, di ba? Yung iba naman pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas.

0: congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagko-cause ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis, ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome, ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasurin nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng ang na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Ako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Enri. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
2: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
3: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ng pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit na

0: binti. Pero 5 days na wala yung pamamaganang pa ako. So doon to ako, malaking bagay sa akin. Then may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamagaling ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya na sa siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
0: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
1: Apo.
0: Nang ako'y subuhok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
0: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ka. Kung wala mong problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko mga itong anak ko at saka yung manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
1: Opo.
0: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
1: ayos na.
0: Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay, na kailangan mo yun ang targetin natin. Mm. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
2: Oh.
3: O, punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
2: Mm-hmm.
3: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
2: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or over all your body, eh, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Jesus Andreas po ito ng Bacolod. Maraming
3: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
2: Mm-hmm.
3: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
2: Mm-hmm.
3: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
2: Mm-hmm.
3: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
2: Mm-hmm.
3: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
2: Mm-hmm. Yan ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
3: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
2: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsan sa ating mga avid listeners.
3: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo.
2: Uh-huh.
3: Baka sakaling meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Banday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
2: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM. Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa craft gold bay.
7: Ha? Sa craft gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang craft gold bay?
8: Wala pa day kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang craft gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
7: Mao di na ang craft gold bay?
8: Oh bay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit ko craft gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Sige lang kay, maabot ang panahon nga ka nang makakanta na gita ka, ninut na gigay tag boses. Hello, baby! Maayang gabi po! Maayang gabi sa mga baby na to. Hello, yung mura mag... Pero buyag mura nalambok lagi ko ay. No? Ganahan mo sa ato ang kon ani, ganahan mo sa atong dagway ani. Ay, nga manambok tag buyag. Buyag, buyag, buyag, buyag. Ayun yung buyag, iha. Kuan ra ba, Rowan, ka nang timbuyag, buyag, buyag, buyag, Rowan. Pero bito, bi may gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban hang to the last on si karong gabi una ang inyo hang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, madungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Chinita kayo kong dagway ro. Ah, I know. Tama. Dili ta madungog karon sa mga radyo biha, ilabi na diri sa Bukidnon tungod sa power interruption. Oh, nga nahitabo na genset meron. Shalan. Pero bitaw, dili kita madungog karon sa mga radio stations ilabi na sa tibuok Bukidnon, pero makita gihapon ninyo ato ang kaanyag sa tibuok XFM stations nga live karon sa Facebook, mga katropa.
1: Exciting
0: gihapon. Ang ato ang programa karong gabi una bigi paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na nga sa panahon karon sige rag ulan, hindi naman sabtan ang panahon. Umana yung mga umaabot ng mga bagyo, na yung mga umaabot ng bag-o. Alaoy, ha? Mga bagyo bitaw, ay mga bagyo, abot, hadlo ka po dani, oy. Basta kay kaning panahon, murag na ay mga gipangbitbit ng mga sakit-sakit. Mo nang kinahanglan, binga managanggid ka, pag-inom og Santon Vitamin C, og Santon Plus Gold, imuhagid ka na siyang isabay 3 times a day. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ikaw nga magpalit sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede pod ka makapalit no? Actually, sa tibuok pharmacies nationwide, gina siya. Pwede ka makapalit. Pero if you want specific pharmacies, then nanaduol na kayo sa inyo ang mga doorsteps. Ay, aba. May kuba katok. Sa pinto. Si Netchy Tetch, ang ating kasama ngayong gabi, na parang nakakatok ngayon. Naka-doorbell ngayon. Char lang. Sige, tingnan natin, masusurpresa na ba? Dinala kaya niya ang aking money? Bitaw ha, sa mga katropa na to karon, sa mga bibi na to karon, na padulong na matulog. May you have a wonderful sleep. May you have a wonderful sleep. And sa mga bibi po dato karon nga padulong pa lang manihapon kay ay hapagigan pa ng luod. Himala kay nana kong partner. I'm so happy. Gibit-bit niya diri ang Shell Select. Nakoy kauban eh. May gani kay nakoy kauban ron. Dobi, sige na. Ina ko bibidya ko.

0: Sa pag international ang brand, ayaw gid mo pagsalian ng mga putyo-putyo. Ay, bro, dili ko magpagasulin na kay barato ra. Pero kanang inyuhang mga oh, mga makina sa inyong sakyanan, delikado na siya na kubi, mas mahal ang maintenance. Ang pingi po ang inyuhang mga sakyanan ng inyong mga motor, ilabi na ang kanang inyong mga makina. Dapat kung magpagasulina ka, dapat magpagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Bibi Jow! Pwede, humot kaya kung kauban, Bibi Jow. Layo pa lang kay nagkuan na gid siya ka ng, mura siya ka ng baby nga bagong ligo. Ha? Ha? Wala? Unsa wala? Ah, unsa daw? Ah. Pwede na? Dili pa? Pwede na? Oh, akong pasunod ako ang kauban di. Wala lain ang pinakagwapo. Wala man kay intro, oy.
1: Okay. Yes.
0: Kuan man ka ng double B. Double B. Double B.
1: Double B.
0: Nangita mo, gwapo. Double B. Double B.
1: Hoy, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Og sa itong mga suki nga kusog mananaw sa itong live.
0: Mm. Kumusta man ta karong gabi na Double B? Muraga na late man ka.
1: Late gamay kay... Kanang nakasikaso pa itong gamay dito no. Kaya di na ito pwede biyaan ang ito ang istasyonan nga. Labinaan ng run out.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Paborito na mong Double B, oh. Oh, yeah! My name is Double B. Double B, kita, kumusta man ang imuhang pagkuan ka ron? Pagbaktas-baktas ka ron sa kadalanan?
1: No, danglog yung karon kayong karon nga aw ka ganina. Kulba kayong ulan, kay kanang sigi ba, pero hinay niya. Mo yung kusok kayo magkapadanglog sa dalan, no?
0: Yes! Muna mag-amping sila sa ilabi na sa mga nag-drive ka ron.
1: Nagganito yung kaganina, no, na sus na disgrasya nga mga baboy.
0: Uy, ginoo ko. Ulitin ninyo, ay! Ulitin ninyo, ay! Amuha, ilug-ilugan pa ninyo ng Froggy, Frog, Frog, Froggy, Froggy, uli ang baboy. Iuli ang baboy.
1: Yeah.
0: Kita pa sa video ito kanina, Double B, nga giilugan ang baboy.
1: Ilugan nila, bantay lang mo.
0: May pa ang baboy giilugan.
1: Basa na.
0: Okay, mag-amping bito mo sa mga dalan karon kay grabe ka daang huwag ba si madalin as mo sa uban.
1: Madalin na sa uban?
0: Masi madaling as mo sa uban.
1: Uy!
0: Isa na ninyo na, Double B, nga maski kung saan pa niyong pagpakapit sa imuhang break, kung madaling as yung kasadangog nga dalan, kay so, danghag-danghag kagamay.
1: Muna nga. Kung danglog ka din, hinahinay, rapot. Eh, pagpalabig, pakusog-kusog. Okay. Maanal, unyan na siya.
0: No, sige ka din as siya. Ay, nako. Oh, masayang gabi na naman. Malipayo na po lang itong kagabihon kay kaupo na po nato ang ato ang Disney Prince.
1: Yeah, may gabi ka ninyong tanandiyan, ha?
0: Si Double B, so, karong gabi una.
1: So, watay tulugay, hanto, alas 11.
0: Yes, o, kaayo, Double B. Anyway, unsa may naakaroon sa ato ang El Ilion Shell Mobility Station?
1: Of course, ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpadayon gihapon sa pagpanghatag up to 5 pesos nga diskwento sa ato ang gasolina o sa ato ang mga selected fuels, no? Mm-hmm. So, sa tanan nga magpagasolina, i-enjoy gyapon ninyo although naay rollback ugma pero di gyud ingon na nakadako. Pero i-enjoy gyapon ninyo ang ato ang mga discount din ha. Dayon plus points pag yon sa inyong mga GoPlus app nga kanunay naghatag kaninyo og mga benepisyo sama sa scholarship, rewards og sa katong mga rewards og sige, tawag ito. Insurance! My God!
0: Alam nga kayo naman, kung nag-play mo, kung yung favorite song.
1: Diba?
0: Okay, ayaw nyo ka rin, tiha. Every transaction ninyo sa ito, ang El Ilion Shell Mobility Station, please do not forget to bring with you your Shell Asia app. Kinahanglan niyo gina siyang ipascan. Kika nang inyo mga equivalent points nga makuha sa inyong pagpagasolina or pagpa-change oil. Magamit na niyo in the near future, pwede pagasolina, pwede pa-change oil, or yes, kaya pwede ninyong i-shopping sa Shell Select.
1: Correct!
0: Ang ato mga branches days, Bukidnon, Double B.
1: Naay Maramag, naatay Balinsya, Duha, naapuntay Malay-Balay po Duha, no? Sa diri sa Malay-Balay, naay ibabaw mismo sa tuang Malay-Balay Public Terminal at bang mismo sa May Polimidic, dito sa Kasisang at bang mismo sa tuang City Hall.
0: Oh, yes! Para po sa toang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question, karong gabi ho naatad ka nato sa Turbo Man Enhancer ang pampagahi po sa dapat ng mga gahay. O, tanawin nato ang atong Sir BB question B. Unsa on daw pagtago og sikreto? Ay, Double V, magaling ang ex ko dyan.
1: Ay, ako di ko magaling dyan.
0: Kasagaran sa mga igunani nga hawad kayo magtago og mga sikreto, ang mga cheater.
1: Patay ka diha.
0: Alo. Ay, sa inyo mga cheater reaction, ha? O, pag padaplin, kaya basit maigo ka, padaplin.
1: Mahat seat na punta ni Ron.
0: Kuri. Ay, sa inyo ha, mga comments kayo ng gabi una, pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages. Naka-live kita karon once again. Palihog ko pa-like, pa-follow, pa-like, pa-share sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po kay Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi si Monski Anion Corpo all the way from Cebu. Thank you! Ay, good evening everyone. Hello, Cindy and sa imuha co-host. Regards. Regards daw Double V.
1: Yeah! Yay! Rebound lang diha. White talk patugpa.
0: Ma'am Ann Abapo, thank you! Thank you! Listen, itago ang sikreto, maayo pa mag-istorya daan, depende na sa tao kung dawat o dili imuhang secret. Ang ubang sikreto, labi na kung nakapasakit ka sa uban, balikan jud sa gaba, mabunyag rajud na, mabunyag, alo. May pinagdadaanan si ma'am. Actually, kita mang gintanan, ma'am, ano nga nagintay mga pinagdadaanan, ilabi na kung nakaagigintaan yung mga ipang tawag ng mga cheaters.
1: Yes.
0: Cheaters, oy, joke lang.
1: Yep.
0: Si Eljane Adaya, may gabi iya kong mangho, Dios Tagum City. Thank you! May gabi iya sa imuha. Mami Josefina Tinambunan, oy, si manager, naka-highlight, oh. I-greet imong manager, uy.
1: Sa ang pinakagwapa nga manager din sa XFM.
0: Yes!
1: XFM Bukidnon, lagi ang nai manager ngayon na anak kagwapa.
0: Yes! Oh, may gabi din na sa mga manager. Napag-natanis siya sa kuan. No?
1: Naspikas
0: sa lawak. May gabi din ha. May gabi usab kang One Pop Solirap. Happy Monday.
1: Kulbana, ay. One Pop Solirap.
0: One Pop Solirap. Solirap. The only love. Oh, may gabi di ha. Moro magbitok nga ni Sayo. Alagro.
1: It's a man ni Sayo di. Ay.
0: Maging unaan ako. Moro magbitok. At least, bitok. Ito lang naman ang bitok na haod magmahal.

0: Ah, say bitok.
1: Say bitok, mura kay nagtuod.
0: Na, pag sure na yung bitok, at least kayo ang mga bitok ng mga humot.
2: Yeah. Humot.
1: Ipamutan, kayo wag ka pang laba.
0: Ay, oo. Pero pag sure pa lang ni mo double B, I can feel the aroma.
1: Wow. Mura lang kapi.
0: Mm-hmm.
1: Kapi nga.
0: Santon Gold, Coffee Mix. With glutathione and collagen. Kay kinawat ang baboy mo ang iuli na.
1: Uli na.
0: Uli na ninyo ha, mga makagaba. Mm. Dumugid na ako ang mga scream sa mga kuan kay ina mga baboy. Iuli na ninyo ha, kay dili na inyo. Dili sa lapo-lapo kay nag-uwan kay inang hapon. Amo ati buk adlaw gid kaayo. Kuya Marvin Marquez Quijano, ay.
3: Thank you.
0: Ingabi ya. Oh, kumusta naman ni Kuya Uy? Si Ma'am Jacqueline ana siya nga good evening daw Double B.
1: Good evening.
0: Si Double B man murag bito ko sa iyo. Hala, hala, hala Double B.
1: Gihaget ha.
0: Gihaget ha.
1: Yeah.

0: Bukidnon. Nag-fogs ka ron sa Bukidnon.
1: May little bug yun yung Bukidnon?
0: Ah, alam, dubulwiga ka, uyog-uyog atong kami.
1: Sorry.
0: Nakuan magod mi na carried away magod.
1: Sorry, guys.
0: Na-carried away magod mi sa among emotions.
1: Diba?
0: More of the... nag-naningaw ko, Double B. Nangawat ata sa oras, Double B. Nangawat mi sa oras.
1: My God. Magkasabaan ta ni Ron ba?
0: Sabaan kita ni Ron. Saan ta man yan? Sige, ikaw nalang bahala na nalabi. Amo na nang idayon hantun sa pizza ka turusi. Ay, sa kaya, amo na nalang si Double B kaya nahagit manguli si Double B kaya.
1: Yeah, ginahagit ko ay.
0: Pero Double B, pasayawa daw si Double B ug hawak mo ang beat. Ang dabi?
1: Pizza man yan.
0: Naani, dali, hawak mo ang beat. Anawa na to ha. Hala, hawak mo ang beat. Og wala ni karon impossible bijaw. Magita rin hawak mo ang beat. Wala man din niya ipa-load sa nato ni kay Bibi Jow, ning hawak mo ang beat. Pero, modo ni ang masterpiece karon ni Double B, kay kuwan man ni si Double B. Ganahan judo ka siya ano yung kanta. Kay wala man tay hawak mo ang beat, mag-froggy-frog-frog-frog sa ta. Alright, ladies and gentlemen, ako ang amigo ha, among Double B.
1: Pasaya pa rin inyong baby direk. Ulala, baby. Ulala.
0: Ayaw.
1: Ulala.
0: Wala, di ko kumbalo.
1: Ulala.
0: Ayaw mong tuwan na kay. Puro ragin ni kaliwa akong TL. So, hindi siya pwede. Oh my God, kay. Lawas ra ang ipakuan. Katong tukar nga, pasinoy. Malingaw dyan, baby. Sa ingunaan ni lagi, ay sabi. Baby, dyan, sa Manila, na kayo humana kang kuri-kuri, diri. Sige. Ay, may gabi sa mga bibi nato karon nga padulong magbiyahe ha. Inahinay lang mo kay sabak gid kaayo mi.
1: Oh, pampawala sa inyo mga katulogon sa katong mga kuan din ano, katong mga graveyard. Pwede ra man ninyo himuong energy pang pa-energize.
0: Oh, yes. Oh, himuo lang mi mga energizer din niya. Ay, sabi bijaw ha, pwede na ko ni ikuan. Ala, di makuan. Ikuan sa kay marug mawala na. Ha? Sabi, okay ra? Ako siyang i-cancel. Hindi na ako maano, mawala na ni. Ang atantik niya siya, bakay, kung sita kamalipa yun, maupo siya gisapot. No? Daghan chicks, dili Brad, nangita ni mo.
1: Kisa mo na.
0: Si Kuan, taga Cebu, si Monski, ano niyon, kwerpo, daghan daw. daghan daw dito, mga, daghan dito mga guwapo-guwapo kayo sa Cebu.
1: Sa Cebu.
0: So, basing puhon-puhon ha. Basing puhon-puhon daw, Bobby.
1: Hey, what problema ng Cebu?
0: Uy. Ay, 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Text mo ha, para duhatan ninyo manaya. Daghanta manaya.
1: Yes.
0: Sani, good evening to all. Princess Dingaw, jud ko sa inyo music. Sana all. Si ate. Ay, ate Divine ng Valencia Bukidnon na nagka-love life agad.
1: Wow!
0: May gabi di ha sa imo ate Divine na unhan.
1: Unsa pa gihulat mag turbo na.
0: Oh yes.
1: Turbohin na kay nakauyab ng diretso, turbo diretso.
0: Ayaw gid ninyo kalimti biha nga kanang ato ang Turbo Man Enhancer kay pampalig-on gid na siya sa relasyon.
1: Yes.
0: Aha naman to, aha naman
1: to. Sa relasyon o pampalahutay sa relasyon.
0: Yes, di ba pwede Double B nga balibaran ang mga partner kay.
1: Ay mo ba?
0: Yusod na. Oy, dabi. Ama siguro mo ni? Mama Gurune? DJ Pagunugin! Amo ne? Si Double B, kaya request ni ko ay manager.
1: Di ba kong kabaloan ni manager?
0: Ayaw mo, manager.
1: Ayaw ba?
0: Ayaw po, sa ba? Uy, energetic na siya kay Nakasanton Vitamin C si Double B.
1: Yes, Nakasanton po.
0: Asa mo lang, ito pa, idretso natin na siya sa jackpot round. Wait lang ha. Umaw mo siguro ni.
1: Ayaw ba? Gahit kayo?
0: Ayaw, lagi niya po.
1: Gahit kayo. Di man mauyok. Oy, grabe.
0: Oh, di mo takabalo sa stepping. Ano daw, Bobby, practice na ito niyo niya.
1: Ah, sige.
0: Lisod na kayo na ito niya siya practice na mauwawan tayo. Maya tayo sa kuan, mga viewers na ito, mga kanang
1: Ignore na ito, mga bata, pag ito, ignore na, ang samang punay.
0: May paman, among exercise sa eskwilahan, kayo na mau paman.
1: So, man, as yan, ang sumba.
0: Hi, Bibi. Maayong gabi. Ang pagtago sa sikreto kung na ako'y uyab lait basin mahibaluan ni Mrs. Fram Francis ng Prosperidad. Kabalo ka, Double B. Isa po bito sa ako mga nabantayan. Kini nga to ang mga, it's either babae or lalaki.
1: Yes.
0: Usually, ang mga cheaters, how can na sila magtago og sikreto? In a way na, kanagong nasakpan na, pero pula, deny.
1: Ako lagi, Bibi. Pero may magumasakpan, no?
0: Like. May gabi ito.
1: Lagi yung mga tao nga, mayo, yun mo tago.
0: Yes.
1: Oh, pero na, yun po yung mga tao nga, bisag nasakpan na, di yun na mutugan.
0: Ang pinaka-the best, pero yung mga bakakon, how kasi sila mo convince? Na sila ka nang gitawag na convincing yung power.
1: Mm.
0: Na, kabalo lang ka, sorry. Sorry ha. Kung naigo ka, say luag yung Double B. Pero, realidad mong good na siya eh. Kanagong, gitanaw, di ba, yan na sila nga. The only time na imuhang ma-realize na makak-imong partner is when you look straight to the eyes. So, pag tanaw ni mo siya sa mata, ay, howd ka, Double B. Pero kung nga, kanang naapa siya yung mga paluha-luha, wala mong good ko nagbinuang sa imo. Mingo na anak, good, howd ka ayo, pero ang tinuod di ay, gibilog-bilog na ng utok ni mo, kaya ang tinuod mo oto.
1: Ang ginautok ka na ganito.
0: Ginautok na wala. Mahal mo kasi. Mahal mo
1: daw,
0: kasi
1: kaya. Daw ginautok ka na nga.
0: Oh, ginautok ka lang, pero mahal mo, tinanggap mo ulit. Yun lang. Ana lang. Kaya maski pag ibinuangan na ka, maski pag ka na giirad na ka, maski taghan na ka, gifeed sa'yo mo ang mga misinformations.
1: Pero tungod kay ang imong heart, masit na sa iyang heart.
0: Yes.
1: Muna
0: ang desire sa imong heart kasi siya Japon. Wala.
1: Muna di.
0: Good evening, Ma'am Cindy. Hello po, Jason from Cebu. Kaskog song katong nahugno, nahunlak.
1: Nagunob ang imong himaya.
0: Nahunlak, nahunlak. Oh, ano to?
1: Nahugno, nagunob, nahunlak sa imong pagbiya.
0: Ay, nako. Ay, at ang inyo niya taod-taod ang ito ang live putahe confession biha kay namagin si Double B.
1: Yes.
0: So, unya, live ang atong putahe confession po. Pwede gaya po mong manawag, ha? 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Dobby, ako sa nipusunod lang ang testimonya din ni Abi Bibi kay Muraga na atay ka tropa nga nisaka diri sa istasyon kay nangita og usa ka box sa Turbo Man Enhancer. Labi na kaning si ano si Architect Engineer Eric Becerra need mangid ninyo og kusog. I'm not sure if si Sir Eric ba minyo na ba ni or single gihapon ni pero maskin single Double B
1: yes.
0: Sama nato kinahanglan gihapon nato og kusog
1: yes, so
0: for
1: of course.
0: For this one kung kinahanglan ninyo nga mas kusogan ang inyong tuhod ilabi na kung magsaka-saka tag mga building nako B dapat nga gamiton pod ninyo nga food supplement ang ato ang Turbo Man Enhancer. Nindot kayo na siya binaan na siya yung maka and klavo huwas ka aside sa kusgan ng imuhang tuhod. Ha? Kung saan eh? 50? Say 50. Dili ta madungog karon sa radio. Ah, okay. Sorry. Sorry, good. Uy. Basta kay para sa mga pangkusog-kusog ninyo din ha, mga tiil ninyo din ha, dapat naka Turbo Man Enhancer
1: yes, dito. Dapat diba? Turbo giyod.
0: Ana lang si Kuya Juven Jimenez, babae ang grabe mo tago og sikreto. Oy.
1: Mao ba di ay?
0: Sige Double B, Ingon man gid si Kuya Juven Jimenez, mo na siya akong sparring partner sa XFM 88.3 Cebu. Sige. Ikaw ang tindog kang Kuya Juven, ako ang mutindog sa kababaihan.
1: Sige.
0: Kinsa gid daw ang tinuod nga hawd mo tago og sikreto ang mga babae o ang mga lalaki? Ngano?
1: Depende. At tanong pala sa ako na depende na kung kisay nagbinotbot.
0: Ngano?
1: Alam. Kato, maning kamot. Magitong nga di masapon.
0: Kamu mga lalaki magidang hawd kayo magtago og sikreto.
1: Dilioy. Dilioy.
0: Kay kami mga babae, di may magtago og sikreto. Kung dilioy, di mo magulaw na.
1: Kaya na, moingon o nga. Sige lang, God, bala na kabaloy mga sawa. Diya, basta kay kita ragyan po.
0: Sa mga lalaki?
1: Dili man, ang mga babae.
0: Dili man.
1: Mukha naman siya. Mukha naman ang babae nga. Ay lang sa basi mga sawa. Lagi ta may balay.
0: Pero sa pagkabalo na ako, kami mga babae mag-double B. Maghulat lang mag-double B nga. Diskartihan.
1: Ba, niya. O niya.
0: Dili man may una-unahon.
1: Diskartihan niya. Mag-diskartihan mag-binyo. Saan na?
0: Tapos sa. Malay mo na mo. Ano yung na siya? Kami mga babae, maghulat na gudming nga mo diskarti mo mga lalaki. Hey. So, diba, sa Pilipinas, dire sa tuwa sa Pilipinas, may sa US, amo dito sa US, okay naman.
1: Sige, go.
0: Dire sa Pilipinas, kami mga babae, maskin pag unsa na mo, kagusto mo sa kalalaki, dili may maka first move, magpaduding-duding rami. Dili may ka first move, kaya wala may inguna na nga power because in the Philippines, it is the men, kamo mga lalaki ang dapat nga maguna og move sa amo para tagaan mo na mo og chance.
1: Ay,
0: nai-react na ito sa technical boot.
1: Ana din na. Ako, dugay ako naghulat-hulat. Wala pa mo po'y nagparamdam.
0: Tapos, syempre, mauyab mo sa amu. Malay ba good na mo nga? How do po kayo magtago-tago ang sikreto? Malay ba na mo minyo day mo? Mayroon man dahil niya. Single, dili man mangutan akong single ba ka or dili. Kaya syempre, sa ngalan nga ni Duol ka sa mo, nag-assume gid mi nga single gyud ka.
1: Pero karon dili naman assurance. Kita na naman maski single maski gani lolo na mo duol pa man gani.
0: Dobi.
1: So mo na dia. Kana depende ra gid sa kisa tong gusto magbinotbot.
0: Hala.
1: Mala na dia.
0: Pero mga lalaki gyud ang mga hawd kay magtagog secret.
1: Dili oi mga babae gyud.
0: Mga lalaki gyud.
1: Mga babae. Di ba kisa to si Jubin?
0: Si Kuya Juven Jimenez.
1: Si Kuya Juven. Ipatawag na Juven. O niya, kayo pa ito ng interview. Ngayon kayo may siya mga babay.
0: Kuya Juven, tawagan ka na mo, Kuya Juven. Okay, para dili ka magduka. Des, pikas lawa, Kuya Juven. Pero bitaw, double B, dili po ta kaingon nga majority sa mga kababaihan or majority sa mga kalalakihan hawd magtago ang sikreto.
1: Yes, correct.
0: Because depende lang gid na siya sa kanang gitawag na severity sa imuha pong sala.
1: No.
0: Sometimes we do white lies, mangod eh. Diba?
1: Oo. Matinod na siya.
0: You're una nga,
1: nakadepende rin na siya sa kuan. Unsa kada ko imong gibot-bot.
0: Ayun lang mong pamot-bot. Ba? Mga babae or mga lalaki, kung naamon mo may nahimo nga sala, usay mong good po double B, itago na lang good po ang sekreto, kay dili gusto og samo.
1: Kaya tinood po na siya. Kaya nabitang, kung nakabalo ka nga, kung mas mabuti ang ni sa kadaghanan, magubot ra. Diba?
0: Kaayo. Maunang makasabot gud pud noon ta kay kami mga babae sa tinuod lang halimbawa ikaw double B halimbawa lang mag-uyab tang duha. Naa kay dako kay nga sikreto nga kanang sikreto nga mingon ka nga na koy anak sa gawas. Ang kabuok pito.
1: Pito gyud.
0: Wa gigi alang-alang. Walo na lang.
1: Sige. Lardahi.
0: Wala gigi alang-alang nya karon kay wala gid nimo gisulti sa kuha. Eh, siyempre, pagkabalo na ako, kung imo na akong istoryahan, pagkabalo na ako, siyempre, ako, babae ko, mag-freak out ko. Lain-lain, Bermin. Dili man punta ng babae, nguna na, pero kung ako ang imong istoryahan, mag-freak out ko, magwaras ko.
1: Ma? Nga naman, magwaras man ka?
0: I cannot! Eh, gabuok, wag yung gialang-alang.
1: Oo, wag
0: yung gialang.
1: Pero
0: kung
1: na lang ang mga sitwasyon, magsaba na lang ka nga, naraba ko'y anak.
0: True. Magsulti na lang. Kaya di ba majority sa mga texters, ito din hiyan, nangita sila og textmates. Kasagaran silang problema with them, may ingon na, ang ako ang kuan, ang ako ang textmate kay, wala na ko ganahe kay, naday siya'y anak.
1: Pares kagabi eh, naikulir kagabi, nangita og textmate. gusto niya single or single mom. Mm. Pagpangutan na sa man, pila ka buong anak? Gusto ko lima ka buong anak? Sige, oh, isa lang. Mm. May naklaro.
0: At least honest siya. Diba? You're right, Bibi. I'm in a high-rise condos construction, Avida and Ayala Towers in Davao.
1: Wow! Big-timer si Bussi.
0: Si Architect Engineer Eric Becerra.
1: Wow.
0: Can I have one condo unit?
1: Iya daw i-construct.
0: I-construct.
1: Sa ibabaw sa tower.
0: Sa sana all. Ito dyan sa pinakatumoy, ha?
1: Sa pinakatumoy.
0: Sa may halayan. Pero ano ko, double B, dili ko anad sa mga condos bitaw. Kanang, dili ko anad o mga... Kanang, height? Oh, kanang mga heights. Kaya talawan kay ko double B.
1: Talawan kay kupod.
0: Kanang muta na agud ko sa terrace, feeling ako kay gaan kaya akong tiil. Talawan, nga lang ako katalawan. Sa itong last...
1: Fear of heights.
0: Fear of you. Fear of you.
1: Fear of you.
0: Kasi lagi mo akong sinasaktan. Oy! Pero diba, katang naami sa Hong Kong, ang sabi mo na floor at ha? Work 16 man siguro.
1: Basta, 16 mo?
0: 16. 16th floor.
1: Katong kami kay 28 may hadlo kayo.
0: Bisco. Di ko kakaya. Okay. Ang bintana kay naman siya pwede man ka makalingkod. Niya, ang bintana kay wala gud siya kay ng murag. Di ba naman na usually naman na siya murag mga terrace pod nga para in kaso magkinaon sa naimo catch siya imo. Wala yun. Dasin.
1: Hello?
0: Kasabi, naghadlukin ka ayaw niya akong tiil kay kanang mura na ganang, sige, ambak na diha. Wala ka na mura, di mo hunghong si mo, simba ko, simba ko.
1: Wala na yung safe ko and day.
0: Wala. Wala.
1: Buhay pa siguro ka, 16th floor.
0: Buhay pa siguro. Depende kung saluon ka niya. Charot. Alam niya lang.
1: Masalo ka niya.
0: Sanayan lang, Bibi. Bitaw.
1: Bitaw.
0: Ay, nako, double B. Daghang issue bitaw ang kalibutan. Dungagan pa ang mga tago-tago o sekreto.
1: Sige, pasagdela na sila. Nag-enjoy man sila din, ha?
0: Oh, man.
1: Ato sekreto, parehas na itong nag-viral.
0: Sa itong nag-viral, double
1: B. Nag-viral nga. Kuan ka nang nasa Dabaw niya. Uy. Gikan ang kuan niya ang asawa. Gikagabro ni Ole kay ikuan nun ta. I-surprise sa iyang bana.
0: Alam mo lang kung kita, Ana. I'm so busy
1: siya,
0: today.
1: Siya.
0: Karam lang?
1: Siya ang na-surprise.
0: Alam mo kita, Ana. As in, yun sa sige da chika daw.
1: Hindi. Kuan, ambot, balay ba to o lodging house to?
0: Uy.
1: Balay mo siguro to. Balay to sa kuan. Duterte pagin apelido sa...
0: Ayay!
1: Duterte pagin sa... Duterte apelido sa... Saning sa... Legal nga asawa.
0: Thank you. Managingon. Ay, murag... Ay, hala! I think, nakakuan ako, Ana. Afam bang ba na?
1: Murag afam.
0: Afam! Dugay na nga issue. Dugay na nga issue. Dugay na ka nga issue niya. Murag...

0: Divine, please.
1: Thank you.
0: We can't wait to see you, Ate Divine. Pero
2: si Ate Divine.
0: Naasya karon sa Cebu, pero ang iyang love of her life, nas Valencia, siya
2: mag-inay. Ay, sila kung nagkita na sila.
0: Hindi ko sure kung nagkita na ba sila, pero marag feeling na ako, marag dugay-dugay na ni sila eh.
2: Nagkita na mo, Ate Divine, dapat dili na ginadugay-dugay yun.
0: Lagi? Unhan pa mi ani. Dili mama hibal-an ma'am kay tantalizing man daw akong mata kay kumutan aw lang sa akong mata ma in love naman.
2: Wow.
0: May mga tantalizing kapag nalalaman
2: tantalizing, ha.
0: Sabi sa ingon double B kay nang mutan aw ka sa usa ka tawo nyo mo ana
2: ba. Ma-melt ka ba?
0: Ma-melt ka pula. Go pula kag mata ay nindot kay kag pilok.
2: Nindot pilok.
0: Tantalizing ya pag mga nabol ang mga tantalizing asa kag ikinan na.
2: Tantalizing. Abi na kog sa dila nang tantalizing.
0: Abi na kog icing.
2: Mata din
0: na dai. Sana sana all kayo. Eh. 0945-443-5869. Kung naawin mga pahabol din ha sa inyo or naawin mga major comments sa to ang Sir BB question karong gabi una. Syempre
2: yes.
0: Double B din ato kalimtan ang ato ang kadalihan kuya kuan akani. Oh, nalimtapitan ako, nalimtan double B. May gani kay na remind.
2: Oy. Oy. Pila na madao.
0: Yes. Welcome sa taong programa ang Putahing Egg Scramble Day!
2: Yeah. Ang mudaog, makadawat og
0: 235
2: pesos! Yeah.
0: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station and of course in partnership with XFM Bukidnon!
2: Yes!
0: Kamu na po ang makadaog sa 235 pesos kung kamu ang makatag na sa mga naka-scrambled letters karon sa ato ang screen.
2: Oh, birahin na!
0: 34 liters. So mga naakaroon sa ilang tag sa kapanimalay. Dili ko maghatag og glue.
2: Unsa man siya kanang gamit ba?
0: Ginamit kanya. Ano na siya eh, hindi ko siya pwedeng sabihin. Kailangan na kusa niya lang maramdaman.
2: Sige, birahin na.
0: Birahin na ninyo oh.
2: Sigula. Sigula pa sila kuan basig
0: basig ni nila og glue dili jud ko mahalag
2: ayaw lang glue
0: alam man na dapat dili maghatag og glue og scrambled na oh alam man humutan na ani oi
2: sige birahi
0: scrambled egg na
2: sana puti
0: no nindot ka ayo basta kani si Bibi Joe lagi atong partner speakers lawak lagi. Sige, scrambled pa. Giha, kung makatag na mo, ani, pwede mo nga mag-text or mag-chat. Mag-chat, Jud. Text ko sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga sa live mismo nga mag-comment sa inyo ha, mga tubag karong gabi una. Again, 235 pesos na po nga to ang jackpot price for tonight.
2: Yes.
0: Aron ikaw na po ang makadaog sa to ang papremyo, sili pa po ang ato ang live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share.
2: Study hey!
0: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon tugnaw ba sa gawas double B?
2: Tugnaw.
0: Dami niya sa weather, no?
2: Tugnaw. Lami kayo mga plus, ani.
0: Ah, dabi. Santon Plus Herbal Oil. Ninot na siya, double B, ka nang sapot-sapoto ng imong partner.
2: Ay.
0: May mo offer ka nga, hiluton tika pang.
2: Wow!
0: Oh, hiluton tika mang.
2: How I wish.
0: Unya, mag-offer din ka og timpla og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
2: Human sa paghilot.
0: Kanang imong kape, human sa paghilot. Imong tagaan siya nimo og Santon Gold Coffee Mix. Mm. Kanang Santon Gold Coffee Mix, imuha na siyang butangan og Turbo Men Enhancer.
2: Human ang hilot.
0: Ay! Basta lagi. Basta ha, sa mga mag-asawa din ha, akaroon kung kinahanglan ninyo og eksaktong kusog sa pagpalig-on po sa inyong relasyon o para dili ninyo mabalibar ng inyong mga partner ilabi na sa panahon nga tingtog now. Oh, dapat na dili balibaran ang asawa urbana para dili mag-overthink, double B.
2: Yes.
0: Kasi ikaw ba, double B, kung balibaran ka, mag-overthink ba ka?
2: Of course. Labi na kung nasanay ka nga. Ingunan eh, maningan nung balibad, maning.
0: Kurika.
2: Ibaliba na ito, kinahot na ng turbo.
0: Ay, correct. Mm. Mo nang dapat na naka-stocks kita. Tag 85 pesos lang po na siya sa mga pharmacies. Pero kung gusto ka...
2: Pila ka kuani? Pila ka simana ang epic ani?
0: Ang isa ka kapsula, duha, or tulo ka adlaw.
2: Tulo ka adlaw. Oh. So, what if mo inom karon inom po

0: tama. Okay.
1: Ayaw na po. Grabe po. Independence mo. Pero mas nga po, Ana, imong laktawan. Okay. Kung gahit na ganit, nasa isa pa lang kakapsula, unsa na lang kagduha.
0: Kato, mas ligon gito.
1: Ligon gito?
0: Sa'yo na, di kagduha.
1: Huwag na'y tulugay, oh. Ay, naka! Hindi na pwede. Di na jud mo ka duty og ma
0: na absent
1: gyo, di ba Winston Peregrino? Di jud ka duty Winston kung masubraan og inumog turbo man enhancer kay di naman pa duty ho ng asawa kay na.
0: Duty sa balay.
1: Duty lang ka sa balay. Ina lang imong boss nga. You're not feeling well.
0: Sakit. Yung na, sakit imong ulo.
1: Correct. Pero ang tinuod, naka-Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala o hala gid kape oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusod.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, patanase, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
14: Daniel Francisco, lamang din niya narapalawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pinagkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natuloy din, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
15: Hala, hapit na akong Judy. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adid to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuod? Wala gyud?
16: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
18: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
17: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
18: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
17: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
19: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
20: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
21: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
22: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe

0: Exciting!
1: Welcome sa ang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga saluubin, di ba, Double B?
2: Yes, ipagawas, ipahuwas,
1: oh?
2: Para makalingkawas.
1: Correct. Oh, makalingkawas sa susamang
2: sitwasyon.
1: Kaya ang kanang magtago-tago mong kong sikreto, Double B, or kanang naakay mga kasakit sa mong dughan, mo na siyang number one nga dahilan nga nang magka-stress ang sa katao.
2: Kamalok ka, nagid ko'y kuan, nagid ko'y mga dili experience, no? Pero usa sa mga kaibigan nakusaw na siya'y kuan ka ng hatred. Nga, hatred ba nga ka ng ginatago-tago?
1: No.
2: Nga, nag-ghost nun sa'ya o ka ng siguro, grabe niyang overthink.
1: Depression.
2: Nag-depress.
1: Uy.
2: So, nag-ghost sa'ya nga na-damage siya ang health. Nag-babayang kuan.
1: Timbang. So,
2: babayang timbang pero sabi nga na-damage siya pati yung kidney.
1: Na. Muna diha. Muna ka ng inyong mga ginapagtaguan din ha ang sikreto. Mas maayo good being inyong ipagawas. Kaya the more na inyo na siyang itago, the more nga tus ginuo ko na lahi yeah. Manggod.
2: Usahay ra ba kay mawala sa sarili niya dito manggawas din nga naday si kasakit la naday si kuan ani kay.
1: No.
2: Ya mga ipanuman ba pero wala siya kabalo nga. Wala siya kabalo nga mo dito yung nagawas yung ba ano ba? Cool ba kayo?
1: O, so man lang mga na yung mga gipangtago din ha. Pag-istorya mo din kay kamera, bahala sa
2: yes.
1: Problema.
2: Yes, i-release.
1: Basta kay yun lang ng kwarta ha. Kay ka ng kwarta gani, kay mo na problema na mo ni Double B.
2: Oh, naglibog na gani kung saan to pag-abot o 15.
1: Oh, oh. Problema kung saan paggasto. Charot!
2: Saan pag-abot sa 15?
1: Oh, saan pag-abot sa 15? Ang problema po na kung saan paggasto.
2: Wow!
1: Sa akong kwarta, nga wa mo ko'y kwarta.
2: Wow!
1: Char lang. Ay, bitaw, biyo, hindi nito maglangay pa, no? Ito ang programa, by the way, is hatod ka na to sa nag-inusarang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay niya nga ilabi na karon nga aduna kitay live Putahe Confession.
2: Yes.
1: O samtang gapaminaw ka sa to ang programa maglingkod-lingkod ka diha, plaster ka diha. Kunya mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. That's premium D3. Premium D3 coffee mix. Kanang po siya Double D is a great source of vitamin D3.
2: Yes.
1: Kanang para sa mga bukog-bukog.
2: Oh, kabalo ba mo nga ang vitamin D is makuha lang nato na siya sa sun. Pero sa una, kinahanglan kayo magpabulad o init from 9 to 3, makuha ni mo ang vitamin D, pero karo di naman ni mo makayang sun. So, kinahanglan na ka mo, inom og premium D3 coffee mix.
1: Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Mapalit sa mga suking butika nationwide, pwede po kang magpalit. Diri sa to ang sibihanan sa XFM Bukidnon. Hindi na maglangay, Double D, kay nagpanikad na to ang letter sender for tonight.
2: Okay.
1: Rated SPG po ang ato ang programa karong gabi una. Sa itong patnubay po ng mga magulang ang kailangan para po sa mga kabataan na nakikinig ngayon. So,
2: matulog na kayo!
1: Matulog na kayo! Kay mag-drumami para sa Putahe Confession.
3: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
6: Kay kini nyawa, haslang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Ago!
3: Sexual.
8: Ayaw
9: ni
8: ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Dugay na mi sa kong uyab. Ang among tawganay, Cinderella. Dudong og diday. Bilib ko sa kong uyab, Cinderella, kay very consistent kaayo. Hatid sundo sa balay. Sabay mi nga magtrabaho. Padulong og pauli sa work. Pag naga-lunch ko sa kong trabahoan, iya kong ginaadto, Cinderella. Og sabay mi nga magkaon. Pag uli pod nako sa balay, iya akong ihatod. Aside sa iya kong ihatod, magtambay pa na siya sa mua. Makipagchika sa kong mga igsuon. O di kaya ilang mama o papa. Pag-uli nila sa ilang balay, Cinderella, mag-chat pa gina siya sa kuha. Hangtod alas G's, imedyas kagabhion. Pero Cinderella, di ingon anak tanan. Usahay ka ng very consistent nga uyab. Dili dapat magkumpiyansa tungod kay adunay mga tinaguan. Aladong, salamat kasi mong idala nga chocolate dong. Ay, daghana, Andy, dong, oy.
1: Yes, day, para ginasay mo, ha?
0: Kasweet si Dudong, kasweet mo.
1: Of course, si Karbod ang bugtong, diday.
0: Napag-i-dagana, Andy, dong, oy. Mga mahal lang rin siya nga mga chocolate dong, ay.
1: Hinahirap po nagkaon, ha, kay makuha niya ka. Pero napakay gusto, pagsaba lang, kay.
0: Ay, oy. Mani, dong.
1: Mani, ay, kabalaka na dito sa ililyon. Palita dito, unya.
0: Sige. Pero, dong, pitaw, uy, ka na. Kabalo ka. First time, yun ako ka nakauyab. Gugingon ani, dong, baka nang sweet. Sa una bang good, dong, kanang nakoy mga uyab. Sa una ba nga, dili mang hatag. Kanang kong may respirmiro, pero ikaw, dong, magkuhan na good, dong, oh, magpila naman takatuig.
1: Yes, uy, alang, uy. Normal na siya. Kay, kuhan, good, palangga man, palangga.
0: 5 years na kahit, dong, unya, consistent ka
1: po. Happy 5 years.
0: Oh, happy anniversary, dudong.
1: Thank you! Mag 5 years, mag 6 years.
0: Ay, mag 6 years na to, oo. Dung, side ani, oo. Happy gid ko kay makatipid-tipid ko sa gasolina.
1: Yes, oi, hato tika. Kay, siyempre. Oo niya, muli magkaon niya. Hato tika niya.
0: Ano, oi? Kanay mo gasolina ba nga tag, pila mo na tag 200 pesos na maabot na ginatag 1 week na. Asa di kagapa gasolina di ay?
1: Of course. Sa ganyan mga gasolina ang imong isgutan, dito rin ko sa El Elyon Shell Mobility Station magpatubil. Gwapo kay na ilang mga produkto kay mulong last.
0: Alam mo, uban.
1: O, gamay ra imong matubil pero taas ang madaganan.
0: Ay, nindot kay na siya diha. O, diha lang ka permanente ha, kay malipay kay kung maimo kung ginahatod
1: yes,
0: sundo.
1: Yes, ikaw po, matubil ka, na magkasakinan.
0: So, di na ko ganahan mag-drive doon mo, nanabitok.
1: Pero, wala ko. May mga usahay nga, di wala job ko. So, basta kay ang imong tubil, dito gina. Para mulungtad imong makina, dugay nimo magamit.
0: Pero sa karon dong, anaka.
1: Ay, way problema. Ako bala nimo.
0: Kumbi ako nimo ka ng imo akong prinsesa karon.
1: Of course.
0: Pero bito dong, oy, ka ng, alam sa akong oras akong duty, ugma, ha? Sabay kaya punta magkaon, ha?
1: Oy. Sabay ta.
0: Six
1: sabay
0: years ta. Na kaayo ta dong ba nga. Ingon, anak dong, alam, happy kay ko dong, ay.
1: Oo. So, happy. Kung happy ka, mas labo na siya kung happy.
0: Alam no?
1: Diba?
0: Na-chat. Ano ka niya ng ate ay? Nag-chat na gini mo ate sa kuwa. Sabi akong dalawon, ha?
1: So, unya na na, eh.
0: Ay, sabi kay, mas importante,
1: sige,
0: diba?
1: Sige, mag-chat-chat sa akong ate di ay?
0: Actually, nag-chat siya one time. No, nangutan na lang man siya kung tagpila doon kung gipalit nga money sa El Elyon. ay, kaya sabi. Ay, timplahan sa Tagalog-Santon Cold Coffee Mix, ha? Samtang nga, basa akong kunin
1: sige,
0: yung
1: sige,
0: chat.
1: Sige.
0: Inuwa lang na, lindot ba yan, anabi na yung glutathione and collagen, ay.
1: Ba, makagwapo.
0: Unsan eh. Maay uyablain ako.
1: Diday, saan mo na yung magibasa din, ha? Uy, noong saan ka? Noong saan mo na yung nabasahan, di ay? Noong saan yung kimisisay sa akong magulang?
0: Ha? Dong, kailang sa tawag, ani, nakilak ko karon?
1: Wala.
0: Mo ba? Sige.
1: Noong saan man, kuwan?
0: Naglaan mo na akong paminaw, gudong. Uy, ka nang basing pwede ulit sa siguro ko kay murag lain akong paminaw magpahuway sa siguro ko kanang
1: grabe
0: sa sige na dong bike
1: kakalit ko na lang nga unsa man gid chat sa akong magula
0: wala ay nangutan na siya og asa ko ugma kay maglaag-laag daw mi sige na dong bi ulit sa dong bike naglain akong paminaw dong sakit akong likod sige na dong dong sige na bali na lang ugma sa duha ko ugma sa buntag dong ha
1: sige
0: okay. Sige dong love ya. Sama ni uy. Sa baka legit bagid kahat ni. Yang gi-text na ako, yang gi-chat na ako. Naiuya bang ako ang uyab? 6 years naman ni. Consistent pa na akong uyab sa kuwa. Ah, di siguro na ako naman ako. Ay, naman sa maturang na otoy mo. Okay na ka, dong?
2: Okay na.
0: Okay. Naku, am siguro to eh. Hina naman ang immune system sa kuong dudong. Painom mo na ako na siya santon vitamin C. Kaya para ligo ng ihang immune system. Pero, anong naglayan mo na akong paminaw? Eh, murag, sakit na mugnaw mang kong galit. Replayan ko siya siguro ni Bill. Asa ka nakabalo nga na ay uyab ang akong uyab. Huwag nga nung imo nang isiwalat, imong igsuon sa ako. Kinuha ko ni Kulbaan mang ko eh. Ah, pabuton siguro na ako ng iyahang reply. BK, murag, lain mong gina kong paminaw. Cinderella. Gitawagan ko siyang igsuon. Motong gipaulit na ako siya. Aron nga magka-istoryahan ay miog tarong. Nakita daw siya sa iyahang ate. Nga pauli. Paadto sa balay sa iyahang ex. Cinderella, wala nagalantad ang iyahang ex kaya nakakover ko noog ka ng naong na ako na yung murag belo. Pero Cinderella, karong kabalo na kung anong alas G's imedya. Kinahanglan human na miog chat-chat o di na siya mo reply sa kuha. Kaya di ay to, Cinderella, nagalakaw po siya o nagaadto sa balay sa iyang ex. Mato Cinderella pagkabuntag. Pagsundo niya sa kuha. Wala ko magduha-duha og pangutana sa iya ha og ingon ani ang nahitabo. Dong. Dong.
1: Dai, uy, tana kay ko na ta.
0: Dong.
1: Dili ko na tika.
0: Dili ko magduty ron.
1: Ha?
0: Dili ko mag-jutin.
1: Ano naman? Sadik, gilantan ka? Saman?
0: Dong, kanang pagsultig tinuod sa kuwa, dong, be. Sa tinuod lang doon, nag-overthink ko. Karoon, nagalain akong paminaw, dong.
1: Ngano man, ngano? Ngano? Ah, kato nang gibasa ni mo, no? Kato nang gibasa ni mo. Sa may kitiks na kung magulang di ay, ha?
0: Dong, ako, dili ko silo sa nga babae, pero... Alas, just imidya, di ba? Ningong ka sa kuwa nga mag-undag na taong chat.
1: Kimatuog na ta.
0: Pero, dong... Pasabda ko unsa ni nga picture do. Mia.
1: Sino?
0: Tanawan ni.
1: Bi.
0: Kinsa ni babae dong? Kinsa ni?
1: Kuan ko na oy akong amiga na.
0: Dong, ayaw lang tago sa kuwa dong ha. Makasabot man ko dong kung maabot ang panahon nga di na kaganahan ako pero dong. Imo din ng ex.
1: Ex na ko na sa una, pero sa una rato, ay, ex na na ko na, amiga na lang, dili may kuan.
0: Pero dong, magduha ka bulan naman kuno ka nakipagkita sa iya, ha? Alas 10 medyas kagabi yun. O muli kuno ka sa inyo ang balay. Tagalauna na kong skadlaw na sa hindi pa kuno ka makauli. Sa'y pasabot, ana.
1: Kinsa may nag-ingon ko na, good, bi?
0: Pasabta ko, dong. Dili na kinahanglan na makabalo ka. Kung kinsang nag-ingon sa ko, gusto ko
1: wala,
0: makabalo.
1: Oy. Wala, oy, wala, ha? Kabalo biya ka mag-chat-chat ang alas 10 tama noon niya. Paguman, yung na lugar, batuog na ko eh. Paguman, itong chat-chat, batuog na ko. Ay pagtuan ng kwanoy, ay pagtuan ng mga istorya din ako. Sus ka na, picture. Pila na may pag-picture, nakikita may kausan, nakapicture na dahil yun. Paguman, wala na.
0: Pero doon, X is X. Past is past na doon. Pero nga nang kinahanglan pa man na magbalik-balik for pila ka bulan dong nga magkita-kita mo niya mauli kag pila ka dong mag 7 years na
1: dili, oy, wala oy ayaw sad ko anya ay sa nagi-conclude diretso ay sa tuo diretso po sa kisa may montuan di ako o siya nga kuan ayaw sa i-conclude diretso kay siyempre
0: wala ko mag-conclude dong pero di ba gitagaan ko ni mama mag imo ko nga tagaan og lason nga mag-overthink ko
1: ayaw pag overthink kay ikaw ra gina akong gigugma
0: oy dili pwede ingon ana dong buang masiguro ka ba? Mag 3 months na mo nga si Guyog-Guyog sa imuhang ex. Siya mo yung kasakon. Dili ko mag-overthink. Asa na yung gikan.
1: Sa'yo. 3 months nga kita may mag-uban-uban. Ihato tika. Kwaon tika.
0: Pero sa gabi idong. Alas 10.
1: Mag-uban tag pangaon.
0: Rason pa ha.
1: Alas 10 na dyan. Tulog na. Uy, bilar na duty. Patap ka ugma.
0: Bigyan tika ron. Alas 10 imidya dong. Alas 10 imidya. May nung kasako. Ang nga din ito mag-chat-chat. Kay matulog na ko. Ako nang i-off akong cellphone. Pero tinuod ay dong. Tuwa day ka dito. Tuwa day ka dito ha. Papa ka natagbaw na ako. Chulte. Ano na niya?
1: Wala.
0: Ex na nimo siya doon, gibiyaan na nimo siya, ibig sabihin ni nakaganahan niya kay na yung mga something sa iya nga, di kaganahan niya.
1: Mugani na, ex na, gibiyaan ako siya.
0: Mugani
1: niya. Wala naman to'y kwanto.
0: Ang ingon si mong ate sa... Patay, naingon ako.
1: Kanigid akong ate.
0: Pero ang ingon, sige, naingon naman gina ako ha, sige. Oh, ang ingon si mong ate sa ko ah, ex nimo ni siya, wala mo'y proper nga closure, ni-abroad siya, niya doon siya sa laing nasod, mag 7 years na karoon ni balik. Sa magyun ni Dong?
1: Kanigid akong ate. Pwede, ayun, tawa na akong ate. Ay.
0: Nga nang hindi naman kong matuho niya.
1: Ayun, tawa na. Ayun, manira magkuhan. Panira magkayagkuhan. Panira moment.
0: Dili, Dong?
1: Panira moment.
0: Dili, pwede naging gunaan ni Dong. Kinahanglan nga. Kinahanglan po makabalupod ko kung unsa gid ang inyong hangra. Unsa ba na mo nag-online selling mo? Ha? Huwag kita-kita mo sa imuhang ex. Doon niya tag alas 12, alas 1. Dili, Dong. Ano?
1: Kung ano'y, may na, kung ikaw nakasapon ka na, mutugaan dyan ko, pero dili man ikaw nakasapon, na ay pa'y tendensya nga sayop ang mga istorya na.
0: Na?
1: Kaya kabalo ka na yung mga istorya nga hatod-hatod niya, kulang-kulang, ang uban po, masubraan.
0: Dili mo na sila maghatod ng istorya, kung dili po na siya tinuod, dili na siya legit.
1: Kaya kanigin akong magulang, may magpatakag istorya, sobra-sobra. Kaisa ragani ko, niya, napicturan na yun. Bantay lang ka magulanga ka.
0: Dili judong. Tara pa, una pa oh. Tanawa ni oh.
1: Oh.
0: Kaya namagin na siya oh. Namagin na siya timestamp oh.
1: Oh.
0: Mingon ka sa ko ka isa oh. Kapila man din mo nakita-kita o kani kay.
1: Oh.
0: Daghang kay ni oh. Daghang kay ni oh. Oh.
1: Sa muka na. Uy, yan ang na.
0: Ang golding hands po mo.
1: Wala na, kumusta ko na sa iya. Kumusta naman, anak ko, kumusta naman ka.
0: Kumusta si mong mata?
1: Wala naman ko kailan ni mo. Ana na.
0: Bigyan na, manginti ka ba, awa? Sobra na ka, ha? Sobra na. Tago-tago kang sikreto, ha?
1: Grabe, 6 years.
0: Usa man yun.
1: Grabe, 6 years na. Grabe, inana na.
0: Bitaw.
1: 6 years na yun. Yan, inana ka diritso. Imura kung anong diritso.
0: At dilig yun, Dong. Ikaw mo na, ikaw mo na nung dilig yun, Dong. Ikaw din ang wala nag-value na 6 years, mag 7 years ito, Dong. Ikaw ang wala nag-value na wala niyong mag-irespeto ng itong relasyon.
1: Tagay po ko kuwan po nga makakuwan ko. Imo naman lang tanan.
0: Sa tagaan, tika kuwan, anong sa man?
1: Tagay ko, kuwan ba nga makakuwan ko, maka-explain ko. Imo man, di man ko niyong paminahon.
0: Sige daw, be, sige.
1: Mas may pamanoon mga laing tao ni Monday yan, kay Minaw pa.
0: Sige daw, be. O sige, lingkura na to niha.
1: Sige. Oh,
0: gitimplahan tika og Santon Gold Coffee
1: Salamat,
0: Mix.
1: Salamat, Day.
0: Karami yun din mo. Ano. Sige. Oh, explain ako nung kung unsa mong ginahitabo. Nagunsa gin mo.
1: Wala na lagi may ana. Day, nangumusta ko sa iya. Uy, nangumusta rin yung ko.
0: You have nangumusta. Broke my trust.
1: Narasad nung broke my trust. Uy,
0: wala
1: yung ko for 6 years. Wala yung ko kadungog. Ano ni mo ba? Karoon na ino. Sige, sayop. Nasayop ko kay nakikita ko pero wala may relasyon na oy.
0: Sayop ka, wala ka man na ng suri. Kanina pa na nag-istorya. Muna ginao, muna o dinay pa pero...
1: Sige. Ano naman dyan mo mga babae? Sige, ako na lang mag-suri. Sige, suri na din day. Suri na din. Ako makikitaan na saya sunod.
0: wala na, nanak ko yung nanak ko, nag-overthink ako, din na naiwa ko lang sa puna-una. Kabalo ko, ngayon mo ko na po kong ilad-ilaron.
1: Ilad-ilaron nga, wala man tingkang ilad-ilad for 6 years na ilad-ilaron ng tingkang.
0: Kabalo ko, ngayon mo kong ilaron. Ikaw bitaw dong, na, agi-antusan-tusan, gilbitaw ang takadong ha. Abi ba naman ako katong imong consistency love, gaday kay kunin mo, pero nagaday kay kitago sa ko, ang sikreto.
1: Consistent is kwan man good
0: is what? Na yung po mga nalalaman
1: consistent is the key.
0: Is the key bitaw. Oh, napaka mga nalalaman ng mga explanation, pero ang tinuod, di mo rin ginabilog ako. Utang! Ginabilog, di mo gumuto ka para maingnan nga lab-lab ko ni Eva.
1: Hindi, oh, lab-lab mantika. Lab-lab mantika di day, uy.
0: Sige, pasailuan tika karon kay love man kay tika.
1: Sailuan lang kung kugod, pero wala. Wala may koneksyon na niya.
0: Ayaw na to sa ba.
1: Wala may koneksyon na na, uy.
0: Ayaw na to sa mundo nga.
1: Sige na, wala na.
0: Sige. To advance in the rela, ako siyang itagaan ng second chance. Kaysa sulod nga unong katuig, hapit naman dyan yung mag 7 years. Kabalo ko nga wala dyan ko yung ginabinuangi. Kabalo ko, Cinderella nga, love ko sa kong uyab. Pero Cinderella, diligid na ako maiwasan nga mag-overthink. Di na ako maiwasan nga mangutan ako kung unsag yun ang tinuod nga dahilan. Nga nung sa alas 10:30, di na makigchat ang akong uyab sa kuha. O gusto gihapon ko makabalo sa kamatuoran, Cinderella. Kay dili dyan ko kumbensido na nakikita lang siya sa iyahang ex para mangumusta. Something is wrong yun, Cinderella. O tuod man, tungod sa ko ang pagduda, gipaabot na ako og 5 kabulan. Ayan na ako siya sundan aron makabalo ko sa kamatuoran. Magtago ko diri. Kinahanglan na mabalaan ako ang katinuod. Dili ko, dili dyan ko, 5 kabulan na kung halos di katunaw. Marami naging kanyang mag-overthink. Masuksok ko diri sa sagbutan. Pahala na tagas kayo ni mga kumpay. Pahala na. Tuara si Dudo. Tuara ang akong pinahang. Niduol siya sa mao siguro ang iyang ex. Silipon ako balik ng picture, be. Madyo ko kitaan ng iyang ex ko, uy. Pagagnaw? Sweet-sweet pagagtingo? Unsa ka na siya dito, ay? Unsa kaya naging istoryahan? Nagbeso-beso. Sana'y naging istoryahan, ate?
2: Natulog na to.
0: Kasi kayo nagpasabot ka, natulog na. Nigakos ang babae niya. Dili ka ni may tabo. Dili ka ni may himo. Doon na ako. Akong kumpulataw na. Mugawas ko, Dre. Ikaw!
1: Dang!
0: Nagunsa ka din, he!
1: Nagunsa ka, Dre!
0: Ha? Giyapastika!
1: Giyapastika? Giyapastika ni mo?
0: Giyapastika? Asa itong babae? Ano ni sulod to kalit? Ano? Abre! Ikaw!
1: Wala, nani ko, Dre, kayo nagpalit ng mantika kayo magkwanto, magluto kung panyapon ako.
0: Mantika? Mantika, alas 12 sa tungang gabi, mantika!
1: Oo, ako kayo panyapon, manang palit kong mantika, kay naman sila yung mantika, Dre. Mare, papalitan kong mantika, Mare.
0: Kinuukot, Dong, pwede naman huwag ka nga mag-text sa kuha, unta, pwede naman ako magpa-deliver sa imo, ang mantika, tungang gabi, alas 12.
1: Maulaw na ko rin mo, ay, kay, kung mahasul kayo, wala na, naman naman tag-chat na, wala ko ka-chat, Dre, lang ko sa kong Mare.
0: Sumbong ta ka sa amiga, sa bana sa kong amiga nga si Noemi Sayo. Sumbong ti ka ni Danilo Hurtado nga nakakaroon diyan sa may Apex Mining. Sumbong ti nga.
1: Ayo, musik mamirahay na.
0: Hindi po sakitan ko niyo.
1: Musik mamirahay na.
0: Noime! Noime! Noime, tabangin ko din, Noime. Baka akon kayo si Dudong, Noime. Dong, kalusa mo mong siya magsugdi sa kwa sa tinuod, Dong. Kaysa mag-uibu ang Dong, ang mutuo nga nagpalit kagmantika alas 12 sa tungang gabi, eh. Eh, nakaka-respikas baryo, Dong. Nakaka-respikas baryo, Dong.
1: Ako, magluto kong itlog.
0: Luto kong itlog?
1: Luto kong itlog, eh. Panihapon ako.
0: Panihapon? Dong, nanihapon ka sa balay ganina. Aya ko ni mo, aya ka ni Uli, aya ko ni mo nga. Paghato di mo sa kwa, Dong, nanihapon ta, Dong.
1: Nanihapon, dayta. Kalimot ko, guto mo, gugod.
0: Sana magkadong naabot makaday sa Picas Barrio, nagpalit og mantika, Dong. Makiklaro. Prang kahilo ko na ko, Dong, be. Ay, tinuwalaan ni Dong.
1: Kanang...
0: Unsa?
1: Kuan, kanang... Ikaw magkita ko, gigugma.
0: Nya.
1: So, mauli na ta. Uli na ta.
0: Bigyan naman ginti ka doon ba? Ano ba nagigay ka doon ba?
1: Ayaw po ito. Maluoy po ito.
0: Adilin ako yung unaan ni Dong, oy. Binuha naman yung istorya. Kabalo ka. Sige na kung hatag ang chance mo. Sige na ako ka ng tolerate anay mo mga binuhatan. Doon mo na ginailad ako ni mo doon. Dilin ako doon. Mabuwag na ito. Mabuwag na ito. Magbuhag na ta, Dong. Bahala ka
1: niya. Ay, dili pwede. Hindi ko mabuhi. Ano, magulag ta?
0: Ano?
1: Dili ko mabuhi kay siyempre, ikaw na kong kalibutan.
0: Kalibutan? Si mong mata? Nakapot mo ikin dispikas bariya.
1: Ano ka ni?
0: Kalibutan niya. Dobby, ano? Sige, makagtanan. Ganon din man siya kong palit sa balay sa imong egsog mantika.
1: Nanginda ka diya, Mads.
0: Mads?
1: Palit ako diya, Mads, Biggie. Butong, Biggie, Mads.
0: Ambot ni mo! Ambot ni mo! Cinderella, wala na akong kasabot. Wala na akong kasabot. Sige na akong tolerate siguro sa iya mo nang naanad siya, ngingunani siya sa ko. Naanad siya nga magsige siya pamakak sa ako. Ambot asa ko mo lugar. Wala na akong kabalo, Cinderella, kung unsaon na ako. Gusto na ako sila nga masakpan yun. Pero Cinderella, hag kayo mo tagong sikreto nga ako ang uyab nga si Dudo. Wala gusto ko mga itambag sa inyuha, ilabi na sa inyuha ni Dopolpi. Kung unsay angay ang buhaton sa ingunan nga relasyon. Cinderella, dili na ako kaya i-give up ang almost 7 years. 7 years nga naging kami. Tiligod, anak ka sa yun. Pero sa tanang pagpamakak niya ang ginabuhat sa kuha, tiligod na ko kaya. Kung tatagaan ninyo o katinahon ang akong panghuna-huna karun. Para sa putahe confession. Diday.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod lang akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, Double D, ang ato ang programang putahe sa gabi. Of course, ganina ato ang putahe confession. And yun na doon ang istorya po ni Dudong o ni Diday.
3: Nahugno, nahunlak, nagunob ang himaya ni Diday.
2: Gubot pas lukot lagi. Pero bina Double D, kaya murag, for some reason, we're running out of time. Wait lang ha. Tambag na ako kang Diday ka ng bulaga na lang niya ka. Wala mo na ayo.
3: Kung kinsa man itong tambag?
2: Kang Armand ng Bohol.
3: Wow.
2: Noemi sa El, may gabi daw sa iyang bana nga si Danilo Hortado nga nag-overtime karon sa Apex or sa Apex Mining. Diyan na sa may ano no? Sa may Masara. Davao de Oro. May gabi po. Salamat kayo ha.
4: Thank you!
3: Ayong gabiin ninyo din ha.
2: May mga gabi po sa mga taga Nuevo, Ilocos, ilabi na kay Nanay Bebing Morofuentes. May gabiin na. Thank you so much and I miss you. See you puhon, puhon.
4: Thank you.
3: Yes.
2: Siguro Double D for your final words o imuhang tambag para sa to ang letter sender kung gabi una.
3: Tambag na ko para kang Diday ka ng kuan ka ng mag-usbo ninyo, mag-istorya mo ka ng kuan pa magkaroon ka ng init pa magkaayo tungkol kaya nasapnan man nimo, no?
2: Oo.
3: So, ipalugdang sa gamay ang imuhang kalagot, kay ubos. Dayon, magkuan mo, magtok mo ka ng one-on-one. O, niya, mugawas mo sa inyuhang lugar. Dito mo mag-istorya sa kanang asa mo dapita ka ng medyo mingaw. Niya, mag-date ba ka mo? Ano?
2: Bitaw.
3: Okay, kay, dili magin mo ang kon si Dodong. So, nasapon man nimo pero consider na to nga imong ebidensya. Pero ang ako lang na ayo pa dalos-dalos sa kuno sa imong gibati kay basin pud di ay og si Dodong na pud sa rason ba nganong ingon ana pud yahang kuan. So paminawa yang side i-consider pud nimo paminawa kung magka bulag magid siguro mo din bulag mo at least nagistorya mo ayo diha dayon nga dili na nimo i-fight inyuhang kuan duha kay para nga naay kuan kanabang naay unsay tawag hustisya.
2: Yes. Sometimes mga Double B, it is important nga kung makibulag ka sa imuhang partner, like wala na gin mo nag-work together. Kinahanglan na agin may proper nga closure kay basic ang mahitabo magudana. Let's say example, mubalik siya, nag-abroad man ka tong iyahang ex niya, mubalik siya, tapos mingon ka nga, pwede may magkita kay mag-closure me murag. Yes, pwede. No? Kanang murag dili siya murag disrespect siya sa imong partner nga magkita mo for a closure and dili na human na gayud imong duha ibungulan na gali ka no
3: sa may closure pa nimo nang kuan na wala na gani kay gi-close na napay closure
2: i-open pa niya balik
3: diha na ka
2: ang mga babae mga Double B is we need an assurance. Kapag ka kami na cute. Kung dili ka ganahan sa mo, then you're free to go. Pero kinahanglan po na tagaan po minimog respeto in a way nga, musulti po kag tarong sa mo.

0: Ang hindi na di kaganahan sa amo. Makasabot mo yan.
1: Ba?
0: Although, magligid-ligid sa gabidalandaan sa dalan.
1: Pero namabot mo ginang sa punto nga. Kanang, di na gilag isa, makigbulag na gyo, dili na gyo.
0: So,
1: dili po di mo na pugson kay. Pag mo si pugson po di mo imong, ipugos gin po di mo imong kagalingon. So,
0: true.
1: Diha na, laay na kayo inyong relasyon na. So, mawala na itong mga dati ninyong mga kanang iksina ba? Sa kuan nga ginabalik-balikan ninyo kay tungod mo lang gini ang nakapahatag o kalig-on sa among relasyon.
0: Oh, ayan, paminaw, ibang dubot din, ha? Single gali na. Pero baka tambag, ah.
1: Basta kalig-on sa relasyon inyong kinanglanon, torbo inyong inumon.
0: Mojoid. Ay, bitaw, diday ka ng tama ka ng iingon ni Double B, no? So, I strongly agree sa iyang iingon. Siguro, additional na lang kayo, mayroon nakapipaste. Makapipaste na ginako ni. Additional lang siguro, diday, tama nga mag-istorya good mo sa imuhang uyab. Kung sa manggit ang inyuhang status to ha kay sa ingon na animang god na nakipagkita siya sa iyang ex, mag-create na gid na siya og murag kuan na gid siya na nagid siya kinang murag puwang sa imuhang utok ba nga
1: or naniliki
0: na nagiliki nga na nag nagid ni buhat nagid ni something ingon ana oh kana gid bibi oh sakto gid na lagi. Pero bitaw, istorya na lang mo sa imuhang uyab o pagdesisyon mo kung unsay maayo kay kapag ka ang relasyon mangod, masudlan na siya o ganang pag-overthink, masudlan na siya o dili mao, masudlan na siya o pagdududa, hangtod sa hangtod, magduda na gid na.
1: Yes, pero bana, sa mga relasyon, baby, naagin na siya ang pagpasinsya o ang labi na gid ang pagpasaylo.
0: Yes.
1: Mara gid na.
0: But never again.
1: Never again.
0: Kung
1: maghimo mong kuan, maghimo mong kasunduan nga para mabalik o ang kaligon sa relasyon magbalik, kuan yun na, kanang na may kasunduan.
0: Dapat lang.
1: So, na may mga inyo na na. E, kung unsa man lang ang mga kasunduan, inyo na na.
0: Oh, inyo na, may labot, ana. Pero bitaw, uwi, no? Double D para sa mong final
1: grabe,
0: words.
1: No? Dali na kayo. Una. Grabe, walang... Wala murag kuan kuan na tanong pero wala na gyud wala kita oras. Gustuhan ko man mo no mga kaigsoonan, mga katropa din nga nagpaminaw karon sa nanabata sa frequency wala pa no.
0: Wala pa.
1: Oh, sa online nagtanaw sa tua sa FB live gustuhan pa man mo nga muato sa unahan pero dili gyud mahimo kay na irong buang.
0: No.
1: Bitaw no sa ngalan na lamang si Dibu Puwersa sa XFM News and Entertainment. Oh, sa ay, sa kuan sa Philippines no? Mag-practice ay kung extra lagi no. Salamat sa ato ang gwapa nga manager sa XFM Bukidnon. So kini si Double B mag-uban-uban tanyo sunod ugma.
0: Yes, sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Kauban po si Double B for tonight. Ako po ang inyong Disney Princess Cinderella. Yeah! Para po sa
1: Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kids na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i. Sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, Madi. Layoban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Excited?
2: Mga katupa, excited?

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nganan ako sa krusig.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: face to pain.
1: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit, dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
4: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
3: Ay, nakapalit yung gaso.
4: Oo,
3: nakapalit
4: yung
3: gaso. Nagiday, oh, basiyo.
4: Oh.
3: Asa ka nagapalitan eh?
4: Dito sa baba.
3: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
4: Oh, Yestrel na ba yun?
3: Para makasure yun dapat
4: na
3: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
4: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
3: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
4: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
3: Tanton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
4: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
3: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Tanton Plus Gold.
4: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikatabang sa

0: napapali sa mga butika nationwide.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Ganda
5: at malusog na pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
5: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyo pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
6: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po ito yung worst sa kalalakihan eh. Di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtali.
5: Mm-hmm.
6: O, sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Isa siguro yung dok sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
6: Oh.
5: Pag yun yung nawalan ng reflex o yung inyong alaga, mga kaibigan.
6: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
5: Oh, sobrang loading ha. Ano po ba dok yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman dok?
6: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
5: Mm-hmm.
6: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
5: Merong mga ganyan.
6: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman yun. Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
5: Mm-hmm.
6: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po nung nagkakalaman, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
5: Yun.
6: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis
5: yan,
6: na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakakaapekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakakaapekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function so pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain.
5: Mm-hmm.
6: Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo.
5: Oh.
6: Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
6: sheath. Yung myelin sheath.
5: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
6: Shortage.
5: Ano?
6: Short circuit.
5: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
6: Uh-huh.
5: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
9: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Hindi ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Couple Plus Gold.
14: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sansone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you.
13: Sansone Plus Gold.
15: Mabibili sa mga butika.
16: The Secret of Health.
5: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa po ito, mga kaibigan, ay edit sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong nangunguna produkto ang ating pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili ng mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng ating pong overall health. Dahil po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system, ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa ating pong nerves. Ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Dok, ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga nerves.
6: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na mayroong organic iron na mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhil ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, meron tinatawag na diabetic neuropathy na pwede ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
5: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga, ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga

0: Habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ang ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
0: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
4: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
0: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, At sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, our any part of the body can be normal. Mm-hmm. O, yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure.

0: Nako, ay inuman niyo po no ng mga produkto natin mga kaibigan para mapahealthy din no yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan at makaka-cope up syempre yung pangangatawan natin no. Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito mga kaibigan kasi ito naman po mga kaibigan is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo na yung nutrition na yun yung makakatulong para makaka-cope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya mga kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santong Plus Gold, Vitamin C, Santong Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
1: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take mga kaibigan na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan ano at panglaban sa samot saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan mga kaibigan ha. Huwag kalimutan lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now Doc, wala po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa ng mensahe Doc sa ating mga avid listeners.
1: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo ano sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli. Sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan mga kaibigan ano? Dahil yung mga gamit natin ay alagang-alaga nga natin mga sasakyan natin ay lalo tigit yung katawan natin ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto kasi minsan mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit mga kaibigan ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano, kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
4: Hoy apa. Hoy apa. Apa.
5: Kap.
4: Estudyante ba ka?
5: Ano man.
4: Utsingan naman ha. Alas 7 na bangon na gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
5: Exciting!
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: X. FM.

0: Connected. Exciting. Pilipinas. Exciting Pilipinas, mga katropa, tong oras, alas 5 set size na. Mga katropa, welcome sa tong programang Exciting Pilipinas. Adlaw karon nga pizza 8. Oh, dili day 4 ning bulan sa Agosto. Si Piat na punta sa July, si Piat sa oras. Pagka Agosto, si Piat na punta sa bulan, yahak niyo. Ay, anyway, mga katropa, welcome sa itong programa. Labi na sa ito ang Exciting Pilipinas. Hindi na ay mo ipagpangablis itong matag-adlaw, pagpamukaw sa itong mga katropa. Labi na sa itong mga katropa nga mao pa ipagmata, mao pa ipag kanang tulog ang mata, pero gising ang huna-huna. Okay na yung mga ingon-ana. Labi na karong mga orasa, nga nagapaniin ras palibot. Kanang ato mga katropa, bitaw nga murag manok. Tandog lang gamay. Murag kuan. Murag ka ng manok ba nga? Uy, basig gulgulan ako ani.
1: Ayaw!
0: Mata kita, mata. Okay, magulgulan niya ta. Itaw nga murag manok. So, mga katropa, mayong nga pagpaminaw, labi na sa itong mga kaigsunan karon, sa itong mga katropa nga anaan sa ilahang pagpangandam kay adlaw karon nga Martes. Oh, kung ako na sayop, be. Check tadaan. Tuesday. Basta Tuesday, mga katropa, Martes, good na. Una itong timailan, ha? Anyway, mga katropa, may buntag kang katropang Wilma Joaquin, kang Willibert Abri Albarico, o kang Mirasol Sumudyo. Oy, Auntie Inin, good morning, mimo di ante. Kumusta man ang Sambuanga? Wala ba'y mga kasikas di ha? Bert Abri Albarico.
2: Sabi ka.
0: Okay. Ana-ana po diri si Katropang Rigor Narocla. Good morning, Katropang Ray. Monitor your program, Exciting Pilipinas. Kang Gina Santos sa Nagunuan. Good morning, Katropang Ray Alenton. Ay, daghang salamat, Katropang Gina. Murag, ikaw ang bag-o sa akong panglantaw karon, ha? Kang Wilma Joaquin. Ay, si Katropang Wilma Joaquin. Di na ni bag-os kong pananaw. Why laing solid listeners. Nga ni bit-bit og manok.
1: Ayoy!
0: Tanglad.
1: Ayoy!
0: Og dahon sa tangkong. Si Didin Pataho. Lainis Didin kay kuha na ni package ning iyahang pa-shout out.
1: Ayoy!
0: Apil maniini itong mga silingan nga dugay mong mata. Mayong mayong sa iyong buntag sa Realinton. Namukaw kustanan mga naminaw, labi na sa mga sa taga-sityo Cantagan. Diris may dihanas may lukak no, durian. Kanunay naminaw sa iyong programa Exciting Pilipinas. Kang Vong Duran. Grabe ni si Vong Duran. Uy, asa naman yung bayutan nila.
1: Ayaw!
0: Des mga silingan ni Katropang Didin Pataho. Sa ako nang ginaingon ha. Pag mag-ulan gani og kwarta, gansigin mo.
1: Ayaw!
0: Di yun mo kasalo. Kaya sigir mo, tugtog niya. Pang mata na mo eh. Wala na, oh. Hapit na mailog sa, kangit, sa kahayag ang kangit-ngit. Munang pang mata na mo diha. Ay na mo si palabig luling hayaw sa mong pagkatulog. O kaya karong panahon na magsigkatulog, gansing.
1: Ayaw!
0: Di ka kabalo, mga warta rong panahon na. Wag yun kay ayo.
1: Ayaw!
0: Munang pangmata na mo diha kay og magulan po og bangkaw. Gansing, gihapon mo kay... di man mo ka salo, di man mo ka tago.
1: Ayaw!
0: Zanilla, lagi. Aba, yung buntag diha, madam. Oh, ang imong ulitaw kagabiin, nakasabay na ko to sa kaiba.
1: Ayaw!
0: Ninaog kay gusto magmotor. Oh, nahala. Ayon sa naming orasa na kauli, gabiin, murag mga aniabot ko dire San France. Alas 11 imidya.
1: Ayaw!
0: Kanilaging kahangon-hangon na itong pickleball. Tanawa, di. Kabilar-bilar. Munang di gyud maayo mga katropa nga magpalabi tayo ning pickleball. Okay, kita may mag... kita may mag-antos pamaol.
1: Ayaw!
0: Ay, grabe akong pamaol. May gani kay giulan mi kagabi escort. Kay ugwa mi giulan na. Matam abtan pa gitog alas 10 nga duwa.
1: Ayaw.
0: Lain ning pickleball mga katropa kay uga napagani kay makalaban nga gusto nimong balusan adi sa ka mo undang oy.
1: Ayaw.
0: O na nga sabanga wala pa nag pickleball diha. Kung gusto mo ay apil na dayon.
1: Ayaw!
0: Para daghan ta ba? Daghan ta ba bilar? Daghan ta magkapamaol? Daghan po ta malingaw. Lingaw gyud po noon ang pickleball. Anang lood to sir kay ako to giwalihan. Pastila ng luod-luod. Uy, mga batasan sa mga bata karon ba? Ato ratong kuano na, madam. Ato ratong istoryahon. Kaya kaning mga bata karon paminaw mo sa mga bata karon ha, kamong mga bata karon nga nagsaligpas ginikanan, wa gyud mo ikatungod nga masuko kung kamo badlongon, kung kamo sagdahon. Okay, dili na maayo, naglantaw ta sa inyohang kaugmaon. Mabitaw nang sagdahon kay dunay nakita nga sayop. No, dili bot pasabot nga gisagda mo kay trip-trip lang. Gisagda mo kay dunay sayop. Oh, muna nga ikaw bugoy, bantay ka lang bugoy ha. Terence Montenegro Martinez, good morning kuya. Hoy Terence, sir, good morning sir. Ay, good morning sa mga taga San Miguel, di ba? San Miguel, Surigao del Sur. GM Pascual, good morning, Sir Ray. A shout-out diri sa may San Agustin, Bayugan City. Uy, sa mga taga San Agustin, Bayugan City, murag bag-o ni si katropang GM sa kumpanan au sab karunay. Timaan ina ning orasa katropang GM, timaan na kaaning orasa kay mo naman ni atong programa gyan. Si Jungki Pai. Sa muka niya nga pangalan oy. Jungki. Mayong buntag nimo diha. Kumusta man ang imuhang kabuntagon? Mayong ato ning taga San Isidro ra ba ni siya? Taga San Isidro or naalang kay mga kailas sa San Isidro? Mayong morning, sir. To all Puroxize, Barangay San Isidro, ilabi na sa P family. Mga P family. Ilabi na diyan sa mga taga Santa P.
1: Ayaw!
0: Wait, wato labot. Oh, sige sir, magpirmi na ko tanaw. Shout out na sad ko sa ako insi. Si Joy P. Joy P. Ipan nga guwapa. Uy, unsa man na si Joy P. Ipan? Single na? kuhita na imuhang insi. Inang insi. Nainang utana. Tagadiha gyud ay si Jongki. Abi na kog taga Santa Pica. Mga katropa, tong oras alas 5:16 na kining oras sa tod kanato sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix. Ikaw nga wala pa nakapangapi, timplahan na ang Santon Coffee Mix mga katropa. Oh, good morning from Tandag City, Surigao del Sur. Oh, taga Tandag ay si Terence. Abi na ko dong og taga kuan gidong. Taga San Agustin, San Miguel. Kay murag San Miguel man gyud ako mahinom duman sa inyo. Lina Pataho, good morning Sir Idol, watching from Porokdos, Barangay San Francis. Barangay 5, San Francisco. Amping ang tanan, love you all. Grabe yun ka mahigugmao ni katropa nga Lina Pataho. Gaan ta sa niga pampaugnat si katropa nga Lina Pataho bi. Kay para muugnat sa niiyahang mga kaugatan. Okay katropa nga Lina Pataho, doon ako'y kuan sa imuha, doon ako'y awit kanimo. Kay may na lang ato ning paignato ning mga kaugatan ni katropang Lina Pataho. Okay dirita sa mag-exercise tayo tuwing umaga by Vong Navarro.

0: eliminats.
1: Hores, vaga que tropa, a les 5:25. Welcome back sa tong programa ng Exciting Pilipinas. Mga katropa, ganap na pong naagaw ng kahayag ang kangit-ngit. May kahayag ang liwanag mula sa dilim.
2: Ayaw!
1: Kabuang yun sa kangit-ngit nga tos kahayag. Wala gining kani magunay magbiyo-biyo nato nga mga Tagalog. Kanawa hinoon maapil taog Tagalog. Basta kay ang ibig kong sabihin, ang liwanag ay sumisikat na mula sa kadiliman. Kadiliman. Oras mga katropa, alas 5:20 na kininga oras mga katropa. Oras na alang sa pagpangapi sa atong Santon Plus Coffee Mix. Kading atong pagpangapi, murag yun ni og si Jonky P. Mayo na ni sir, pero idol daw ka sa ako bayaw na si Chris Humauas. Mga pi daw idol. Ala, kuyawa ni nga, nalang mag-idol sa ato.
2: Ayaw!
1: Murag makakuan man, makapadasig. Okay, pakiregard sa lang ko diha kang katropang Chris Humauas. Kung birthday man nimo karong bulan, happy birthday.
2: Ayaw!
1: Bitaw, katropang Chris o katropang GM, amping-amping mo sa inyohang mga adlaw-adlaw nga mga pagpanikaisikay. Yes, yeah, taga San Miguel, pero ni akog tandag out. Okay, diha magka nagtudlo lagi. Kang Nanay Gloria Malala Apilo, mayong buntag, sir, always listening, Exciting Pilipinas, have a blessed day from Bayugan City. Ay, sa itong mga taga-Bayugan, ha? Labi na sa mga kahiganaan, diha, mga kaubanan sa Padol, kaubanan sa matagabi, inga gabilar, tungod sa pickleball. Hala, mayong buntag ninyo, diha. Sa itong mga tricycle driver, good morning. Uy, si katropang Jewel Ampit, mayong buntag ni mo diha, katropang Jo. Mayong pagpaminaw. Kumusta mang kasika sa atong palibot? Mraga, sabay-sabay, gitaan ni Ron maniid. Mayong buntag sa atong mga tricycle driver nga nagapadagan sa kadalanan. Mga nagapangandam alang sa ilahang mga biyahe sa atong mga magtutudlo sa tanang mga empleyado sa gobyerno pribado. Mayong buntag ninyo diha mga katropa. Alas 5:29 na mga katropa. Mubreak una tas makadiyot aron na manguan sa ta. Mag-retouch. Bitaw mga katropa, mubreak una tas makadiyot kaya doon na tayo importanteng mga pahinomdom alang sa atong panglawas. Oy, pahinomdom dahi ha, karong sunod simana mga katropa, magkita-kita taninyo diha sa maya Santa Irini. Adiri sa prosperidad nga sakop kay duha ra baning Santa Irini sa Agusan del Sur. Diha sa maya Barangay Santa Irini Prosperidad. Magkita-kita taninyo diha mga katropa. Pangitao nato ang atoang mga katropa diha nga adugay na natong wa na kuan, wa na duaw. Katropang akong iyaan na Marilyn Mission yo but may buntag ni budet ya. Mo break una tas makadiot kay do na sa atong pagbalik do na tay mga daghang pahinumdom og balita nga angay atong ikapasayod sa inyo ha mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Muna siya mga katropa, kadyot lang. Okay, so
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mo gud siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santhon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, o Chia, gasiyok ang dumang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom na akong Santhon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad? Mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay saon na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
8: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yesto Health Incorporated.
17: Tila ba may hangin sa tiyan
18: at masakit sa pakiramdam?
17: Kabag yan!
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang,
18: tanggal agad ang kabag.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong
17: magaan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
20: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santhon Vitamin C para sa mga bata.
19: Ay, salamat.
20: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
19: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di ang mahal. I love you.
7: Vitamin C. Vitamin C. Magsantoon, Vitamin C.
8: Santoon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Harry, pwede mo ba magtanong?
1: Pwede, pero isa lang.
0: Kasi nag-break ko kami ng panganim kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
1: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.
0: Aha!
2: Uno, dos, tres, kulang pa ng apat. Four, five.

0: Remember Willie? Kung walang pito-pito, wala yang ocho-ocho. Bye-bye!
1: Pito-pito!
2: Oras mga katropa, alas 5:41 na. Kung walang pito-pito, walay masisto. Ang uban mga katropa, gipang sisto kay sige dakop anang pito-pito. Kailan mo pito-pito mga katropa? O kanang pito-pito, kanang mga itong bitaw nga murag langaw di astubig. At ang oras mga katropa, alas 5:42 na kininga oras atod ka nato sa itong mga produkto. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ang walay laing ginasuyop na ako. Dili na itong naipilter ha. Oh, filter, ang sa'yo tawag anak, katong fuel. Matagbuntag mga katropa, dili man ta pwede nga dili ta musuyop. Musuyop ani akong sudlanan og kape. Kape na siya mga katropa, akong ginatimpla matag programa kay lagi ang ato ang kalawasan dili man gyud mangi dili man gyud mahimutang kung wala tay kape. Muna nga kada buntag gasuyop gyud ta. Pero dili suyop sa kadtong muaso nga naay fuel ha. Suyop sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kung ang inyohang timplahanan og kape na ay suyop-suyop, mo nang sabay-sabay tayong manuyop. Pero kung baso, tasa, mag, unsa pa inyohang kapihanan liha, pitsil ba na? Sabay-sabay din tayong humigop sa mainit na kape. Na ang kape na Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o Santon Plus Coffee Mix. Okay, mayong buntag kang Nanay Gloria, kang Gloria Baro Espina. Good morning, Sir Ray. Parang namali ata ni si katropang Gloria Baro. Murag namali ni siya. Dito dapat ni sa bullseye ni iyahang greeting. na... Ma, katropang Gloria, unyang alas 7, musulod si katropang Junji sa programang Bullseye. Ako po pala ay si katropang Ray Alburo Alinton. Yan po ang aking pangalan. Dali ang nakakatawa ni katropang Wilma Joaquino. Ayon si katropang Gloria Espina. Good morning, Sir Junji. Salamat sa kabuntagon. Lord, og maayong panglawas. Ngamo na batunan sa kanunay, Sir Asa Manco Dapit, magkuha sa akong nadaugan atong 30 July. Nakadaog dahi ni Kuan, si katropang Gloria Espina. Naday kay daog. Sige lang. Asa man kadapit. Sindi lang niya amig address kay para or i-chat lang niya amig kay para nga ma-plastar na to kay kang Gloria, kang katropang Gloria Apilo. Nahatod naman tong iya ha. Nahatag naman tong iya ha, pero doon na may kasabutan. Okay, ganahan siya sa D3. Amo tong nag-swap me. kang Geraldine Sumagang, mayong buntag nimo diha te. Ngamong ate nga murag kamanghuran. Sa mga Nikin family, Kajaw family, gikan kang Sebethe. Mayong nga pagpaminaw. Kang ading Granaderos Dapar, mayong buntag sa nimo. Ka Wilma Joaquin na kabugoy ni Ri amin ako og mga magsuyop og tabako. Ang uban diha suyop og tabako pero ako diri suyop og kape. Mo bitaw nang uban no kay sayos buntag kay ang ilang higupon kay kana suyopon kay kanang tinustos. Ang oras ba katropa alas 5:46 sa diri una tas mga impormasyon mga katropa. Okay, basin malaban ang tagsuyop ba? Hindi na takatulong, ani. Okay, gikan kang, Chris Legaspi. Amahan nga gikonsumo ang anak sulod sa duha ka tuig arestado. Kastilan pagkapanuway nga amahan ni.
1: XFM Report.
3: Himas rehas ang usa ka amahan human gisilbi kaniya ang Warto Bares kabahin sa upat ka counts nga Act of Lasciviousness ning nakalabayng adlaw alas 3 ang takna sa hapon sa Macar, Barangay Labangal ning Ciudad General Santos. Sa iniusang puwersa sa Macar Police Station o Jensen RIU-12, malampusong nadakpan si alias Rod, 46 anyos nga Sika driver o residente sa Barangay Fatima. Ang warrant para sa gi-issue ni Presiding Judge Jose Contreras Blanza sa Regional Trial Court 12, Judicial Region Branch 22, nga gipasaka kinitong November 27, tuig 2024. Kalabutan kini sa makapilang higayon nga pagpanghikap o pangpanghilabot sa iyang kaugalingong anak nga minor de edad sukad 2022 hangtod 2024, samtang ang inahan nagtrabaho sa abroad. Sa pagkaroon, nagpabilin sulod sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpang sospek. Aron mahimong healthy karunay, siguruha nga ang imong immune system karunay ligon. Magtumar karunay og Santong Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, XFM News.
1: XFM Report.
2: O gingunani nga mga amahan, mga katropa, pagkapanuway gyud kayo. Mas maayo ra gyud pod nga diha na siya skuan, diha na siya sa riha sa Papuy-on, tibok niyang kinabuhi. Hangtod madugta na iyahang lawas. Pagkaway batasan mga katropa. Katropang Von Ryan Abales, makaingon ko nga normal sa lalaki ang motukar ang uwag, pero kung ang imuhang uwag ngadto nimo ipagawa sa imuhang kadugo, silan sobra pa kas baboy og iro. Wala siya mga katropang sa mga inahan. Dili gyud ka kumpiyansahan nga ibilin ang atong mga kabataan bisan sa diay sa kaugalingong amahan. Kaning ingon ani nga mga kaso, dili ra man karon nagapanghitabo. Daghan ay mga panahon nga nanghitaboan sa mga ingon ani. Amo na nga dili kumpiyansa, maliban na lang siguro kung kasaligan gyud ang atong kasaligan gyud ng atong mga amahan or kasaligan gyud ng inyong mga bana. Diretas laing bahin mga katropa, kang Jao pagutayaw, babae nga muambak unta sa atubangan sa bridge. Luwas nga napungan sa kapulisan. Unsa pud ka niyang problema? Ato siron ko no be.
1: XFM Report.
4: Pusong naluwas mga sakop sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga babae human kini ni sulayo gambak sa Atugan Bridge sa Seri Highway Barangay Kapitan Bayong impasog ang Bukidnon Domingo sa hapon Agosto 2, 2026. Nahitabo ang maong insidente mga alauna 9 sa hapon samtang nagpahigayon og traffic control ang mga opisyal sa Revitalized Police sa Barangay or RPSB impasog ang cluster. Usa ka concerned citizen ang dali nga naipahibalo sa mga kapulisan nga adunay usa ka babae nga nagbarug na sa tumoy nga bahin sa tulay og daw muambak na. Wala na magusik og panahon ang mga pulis. Dali nila kiningi adtuan, gipakalma ang emosyon.

0: Jao pagotayaw, XFM News.
1: XFM Report. Okay, daghang salamat ka tropang Jao. Pastila no, naagi mga ingon anak nga mga sitwasyon sa tong kinabuhi usay. Kining tulaya murag katuning pinakataas. Pinakahabog nga tulay sa tibuok Mindanao, pastilan og ikaw muambak diha. Kanang muuli kog bukid noon mga katropa, muhunong gid ko diha usahay. Kaya mutanaw ba, musilip ko diha, pero murag ang akong kalag ba kay murag suyupon dihang lugar. Tungod sa kahabog anang tulaya. Og maunay ambakan sa babae mga katropa, makaingon kog milagro na lang gyud nga mabuhi ka. Kay pirti ginang habuga diha kung mauman galing ni ang akong nasa akong huna-huna nga tulay. Iyaan na Marilyn Mission. Murag maon ito tiya no? Katong impasudong nga tulay katong pinakahabog sa tibuok Mindanao. Mindanao o Pilipinas ba? Masa naanay record nga tulay mga katropa diha sa bukid nun. No? So mga katropa, kung doon naman yun tayo mga problema sa itong kinabuhi, dili man gyud solusyon ang kining kuan bitaw. Dili gyud solusyon ang pagpakamatay, paghikog or sa pana pag-suicide. No, dili gyud siya solusyon. Noon mawala atong problema pero mawa pud lagi atong kinabuhi. Mao lang nay nakapait. Mao na diha katropang Gloria. Ato gyung ihapsay ang ato ang kinabuhi no. Ikaw diha katropang Joaquin, may ni si katropang Wilma Joaquin kay dako magyuni siya pagsalig sa Ginoo pod. Kung naman ni siya mga problema, muadto ra gyud ni siya ga mudangops kay tasan. Ingon ana unta ta mga katropa. Atong idangops kay tasan kung unsa may mga pagsulay nga atong gidangatan kay aron usab nga kita sa Dios tabangan. Wa gyud tay laing dangpanan sa tong kinabuhi mga katropa. Kay og adto ta mudangop sa tong silingan katauan man ta. Adto pud ta mudangop sa atong barkada. Palabuan man hinuon ang atong problema. Mo nang ang Dios mga katropa kay wa man gyud siya problema. Mo nang siya ra gyud way lain atong makatambag. Di man ato makaistorya physically pero nasayod ta nga dunay plano ang Ginoo sa atong matag kinabuhi mga katropa para nga mulambo usab. Muna sa tanan nga mga nag-antos karon sa ilahang mga pagsulay, isa na kus mo ingon kanimo mga katropa. No, nga dili solusyon ang pagbugto sa kinabuhi, kundili ang solusyon ang paghikot ngadto sa relasyon sa Ginoo. Tungod lang sa mga problema nga imong giagian karon, nakaingon kang murag awa na kakasabot sa imong kinabuhi. Pero huna-huna ang mga tao nga nagugugma sa imuha, mga tao nga nagpaabot sa imuha, o ang mga tao nga nanginahanglan sa imuha. Imuha silang inspiration. Ayaw ang problema nga ma-inspired kang magpakamatay. So ana lang siya mga katropa. Pinaka-importante diha, tanan man ta dunay mga pagsulay sa kinabuhi. Amo nang kitang tanan maghiusa, mudangob sa Ginoo, mag-ampo ug magpasalamat kaniya. Katropa, tong oras alas 5:54 na, pila na lang ka segundo mo 55 na. Wa na magid ko igong oras katropang Gloria Espina. I-coordinate lang ato ang kinsa imuhang mag-contact diri kung kinsa may nag-contact pud sa imuha. Isabot lang kay para way dira pod kamo anhi sa istasyon diri sa may Purok Uno Lower Pisaan San Francisco diri sa may card ni na PCE narata diri ka tropang Gloria. Okay, atong oras alas 5:55 na gyud wa na gyud ko igong panahon mga katropang upadayon pasunahan. Kami na lang magapasalamat kaninyo sa kanunay ninyong pakiguban. Basang among pahinomdom, sunod adlaw mga katropa, kita kits diha sa may Santa Irini alang sa ato ang katropa nga programa, no? Basta natay activity diha karong sunod semana sa sunod adlaw, no? Diha sa may Santa Irini at ang ilang ninyo mga katropa. Okay, daghang salamat og maayong buntag. God bless kanatong tanan mga katropa. ang

pingta sa kanunay o ang hinaapang hinaot nga ang Dios sa kanunay kanato makiguban. Dagang salamat o ping katropa. Exciting Pilipinas!

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga katrupa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Agusan de Lesor, mga katrupa, good morning. Andaw na usap mga katrupa nga Martes, pizza 4 ni katong bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, welcome na sa tong tulumanon. Ako si katrupang Rhee Celeste Soro Vasquez. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, kini itong tulumanon at kinis mga yung kapabutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiyona ay garantisan og lahutay. Usas mga produkto ni ini mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, ginapagita sa itong mga kagisunan, gumikas kaayo nini. Ngatos panglawas sa matagusa. Available ang mga produkto mga katrupa dinas mga butika nga doon sa inyong dapit usab sa mga National Pharmacy sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide. Usab mga katrupa atong tulumanon na itong Chris Mayo nga kabuton sa Agusan Linding Corporation. Agusan Linding Corporation mga katrupa nagatabang naga-offer nga way hassle nga loan mga katrupa. Kung gusto mo nga mag-loan, mayadtua mga katrupa ang Agusan Linding Corporation na himutang dinha at bang sa San Francisco Gymnasium. Sa San Frans mga katrupa, makita ang pangalan nga Agusan Linding. O gadiha usab sa may Bayugan City, Anadias Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglitawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Pwede rin kita sa pagtunol sa aluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, mga katrupa, DC Nuybe, kakanhing rebelde sa Agusan del Sur. Gihatagan kini og safe conduct passes. Alang kini sa luwas nga pagbalik sa Katilingban.
2: Headlines. Headlines.
0: Bus driver mihatag kini reaksyon sa unang adlaw sa bagong terminal sa Hubang. Huot matod pa inigabaking.
2: Headlines. Headlines.
0: Presidente sa Samkuda na dismaya sa unang adlaw sa bagong terminal sa San Fran sa hinay nga kita gumikan sa mga baobao.
2: Headlines. Headlines.
0: Kapatanunan sa Agusan del Sur naghiusa sa Youth Congress 2026 alang kini sa responsabling paggamit sa teknolohiya.
2: Headlines. Headlines.
0: Regional Director sa Police Regional Office 13 nanguna kini sa case conference alang sa paspas nga ustisya sa gipusil nga pastor og kaubanan.
2: Headlines. Headlines.
0: Kunjihan sa Bayugan na may pahimang no kini sa mga opisyal sa Santa Irene nga dili mag-apil-apil sa bangi sa kauluhan.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa Pikas Bahin, LGU Rosario nagkadawat o gapasinungog gikan sa DILG. Kalabot kini sa pagpanalipod sa mga kababayanan o kabataan.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa uluhan sa balitang regional, smuggled nga sigarilyo nasakmit kini sa Baybas sa Barubo.
2: Headlines. Headlines.
0: Senior citizen tanggong sa prisuhan human madakpan sa Baybas operation.
2: Headlines. Headlines.
0: Dito sa Surigao mga katrupa, Mayor Paul Dumlao may question kung nganong sobra sa dekada nga pabiling bakante ang karaang reservoir sa Surigao City.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, sa atong balita sa National, Martin Romualdez, andam atubangon ang investigasyon sa flood control scandal.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Ebola outbreak sa Congo, misamot ka grabe.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa sports, AJ Obina nagakuha kini og gold sa international pool vault meeting sa Germany.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa tunga balitang showbiz, Alden Richards og Barbie Portiza giila sa BIR isip mga top taxpayers sa nasud.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga katrupa, katong ulohan sa atong mga balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras, mga katrupa, doon na kita 16 minutos nang nakalabay sa lasayis. Ano ang kumpletong detalye sa atong mga balita?
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ni si Noibi Kakanhing Rebelde sa Agusan de Lesor. Mga katrupa, matud pa gihatagan kini og safe conduct passes alang sa luwas nga pagbalik sa Katilingban. Sa inyo itong detalye, pinagi sa report ni Katrupang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Nakigbahin ang 26 Infantry Ever Onward Battalion og 64 Infantry Diamond Division sa Philippine Army sa formal nga seremonya sa paghatag og safe conduct passes ngadto sa 19 ka mga friend rescued o mga kanheng rebelde. Ang maong makasaysayanong kalihokan, gipahigayon sa Dato Lipos, Makapandong Cultural Center, DLMC sulod sa Provincial Government Center sa lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur niadtong nakalabay nga adlaw. Gipanguluhan ni Vice Governor Patricia Ann Plaza ang seremonya nga gitambungan usab sa mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga lokal nga panggamhanan og nagkalain-laing kaubang ahensya nga hugot nga nagpaluyo sa paningkamot sa kagamhanan alang sa malungtarong kalinaw og reintegration. Sumala sa pamahayag ni Agusan del Sur Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, ang paghatag sa safe conduct passes o sa kamahinungdanong lakang aron mas mapalig-on ang pasalig og makatabang og luwas ngay gayon sa mga kaneng membro sa armadong grupo nga mubalik sa sabakan sa komunidad. Kini nga programa nagtunong sa pagtabang sa mga FRs sa ilang pagakos, pag-usab sa normal nga panginabuhi og pag-apil sa mainstream nga Katilingban, pinaagi sa nagkadaiyang tabang og benepisyo gikan sa gobyerno. Ang maong lakang kabahin sa tinuoray nga pagpatuman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ECLIP o ang Whole of Nation approach aron makabot ang mithi nga kalinaw, siguridad o kalambuan sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
4: Meeting or this activity na headed by itong ating mga kasamahan sa SF and sa ating mga PSWDO. No? Itong awarding of safe conduct pass dito sa ating mga returnees sa survey. No? So nakakatuwa dahil marami, masyadong sa 100 plus yung aking nabilang na attendees during that time.
3: Katropa, kanunaya ang pagpaligon sa kalawasan aron walay problema sa itong adlaw-adlaw nga panginabuhian. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Nugang bahin sa balita nga lokal, mga katrupa, gingong mihatag og positibo ang komento og reaksyon ang usas mga bus driver nga si Jimmy. May kalabutan kini sa unang adlaw sa opisyal nga operasyon sa bag-o nga public bus terminal. Kanibutan kini sa Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Matod pa ni Jimmy, malampuson og hapsay sa kinitibuk-an ang pag-abli sa mao nga bag-ong terminal. Diin dako ang iyang paglaom nga makatabang kini og maayo alang sa mas organisado og hamugaway nga biyahe sa mga sumasakay. Bisan pa man ini wala itago o wala matago sa mga nga driver nga aduna pa sila na sinati nga gamay nga kalisdanan, ilabi na sa pag-atras o pag-backing sa mga sakyanan. Matod niya, medyo limitado o gamay ang espasyo alang sa mga dagkong bus kung itandi kini sa daang terminal sa lungsod. Apan gitinao ni Jimmy nga ang maong nga kahuot sa maniobra, wala mahimo nga kabag-o o babag o kakulian alang kanila sa pagpadayon sa ilang inadlaw-adlaw nga serbisyo sa pamasahiro. Masaligon siya nga maanadra ang mga driver sa maong sitwasyon samtang magkadugay ang panahon. Naglaom na lamang ang maong driver nga pinaagi sa padayong pag-adjust sa ilang hanay o sa gilaomang pagpaayo sa pipila kabahin sa infrastruktura sa lokal nga kagamhanan. Mas mahimo pang hapsay ang operasyon sa terminal sa musunod nga mga adlaw.
5: Ay, okay raman po siya, gwapo yung kuhan, terminal. Kuhan siya ba, kanang taas. Problema lang kay apike. Apike siya. Pero makuan raman po, maplasta raman po.
6: Plastada lang din yung murag-gamay.
5: Oo. Pero kuhan na lang, kanang bawi-bawi na lang, atras, tapos amante.
6: Pero dili ba di maka-hassle sa inyo, sir, sa mga daga ng panahon na dili nag-itang terminal?
5: Adili Raman, okay ra na kay natural man gina sa driver, muscle man gyud.
0: Mga katrupa ang pamahayag sa usa ka bus driver nga si Jimmy.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin, mga katrupa, presidente matudpa sa Samkuda. Giingong na dismaya sa unang adlaw sa bagong terminal sa San Franz sa hinay nga kita gumikan sa mga bao-bao. Ngano man eh, unsa man ining bao-bao? Sa iron ta, mga katrupang detalye nene sa report ni katrupang Junje Lebrias.
2: XFM Report.
7: Nagpagawa sa iyang grabing kadismaya ang presidente sa San Francisco Barubo Multicab Drivers and Operators Association kon Samkuda. Human sila nagtambay og pipila ka minuto sa bagong bus terminal nga walay nakuha ng mga pasahero. Kini ang gipadayag ni Ninio M. Villaplana, ang presidente sa Samkuda sa San Francisco to Barubo. Sa usa ka pakighinaw abi ning sibihan sa XFM Agusan, matud pa niya sa unang adlaw sukad nga gibalhina ngadto sila sa Integrated Bus Terminal sa Barangay Hubang sa Baonga Lungsod. Pipila sa ilahang mga miyembro ang wala pagayod makalarga. Sumala ni Villaplana, ang nagunang rason niini mao ang dili makalahos ang mga pasahero ngadto sa sulod sa bagong terminal tungod kay giatangan na o gipick up na daan sa mga baobao o tricycle. Tungod niini nanawagan ang Samkuda ngadto sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco, ilabi na kang Mayor Grace Carmel Paredes Bravo nga unta aksyonan og dakpon ang mga baobao nga illegal nga nagpick up aron makasulod ang mga pasahero sa terminal og mahatagan og makiangayong oportunidad ang mga driver. Bisan pa man niini nga problema, gipahayag ni Villaplana nga nindot kayo og iyang gidayg ang maong bag-ong Integrated Bus Terminal tungod kay standard og luag hayahay nga dapit diin ang pagpahimutang o pagdisiplina na lamang sa dagan sa pagpamasahero ang kulang. Sa laing bahin, daling mipadala o positibong reaksyon si Vice Mayor Ramil Jean Polvera ngadto sa mga miyembro sa Samkuda. Gipasalig sa BC Mayor nga nakaabot na sa ilang buhatan ang maong reklamo o dili angay mabalaka ang mga driver tungod kay pangitaan o saktong pamaagi o legal nga solusyon aron hapsay nga masulbad ang maong suliran.
8: Ang sa amo, sir, pengon diri, wa may kalainan sa dati. Ang karon lang, sir, pag-abot diri, lisod kayo kay siyempre mo adjust pa man lagi mi. Kung unsay pasahero, apod kayo pa balog sa amin diri. Ang amo alang, o muna ani mag-mintin, wa gid mi mahimo diri, sir. Namang mababao sa sentro ko, sir, wa may musulo diri. Kay siyempre, ang mga pasahero, na sila kasakyan sa sentro, dito na lang sila kaysa mo ari sila diri. Wa man lagi pang dako pagod. No, no, alang, sa permero pa maning adlaw, kasi observara po siguro, si Mayor, unsay kuan, amo lang, masolusyonan ka na nga problema kay wala mo kay baobao dito eh taga kanang taga Barubo po, sir, daghan kay na manulo diri.
7: Ang tipik nga pamahayag ni Ninio M. Villaplana, ang presidente sa Samkuda, San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Nugang bahin sa itong mabalita, mga katrupa, giingong nagtapok ang mga batan-on sa gipahigayon nga Youth Congress 2026. Part 2 dito na sa DLMCC Sports Complex Covered Court, Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Ang maong dako nga panagtigom nagdala kini sa timang Empowering the Digital Generation with Moral Foundation. Tumong sa maong kalihukan nga dasigon ang hunahuna sa kabatanunan nga mahimong responsable sa paggamit sa modernong teknolohiya o social media. Giyatagan o gibugaton sa programa nga kinahanglang magpabilin sila nga gigiyahan sa maayong pamatasan, integridad o ligon nga moral nga pundasyon taliwala kini sa paspas nga dagan sa digital nga kalibutan. Gipasayog daw sab sa mga mamumulong ang kahamainhong danon sa pagbaton o gustong desisyon sa online. Pinaagi kini sa pagpili sa kaalam. Maayong kinaiya o mga mapusulanong kalihukan nga dunay positibong epekto sa ilang kaugmaon o makapalipay kanila sa mga daotang employee sa internet. Pinagi sa tagline nga Click Wisdom. Lead with character. Gidasig og maayo ang mga batan-on o partisimante nga mahimo kining ehemplo sa responsableng digital citizenship o magsilbing inspirasyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Ang maong programa nagsilbi na usa ka bulawanong oportunidad aron mas mapalig-on pa ang liderato sa kabatan-onan sa probinsya o maandam sila sa pag-atubang sa mga hagit sa modernong panahon uban ang lig-on nga prinsipyo, baruganan o saktong katuyuan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Nagatrupa itong orasan na sa 26 na. Samtang sa Pikas Bahin, Regional Director sa Police Regional Office 13, giingong nanguna kini sa case conference alang sa paspas nga hustisya sa gipusil nga pastor o kaubanan. Sa inuntang report ni Katrupang Ree Alimton.
2: XFM Report.
3: Personal nga gipangulohan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Mangistrada IV, ang Regional Director sa Police Regional Office 13, ang usa ka mahinungdanong case conference aron mas mapakusgan og paspasan ang imbestigasyon sa nahitabong pagpamusil sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusana del Sur. Gitambungan ang maong tigom sa mga kadagkuan sa kapulisan gikan sa Agusan del Sur Police Provincial Office o San Francisco Municipal Police Station aron sutaon ang mga nakuha ng ebidensya, intelligence updates o mga konkretong lakang para sa dinalian nga pagsulbad sa krimen. Base sa initial nga investigasyon sa mga otoridad, duha ka wala mailhing mga suspek ang nagsakay sa motorsiklo diin kalit nga namusil sa makadaghang higayon ngadto sa usa ka Mitsubishi Montero Sport nga gisakyan sa mga biktima. Tungod sa mga pagpangatake, dead on arrival ang giilang si Pastor Balvino Andaya, samtang naangol usab ang kauban niini nga si Alvelino Valencia Kahandig. Na-recover sa dapit sa naitabuan ang pipila ka mga fire cartridge cases og usa ka bala nga gituoang gikan sa usa ka kalibre 45 nga pistola. Diin gipailalom na kinikaron sa forensic og ballistic examination aron makatabang sa pag-ila sa mga kriminal. Kasamtang ang nagpadayon ang gihimong hot pursuit operation, pagripaso sa mga CCTV footages sa palibot o pagpangita sa mga suspek, pinaagi sa gilusad nga offline cure aron na masiguro sa kapulisan nga madakpan ang mga responsable o mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima o sa ilang kabanay.
4: So, oversee kung ano na yung update, anong nag-situation doon sa naging shooting incident natin sa area ng San Franz, di ba, Sir Ray? So, he presided over the case conference regarding to the ongoing investigation of the case. So, nabigay naman siya ng evidence niya kung paano ang dapat pa rin ng mga kapulisan natin. And of course, tayo din na we have pledged our commitment to our regional director. In due time, we'll be able to file the case.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yosop. Mga katropa, aron kanunay lig-on ang kalawasan og lantip nga panghuna-huna bata sana kanunay ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alenton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Pikas Bahin, mga katropa, gipahimangnuan karon sa usa ka opisyal sa Bayugan City ang tanang mga opisyal sa Barangay Santa Irene sa maong syudad nga dili mag-apil-apil sa kadaiyang isyo o ga politikal nga pangakon panagbangi nga kasamtangang giya sa gubang sa liderato sa nasod. Kini ang pamahayag ni Konsehal Kim Bubong Lupi Ases aton kini sa gipahigayon nga panapos nga programa sa Nutrition Caravan sa Dakbayan sa Bayugan. Matod pa ni Konsehal Ases, mas maayong pasagda na lang ang mga isyo o gagubot sa politika dito sa kauluhan o dili na musinggit pa ni, kung dili na musinggit pa. Itinaaw sa opisyal nga ang lokal nga kagamahanan o mga komunidad o ang komunidad ra ang makasulbad sa ilang kaugalingong problema. Inungdan nga kinahanglan ang paningkamot sa matagusa aron mas punan o mapamaayo ang servisyos mga konserbisyo nga madawat sa katawhan. Sa laing bahin, dako ang gipadayag nga pasalamat sa konsehal nga tunas kooperasyon sa katawhan sa baguhay lang na natapos nga kampanya alang sa nutrition ni atong bulan sa Hulyo 2026. Gidasig niya nga kung gidasig ang mga residente sa pagpananom o mas daghang mga utanon sa ilang palibot o gatugkaran aron masiguro nga magpabili himsog ang panglawas sa pamilya, ilabi na ang mga kabatanunan sa maong dapit.
9: Nanundog, ayaw yun mo papadala sa atong kakrisis, sa kalisod, sa problema sa atong sanasod, problema sa atong mga leader sa kauluhan, na lalis na sila nito, hangtod karon ron, wapamahuman, may pintuhan mong diapunta ni Ana, ayaw mo papadala ni Ana, paningkamot yun mo, kugi mo, padayon ng trabaho, paningkamot para sa atong pamilya. Dahil wapailahin mga kabang sa atong kalisod at atong regyong pagpaningkamot. Busa, palungdong ko sa inyo, kanunay na maningkamot yun mo para sa inyong.
0: Mga katrupa, ang tingog ni Konsehal Kim Bubong Lupiases sa siyudad sa Bayugan.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Bueno, padayon sa itong mga balita sa katapusang bahin sa balitang lokal. Mapasigarbuhon mga katrupa ang purumal nga ginawat sa lokal nga kagamahanan sa Rosario Agusan del Sur. Ubos kini sa liderato ni Municipal Mayor Jupiter Abulog ang duha ka mahinungdanong nga pag-ilahgikan sa Department of the Interior and Local Government alang kini sa 2026 Functionality Assessment for Performance Year 2025. Tradisyonal nga ginawat ni Municipal Social Welfare and Development Officer Jenita Silidio RSW ang maong pasinungog diin nakuha sa lungsod ang LCPC o Local Council for the Protection of Children Ideal Functionality Rating o ang ILCAT VAUSI kon Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children Highly Functional Rating. Kini nga mga pasinungog ng silbing dako nga pagpamatuod sa walay puas nga paningkamot, dedikasyon o ligon nga kooperasyon tali kini sa LGU Rosario, MSWDO, MCPC, MCAT VAUSI, mga opisyal sa barangay, kauban ang ahensya o tanang service providers nga nagkahiusa sa pagpanalipod sa kababayanan o kabataan batok sa pagpangabuso, trafficking, violence o uban pang matang sa pagpahimulos. Sumalas pamahayag sa kagamhanang lokal ang maong kalampusan dili lamang sa usa ka garbo o award kundi dili usab kun usa-usab kini ka mahinungdanong pahinumdom sa ilang dakong responsibilidad nga ipadayon og mas paligunon pa ang mga programa o serbisyo alang kini sa kalawasan tungod o katungod o kinatibok ang kaayuhan sa matag pamilya sa Rosario. Dag-usab ang pagpasalamat sa pamunuan nga tuna sa tanang miyembro sa MCPC, MCAT VAUSI, mga partners, stakeholders o mga opisyal sa barangay. Luyo ni ini nga dungog.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Oras mga katrupa, doon na kita'y alas 6:33 na samtang sa balita sa regional.
2: Balitang regional! Balita sa regional!
0: Dito kita sa Surigao del Sur, mga katrupa, diin na smuggled nga sigarilyo. Gingong nasakmit kini sa Baiba sa Barubo. Samtang 48 anyos nga lalaki na dakpan, mga katrupa. Report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
10: Hanggong karon sa prisuan ang usa ka 48 anyos nga lalaki human kini masikop sa mga otoridad sa gipahigayon nga bypass operation din nakuhaan kini og ubay-ubay nga mga illegal undocumented nga sigarilyo. Ang malumposong operasyon gihimo sa Purok 2 Barangay Poblasyon Barubo Surigao del Sur alas 8 sa mayaging gabi. Gipanganuhan kini ni Police Lieutenant Risa O. Mahilom ang Deputy Chief of Police for Administration ubos sa pagdumala ni Police Major Andrew G. Lupian ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station. Atol sa maong operasyon, nasakmit gikan sa suspect ang usa ka rim sa Filter King's Commando cigarette nga nagsilbing bypassed item uban sa usa ka mark money 500 peso bell nga gigamit sa transaksyon. Na-recover pa sa mga police gikan sa posisyon sa suspect ang laing upat ka rim sa Filter King's Commando, usa ka rim sa International Commissioner Menthol cigarette, 21 kapakite sa King Open cigarette nga giduhuang pulos mga smuggled. Ang tanang nakumpiskar ng mga ebidensya gimarkahan o ginventory sa presensya sa usa ka opisyal sa barangay aron masiguro nga legal ang proseso. Human mapahibalo sa iyang mga katungod ubos sa balaod ang suspect gidala sa Barubo Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o sa pagpasaka sa angay nga kasong legal batok kaniya. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Dito nga bahin sa may Agusan del Norte, mga katrupa, gingong senior citizen. Tanggong kini sa presyohan, human mandakpan sa bypass. Dito na sa siyudad sa Butuan, mga katrupa. Report ni katrupang Junje Lebrias.
2: XFM Report.
7: Wala na makaipsot pa gikan sa mga kamot sa balaod ang usa ka senior citizen human giingong nalambigit sa pagpamaligya og illegal na druga. Human kini madakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si Peter Tolo alias sa Tatay Peter Pan, kinsa anaa sa hustong edad, nagtrabaho isip usa ka constructions worker og kasamtangang nagpuyo sa Puro 4 Barangay Limaha, Butuan City. Narecover gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabana nga 5 ka gramo sa gituhang syabo nga adunay gibanabana usab nga market value nga 34,000 ka pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang 500 nga mark money nga moy gigamit sa mga kapulisan aron dakpon ang maoga sospitsado sa gihimo nga pagbirika sa mga kapulisan. Ang maong dinakpan na ilawom sa kategoryang threat level individual drug personality, matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Jimentisa. Ang hipi sa Butuan City Police Station 3, dugay na nilang gimonitor ang maong suspek tungod sa illegal nga kalihukan niini sa pagpamaligya og droga. Tungod niini, nanawagan ang maong nga opisyal ngadto sa mga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Matod pa niya, kun dili muhunong ang mga nagbuhat niini, dili usab buundang ang kapulisan sa pagsugpo kanila aron mapanilipdan ang katilingban og ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programa sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa Station Drug Enforcement Unit og sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 3. Ubos kini sa pagdumala sa maong opisyal, temporaryong gitanggong ang suspek sa karsel sa Station 3 samtang giandam na ang formal nga kaso nga gi-file ngadto kaniya pinaagi sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pingantaag itong panglawas, mag-inom sa magananayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pikas bahin mga katropa dito sa Surigao City. Surigao City Mayor Paul Dumlao, may question mga katrupa kung ngano nga sobra sa dekada ang giingong gipabiling bakante o nagpabiling bakante ang karaan nga reservoir sa tubig sa siyudad sa Surigao. Sa nagtanga detalye sa report ni katrupang Lemuel Okay.
2: XFM Report.
11: Nakuha karon ang atensyon sa publiko human gi-question ni Surigao City Mayor Paul Dumlao kun nganong pasagdan lang o wala mapuslan sulod sa daghang katuigan ang usa ka karaang reservoir o pundohanan o sa tubig nga nahimutang didto sa Wano Senesa Heights Subdivision sa Surigao City. Base sa opisyal nga dokumento sa zoning and planning sa dakbayan, ang maong dapit rehistrado og nailhan isip SMWD reservoir Senesa Heights nga nagpamatuod sa legal nga pagkaanaa sa maong istruktura. Subay ni ini, wala makapugong ang mayor sa pagpadayag sa iyang kahiubos mahitungod sa maong sitwasyon. Alang sa mayor, dakoon natabang ang maong estratehikong pundohanan aron mas mapalambo or masaligan ang supply sa tubig sa tibok syudad sa Surigao, imbis nga pasagdan lang kini nga madaot ug magpabiling bakante nga walay kapuslanan sa katawhan. Sa pagkakaron, wala pa'y pamahayag ang SMWD. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito sa Bukidnon mga katropa, matod pa rider patay human na pasok sa ilawom sa bus sa Kitaw-Taw Bukidnon. Report ni katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
12: Patay ang usa ka 20 anyos nga driver sa motorsiklo human kini na aksidente og napasok ilalom sa pampasahero ang bus sa National Road sa sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon, pasado alauna sa kadlawon, Agosto 2, 2026. Sumala sa investigasyon sa Kitaw-Taw Municipal Police Station ang duha ka sakyanan parehong nagdagan sa susamang direksyon gikan sa Sinuda paingon unta sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, kalit nga na aksidente ang motorsiklo, hinungdan nga na labay ang biktima diretso sa ilalom sa bus. Tungod niini, nakaangkon og grabe nga samad sa ulo ang driver sa motorsiklo. Idala pa ang biktima sa Kitaw-Taw MDRRMO Rescue ngadto sa Buda Community Hospital sa Marilog District, Davao City, og dali kining gibalhin sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nasayran usab sa kapulisan nga ang biktima walay gisuot nga helmet o walay driver's license sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa kasamtangan, ang duha kasakyanan anaa sa kustodiya sa Kitaw-Taw Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imgi pangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Sa pikas bahid ba katropa, flashlight nakita sunod sa bus human gisuta ang bagahe nga gituohang dunay bomba. Report ni katropang Lovely Tokiro.
2: XFM report.
13: Subling nagpahinumdom ang General Santos City Explosive Ordnance Disposal Unit sa publiko nga magbantayon sa palibot og magpakabana sa mga bagahe nga dala. Ugaling musakay sa bus tungod posibleng makahatag o kalisang sa mga publiko ang pagbiya sa mga gamit. Kini ang nahitabo kagahapon sa buntag sa Bulaang Terminal. Human nakadawat og impormasyon ang mga otoridad gikan sa usa ka konduktor sa Yellow Bus Line. Kalabutan sa gibilin nga kadudahang bagahe sa bus nga gikan sa Coronadal City padulong sa Jensan. Sa dihang gisuta ang bagahe, nakita sa GSC, EOD og bomb squad nga flashlight lamang ang unod nga dunay wire human gi-assemble aron panulo og baki sa sapa. Hinuon gipasalamatan sa buhatan sa Bulaong Terminal ang abtik nga pagresponde sa maong panghitabo. Sa pagkakaron, ginasundan ang tag-iya sa flashlight nga sumala pa sa Coronadal gikan dayon misakay sa maong bus. Kapoy na ba perme ang imong mata tungod sa dugay nga pagtan-aw sa cellphone, computer o pagdrive? Panalipdi ang imong mga mata pinaagi sa Vision X Plus. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dito kita mga katropa sa Tagom diin suspek matod pa sa duha ka stabbing. O kining pagpangdunggab sa Tagum City. Paspas nga naristo. Report ni katropang Lar Sanyol.
2: XFM report.
14: Paspas nga naristo sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang duha ka mga sospek sa duha ka insidente sa papandunggab sa Purok Tadina, Barangay Mangkilam o Purok 3G, RTO Apokon, Tagum City. Nito ang gusto uno sa gabi sa interview sa XFM Tagum News Team. Kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa Ferido Street, Purok Galingan, Barangay Mangkilam. Nito ang gusto sa kadlaon, ang sospek na ilang si alias Patrick, 36 anyos, kansang responsable sa pagdunggab patay. Nito sa biktima na ilang si alias Christopher, usa ka mekaniko, 40 anyos, sa Purok Tadina, Barangay Mangkilam. Din migula sa ilang imbisikasyon nga personal nga bangi ang motibo sa krimen. Din milbo matod pa ang kasuko sa suspek tungod sa iyang motor. Nagadugan ang itrabaho sa biktima nga wala pa maayo, taliwala siyang gasto.
15: Please, dito sa atong initial investigation is nagpa-repair daw ng motor sa iya, ha? Tapos pabalik-balik nga wala maragwa sila nagkasinabot sa services.
16: Okay.
15: So sa iyang gibalikan niya, iyang gidunggap.
14: Samtang sa pariyong operasyon, naristo usab ang usa ka alias Urbano, 47 anyos. Wildel Electrician, kansang suspek sa pagdunggab sa biktima. Ngayon lang si alias Ruel, 42 anyos, nga nahitabo sa Purok 3G, RTO Apokon.
15: Nadakpan po ang maong suspek. So naroon niya sa ato ang lock-up cell, then tomorrow, we will file appropriate charges against him.
14: Matod ba ni Colonel Bahan, hubog matod ba ang suspek sa diyang nabuhat ang krimen? O nasugod matod ba ang tensyon sa diyang ikuprunda sa suspek ang biktima? Nga may resulta matod ba sa papangluba? Hinoon, luwas na ang biktima sa kamatayon kansa nagpaalim sa ospital. Sumala pa ni Colonel Bahan, amaong kalampusan sa paspas ng pag-aresto sa mga suspek. Usa ka na pamatuod, nga aktibo matod ba ang kapulisan sa gawas, aglaman o gabi? Pinaagi sa mobile patrol o foot patrol nga nagtubang matod ba sa paghatag og seguridad sa katawhan o kinanalang tubag sa mga krimen?
15: Within 5 minutes or wala 5-5 ka minuto, makaabot na ang inyong pulis o ato ang o kinsa man ang nagbuhat o salao din ha, ato ang siyang madakpan.
14: Gipasalamatan sab sa opisyal ang publiko sa suporta o kooperasyon alang sa malampusong operasyon.
15: Salamat migda ko sa ato ang mga sa katawhan sa Tagum City na walay puwas sa pusuporta. Tawag lang mo sa ato ang hotline.
14: Himasteryas na mga sospek o nagatubang sa tukmang kaso batok sa nabuhat nga krimen. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Magkatrupa ang oras sa alas ang 1:46 na dito nga bahin sa may Dabaw mga katrupa. Gingong duha patay, usa ang angol sa nitabo nga pag-drug race o kining drug racing sa barangay Katalunan, Pikinyo, Dabaw City. Sa ng report, pinagin ni katrupang Marvin Ivano.
2: XFM Report.
16: Dead on the spot ang duha ka individual. Human kini maangin sa nahitabong drug racing sa Davao Bukidnon Road sa may bahing barangay Katalunan, Pequeño, Davao City. Pasado alas 2 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Gila sa Davao City Police Office ang mga namatay. Nga sila si Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, lalaki, nga taga San Pedro Extension, Davao City. Samtang ang angkas ni ini, gila, nga si Angel Isidro. Subay sa inisyal ng investigasyon sa Balyok Police Station, sakay matud pa ang mga biktima sa usa ka motopos nga motor. Dihang nangalagput og nangalambus kini sa kalsada, human madumbulan sa nipaharurot nga Suzuki Raider nga motor. Maneho sa usa ka 19 anyos nga lalaki, kinsa nasayrang nagrabihan sab sa panghitabo o kasamtangang naka-confine sa ospital. Sa kakusog sa impact, nadumbulan sab sa mga biktima ang gisundan ining Yamaha nga motor, kansang driver ni ini misibat o gipanawag nga makig-alayon sa nagpadayong investigasyon. Sa interview sab sa XFM Davao, kang Barangay Katalunan Pequeño Kagawad Dario Dano, gibutyag nga igo lang nagsundo ang naisgutang nakabsan nga driver ngadto sa angkas niini, dihang nisangko sa trahedya ang ilang biyahe pauli. Nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan ngadto sa lokal nga mga barangay officials ug duol nga mga establishmento alang sa posibleng CCTV footages ug statements nga makatabang sa nagpadayong investigasyon ug pagsuta sa posibleng may tulubagon sa panghitabo. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga dunay dashcams o CCTV footage nga nakakapture sa insidente nga makigalayon sa kapulisan isip tabang na sab kini sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ivano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa itong balitang regional mga katrupa, lalaking gibinaklid o may pinusilan na napalgan mga katrupa gingong na ilhana. Report ni katrupang Stanley Duenas.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, mga katrupa, alas 6:49, medyo wala kasunod si Stanley, mga katrupa. Ito sa nga hulaton sa mga jyot, no?
17: Ilan ang batayeng nga lawas sa usa ka lalaki nga napalgan kagapon sa buntag dito na Bitas, Brook 2, Barangay Dulob, Domingang, Zamboanga, Rulsur. Sa unang report, ang biktima na gulob daplin sa gamay nga dalan nga may distansya nga 10 ka metros gikan sa National Highway nga binaklid ug mahikot nga cable wire sa mga kabod. Sa impormasyon nga nahibo sa XFM, ang biktima nagaangkon og grabing bunog sa kalawasan ug may gituhuang. Samad pinusilan nga miresulta sa iyang kamatayon. Alas 12 ang dagdag kagapon sa udto, nasutang ang biktima Panganlan og Joseph Lahada, hinggod ang pangidaron, residente sa Joaquin Masias, sa sindagan sa Sambuanga del Norte. Ning kasamtangan pa rin ba ang investigasyon sa kapulisan aron masairan kung unsay motibo sa kamatayon sa biktima og mailhan ang responsable sa posibleng pagpatay. Ang maong balita gihatod kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagapangapi ka na, nagapagwapog, nagapagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parbarsya at all sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhenias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mayroon mga katrupa at umurasan, doon na kita 50 minutos na nagkalabay sa alas 6. Dari kita sa itong balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.

0: Sa mga nasun sa Australia o Austria o gapulan sa milabay nga simana. Ang maong sunod-sunod nga garbo nagpamatood o nagpaligon pag-usab sa iyang dungog isip usa sa pinakamaayo o labing nga gikahadlukang pool of vulture sa tibuok kalibutan karong panahuna.
1: Express Balita! Express Balita! Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Pagkatrupa sa balitang showbiz, gila o gipasirunggan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang aktor nga si Aldin Richards o ang aktres nga si Barbie Fortisa isip pipila sa mga top taxpayers sa tibuok Pilipinas. Gawa sa ilang dako nga ambag sa panalapi sa nasod, gidaig usab sa BIR ang duha ka artista tungod sa paggamit sa ilang dakong impluensya aron aghaton og dasigon ang publiko nga magpabiling nga matinud-anon sa pagbayad sa saktong buhis alang kini sa kalambuan sa katilingban. Matud pa ni Aldin, manungdanon kaayo ang pagbayad og buhis apan masalabaw nga mahinungdanon ang pagtidabangay sa matag Pilipino aron mas mapalambo ang nasod og maalsa ang kinabuhi sa mga nanginahanglan. Sa laing bahin, gipahayag sab ni Barbie nga ang pagbayad og buhis usa ka pribilehiyo og responsibilidad tungod kay mauman kini ang nagunang tinubdan sa pundo alang sa mga importanteng serbisyo sa gobyerno sama sa panglawas, edukasyon og mga programang panginabuhian.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mga katrupa, bago ito naglangkob sa atong kinitibok ang bahin sa mga balita, karong adlaw mga katrupa, adlaw nga Martes. Pitsa 4 na kita ning itong bulan sa Agosto 2026. Ay, good morning, good morning, good morning! Ako sa itimbaya mga katrupa, ang mga nagtanaw karon sa atong live dress Facebook. But una, may buntag kanyang tanan diya sa mga panimalay. Ang nagpaminaw gamit ang mga radyo o unsaman nga mga monitor tinaa sa mga trabahuan, sa mga negosyuhan. O asaman ka mo nagpaminaw karon diha mga katrupa, good morning ninyong tanan. Dari sa atong live, atong itibaya si katrupang kagawad, Jeremias Moraldi. Good morning ninyo kagawad, katrupang Mardatuin Matignaw, may buntag sa pnimo. O katrupang Gina Larcio Amaro, good morning. Katrupang Tristan Yat Gulay, good morning ninyo diya boy. Katrupang Jinky Dadoy, may buntag ninyo diya katrupa. Katrupang Windilin Canicon, good morning. Katrupang Dilas Rias Lee, good morning katrupa. Watching from Santa Irene Prosperida Dagusan Dilas Rias. Salamat katrupang Dilas Rias. Oy, magtambong ka di ha. Katrupang Dilas Rias, karong amo rang i-announce ang adlaw kay gi amo pang gi pahiluna ang lugar kung asa ang seminar at the same time kung unsang adlaw ha katrupa. No, mga taga Santa Irene, atang-atangin ninyo ang announcement nato. Sige, tambong ka mo din ha kay dako kini og tampo og dako kini gi katabang. May buntag usab katrupang ading Granaderos Dapar. Ay, kumusta katrupang ading? Good morning ni Mudiha sa mga ikanayugan na Bayugan City. Thank you so much katrupang Cristina Pipito Monton. Okay, kuani ante siguro ni Kuan Harvey. Good morning, salamat sa pagpaminaw, pagtanaw. Katrupang Randy Santisas, good morning usab nimo. Katrupang Irlito Rilano, may buntag usab nimo katrupa. Thank you very much. Katrupang Dai Chavez din sa may Alegria. Good morning katrupang Dai. Og mayong pagpaminaw niya sa ibang uban sa imong pamilya din sa may Alegria. Thank you so much katrupang Lina Pataho. Good morning. Katrupang Rigor na Rokla. Ay katrupang Rigor ha, kita-kita ha. Ayong sipyata niya katrupang Rigor og pangimbitar sab sa imong silingan diha kay rumaapil po sila sa gasa. Thank you so much katrupang Rigor. Og mayong buntag usab katrupang Trespikas nga pinch katrupang Carmen Pataho, good morning. Katrupang Marlon Abilia Kimson, good morning katrupa. Thank you so much katrupang Beverly Pataho, good morning. Katrupang Doria Apilo, Malala Apilo, yes, thank you so much. Oh. Katrupang Angelica Awado, Jay, good morning. Nimo diha, Jay. Mga katrupa, ako sang i-anunsyar nga ang XFM Solid Katrupa. Ato na kining pagasugdan mga kadrupa sa pagpurma sa atong mga solid supporters aron naabutay ang mga maayuhon nga idalit sa atong mga kadrupa, no? Mauna nga kung asa kami magpahilo na mga kadrupa sa seminar Tambong Kamo kay aron mahibaluan ninyo kung unsay mga kaayuhan sa XFM Solid Katrupa. Mangawat sa tag-ura sa tusang iplitong kanta Mingbe para madungog nila kung unsay diwa sa XFM Solid Katrupa. Aminawa ninyo mga katrupa kay mauni ang atong team song sa XFM Solid Katrupa. No? Sige, ato sa paminahon mga katrupa.

0: Okay, mauna ang timsyong mga katrupa. Mauna ang timsyong mga katrupa sa atong XFM Sulid katrupa. Dili lang actually usa ka mga dili lang mo usa ka mga listeners supporters hinuon daw pamilya usa ka dakong pamilya mga katrupa nga magtirabangay sa spirit of bayanihan volunteerism. Mao na atong magpalig-on sa organisasyon sa XFM Sulid katrupa, no? Of course naman panahon sa Krisdanan mga katrupa naa si XFM Sulid katrupa ang andam nga magtinabangay, no? So mao na diha sa inyong mga lugar sa pagpurma nato manani mga katrupa magkadako ni paspasin ninyo sa pag-apil pagtambong, no? Kay aron usab makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan mga katrupa kita. Grabe kalisod sa itong pamilya. Daga salamat sa inyo nga pagsunod, pagpaminaw. Mga katrupa mo sunod sa ang programang Bulsaay nila ni katrupang Junje Lebrias, katrupang Limuelo Kai. Sa ngala na lang sa Kirita Bukang Pwede sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7, sa kontrol ni katrupang Melanie Turan. Sa itong News and Public Affairs, sa itong News Desk, katrupang Limuelo Kai. Anchors, reporters, sa katrupang Ria Linton, katrupang Junje Lebrias, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, dagang salamat ako sa katrupang Ri Celeste Sorobascas. May buntag ka na itong tanan. Dalaygo ng Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Exciting!
3: Exciting! Kapitan Lodi.
4: Unsa man urak?
3: Tinood ba nga matog ang isda?
4: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wajug ko ga kitag isda nga magbit-bit og unlan.
3: Exciting!
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, 16 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye!

0: Mayong buntag kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga katropa, adlaw karon nga Martes, apit sa 4 mga katropa sa bulan, mga kaigsunan sa Hulyo.
1: Agosto.
0: Agosto, I mean, tuig 2026. Oh, may kaupat ka adlaw day karon katropang limwell sa bulan sa Agosto. Dali aramang kayo, human rabas Agosto, kay Birmant na dayon katropa. Okay, mga katropa. Mga tigpabinaw ato, welcome ang tanan sa tanan nga mga nakatunen sa 95.7 XFM Bayugan City og XFM 91.3 San Francisco. Paki-follow, paki-share, paki-likes, paki-comment og siyempre mga katropa, kaya atong tagaan o pagtagad ang inyong mga mensahe nga atong mabasa mga katropa. Baga uban-uban sab kita, baga katropa, siyempre inyong anchorman sa kahanginan, bata-bata, katropang John Celebrias.
1: Siyempre katropang Limwell Ukay.
0: Kaming duha baga katropa, ubanimin ninyo la City Tapangon sa may alas sa Nuibi ang taknas buntag.
2: Bullseye!
0: Baga katropa, siyempre, dilipod mabuhi ang mga nagkadaiya, ang mga katropang programa sa XFM Network Philippines. Kung wapod nagpaluyo ang mga nagkadaiyang produkto nga iya sa Y2S Incorporated. Gikan sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Mga katropa, onya Santon Gold Coffee Mix with Gluten Collagen, Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule, lakip ng Visionix Plus Soft Gel Capsule o ang Turbo Male Enhancer. Napuntay Clear Skin Herbal Soup, mga katropa. O simple, simple mga katropa, nga ito ang Santon nga Haplas. Ama o mga produkto, mga katropa, ang gikaminsyon na ito, available kini sa mga nagkadaiyang butika. Dini mismo sa ato ang probinsya mga katropa.
2: Bullseye!
0: Baydo mga katropa, gikan sa 13 ka mga lungsod ug sa kasyudad ning atong probinsya, labi na usab ang mga kasigbit natong probinsya sa tibuok Karag region mayong buntag. Gikan sa ato ka mga negosyante ang ato nga mga mag-uuma. Mga kadagkuan mga katropa, gikan sa ato ang mga kapitan. Ato nga mga mayor. Ang ato nga gobernador ug vice gobernador, ang atong duha ka congressman mga katropa. Og siyempre nga ito nga mga kawanis gobyerno.
2: Bullseye!
0: Morabag doon na rabay postponin sa ito ang barangay og iski election katropa ga Limwell. Kaya morabag giduso ito sa 2028 na.
1: Mau ba di ay?
0: Oo. Katosan ng klarohon mga katropa unsa giyudagan ni Anang. Kaya gibasa na rabay ito kagahapon sa kongreso. So posible ani kay yung 2028 wagit siguro election ani sa nasyonal. Eh ngano di ba na pwede nga magsabay ng nasyonal og kuan katuahinoon kay murag baliktad siguro mahitabo ani katropang Limwell. Kay nasyonal siguro ani dinhis Mayo. Niya pag-abot sa kuan Nobyembre ang barangay na po.
1: Mao.
0: Ana siguro mahitabo ana. Okay ra gihapon. Okay ra gihapon pero mo ra good gihapon gastuha. Okay mga katropa.
2: Bullseye.
1: Para po na katropang Junji nga
0: sumari.
1: Ang mga kapitan malipay.
0: Oy.
1: Ang suporta nila sa presidential election
0: magpadayon. Oy, sigurado. Ana ba na
1: absan gihapon?
0: Oh, gani no. Ilara patan ninyo, ilara. mga bugo mong dagko. Okay, mga katropa, mga ating pabinaw na to, duha ka mga topiko atong tagaag pagtagad kay kagahapong adlawa katropang Limwell. Hingpit ng gibuksan ang atuang bagong integrated bus terminal sa may San Francisco. Ugi mo lang taon katropang Limwell, murag pang international ang maong airpakuan kining bus terminal.
1: Uy.
0: Murag nakihinomdom ko Singapore nga airport katropang Limwell. Oy, nga na yun.
1: Sayang nga, wakong kalaag.
0: Wakakaanto dito, no?
1: Mm.
0: Oh. na atoy na hinabi na mo mga katropa taga Davao siya mga kaigsunan na amis gyud siya. Ingon siya nga grabe ni. Og naamis sila sa palarong pambansa sa mga facilities nga di aircon mga katropas ni amis gyud sila mga kaigsunan sa tuang bag-ong bus terminal. Inoon dili pa man gyud nato ingon nga ma-perfect gyud katropang Limuel kay unang adlaw pa man. Nagsige pag-adjust atong LGU unya nagsige pa og dawat sa mga kiningiingon nato mga katropang kakulangon. Adas bus terminal ilabi na niining mga reklamos uban nato nga mga asosasyon no kaning motorcycle asosasyon mga katropa. Mao ni karon mga kaigsunan nato ang taga ang pagtagat. Pero sa Vinyo ang sa hangin katropang Limuel perting piskuha sa hangin gyud. Oo niya. Kanabang komportable gyud ang ato ang mga driver gumikan kay Landong. Landong katropa. Mga tigpabida o niya, basta kay nindot yung kayo. Bugnaw yun siya kay ang hapak sa hangin ba? Lasang-lasang pamanggod. Napay mga hangin ba? Gahapon, perting lamia. Bisag init siya katropang Limuel, pero nindot kayo kay bugnaw kay ang hapak sa hangin. Agay, dili pamanggod kayo ingon yun nga na nangawa ng mga kahoy. No?
1: Basakan mang palibot, ana. Katropang dyan siya,
0: basakan. Oo, basakan ang palibot, ana. So, mauna baga katropa, no? Katropang Limuel, isa na tagaan atong pagtagad kaya doon na po'y ubang mga reklamo. Labi na niining atong mga presidente sa asosasyon ang dapat i-plaster pa usab di katropang Limuel nga makapabot usabin to sa atong LGU. No? Mao ni ato ang tagaan o pagtagad baga katropa ha?
1: Then, ang ikaduha po natong isyo nga itong tagaag pagtagad o niya katropang Junji. Kay sila si Senator Loren Legarda o anak nga si Congressman Leandro Leviste.
0: Uy!
1: Gipaimbestigahan may karon sa ombudsman, may kalabutan sa solar company issue.
0: Oy.
1: Ato ning sutaon og dili baka kini pamulitika.
0: Aw. Di na man kita ilaron anak katropang Limuel.
1: So mo ni ang atong himay-himayon unya.
0: Dili na kita ana ilaron. Basta kana gani katropang Limuel ng dagan. Kabalugod sila nga dili dili kwalipikado si Buying Remulla kay politics na daan ang istorya na. Politiko na daan ang istorya na. O niya, kung imong yung sundon ang standards sa requirements sa ombudsman, dili yun pwede ang politics diha nga mao'y mulingkod. Kaya posible yun na nga mahimo yun ang one-sided.
1: No, ato gihapon ni
0: pero
1: paminawan o niya ang side po sa ombudsman.
0: Basi po dahi yung nagbago na po si Buying.
1: Basin.
0: O basing naingon nga, sige lang, bato, kuhan lang mo sa kuab. Negative lang mo sa kuab. Basta kaya ko, Adri, kinasingkasing na ko ni nga, gukdon yun ni mga naay mga anomalya.
1: Tinud anay
0: gyud basi dai no wa kabalo
1: mo na tong siren niya
0: mo na to ang siren ani mga katropa baga tigpaminaw kay na na magoy pipila pod mo nang dili pod kad dili pod maligan nga magduda sa katawhan sa katropa kay basa na ni Marcolita dili biya na kwarta sa gobyerno ang iyahang na-involve ana karon niya plunder ang gikaso katropa di ba basa na onya si Bung Rebelia, yano raman kayo nagkakuan? Yano raman na kayo nakapiansa? 1 million ang piansa, pero karon ang kaneng kaalyado mga kaigsunan sa Picas del Partido, mura maglisod kayo ang piansa. Sige, kana may atong tagaan katropa, Limuel. Sige, mga katropa. Standby mo kay sa ato pong pagbalik. Unahon po natong shoutout sa nato daaning ato mga nag-comment sa tuang Facebook, mga katropa. Mga tigpaminaw. Okay, mga katropa, standby. Balik lamang kita, humanin.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ay, master.
3: Oyo sa man kap.
2: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
3: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
2: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
13: Lahi gyud basta naka
11: turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun nako mangapi og Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sai. Balik ta magkatropa sa tuang tulumanon do natay 34 minutos ang nakadamay sa La City. Og kining bahina magkatropa hadto diyan ato mga tigpaminaw sa Santon Gold Coffee Mix nga maoy makapahamis, makapahayag sa ato ang kapanitan, makapabata sa atong panagway. Bullseye! Bullseye! Kaya nga nung naaman eh, mga katropa, kaya naanis siya ay glutathione and collagen. Glutathione, mga katropa, maoni makapahamis, makapahayag. Ang collagen, maupo ni makapawas, kunot-kunot sa itong mga agdang. Mauna nga. Kung gusto mo, mga katropa, hindi mo kunot na inyong agdang diha, ala, gamitin na niyong Santon Gold Coffee Mix. Okay, mga katropa. Dini una kita sa mga nag-comment sa tuang Facebook live karon. Nagaan na itong pagtagad katropang Limuel. Aron usab nga di ipod mangluod ni sila mga katropa. May ubay-ubay na raba silang li-li karon sa tuang live. Okay, das imo una katropang Limuel. Good morning, diha ninyo ha.
1: Dari sa itong karaan na page katropang Junji, na pinakauna dari si Madam Carmen Pataho.
0: Oy,
1: ingon Madam paniya,
0: Carmen Pataho, good morning.
1: Attendance na ko katropa, always ko naminaw sa radyo. Kana, yun.
0: Good morning,
1: diha ninyo. Radyo ipaandar perminte, unya. Mo attendance lang sa Facebook Live. Pagkahuman, radyo ragit na maminaw. Okay na kayo na. Kay Gloria Malala Apelo, salamat sa pag-share, madam, all the way from Bayugan City. Napod na rin si Puting Manok na Saang.
0: Puting Manok na Saang. Puting Manok niya.
1: Mag-inisip mo, dapat dokumen. Napod na rin si Wendy Lynn Canicon.
0: Canicon, good morning dihan ninyo.
1: May kumitag niya, madam, kay Gloria Baro Espina.
0: Good morning.
1: Maka nakadaog niya ito ni Agin.
0: Naklaim na niya. Amot lang kaog naklaim ba. Basta kay ubay-ubay naman ito'y nakaklaim.
1: Good morning, Sir Lemuel Junji. Salamat, Lord, sa kabuntagon. Ayun na panglawas na amok kininabatunan sa kanunay. Napod rin si Didin Pataho.
0: Didin Pataho, good morning dihan nimo.
1: May buntag daw sa inyohang duhan ni Limuel Ojunji. Pa-shout out sa tanan ng taga-sityo Kantagaan o kang bibot Edith Flores.
0: Flores, so, good morning.
1: Sa XFM, salamat sa pagbasa. Sure done. Salamat sa pag-share. No? May nalang po nga inyong mga higala diha makakita po. Memorya katropang Junji na po.
0: Okay, good morning po mga katropa, labi na kang katropang Yuan Vegetarian sa May Bayugan City. Good morning diha ninyong tanan mga katropa. Onya kang founder Ingong, good morning po solid katropa forever. Uy, kini. Ay, so good na siya og shout out sa solid katropa forever katropa. Ayaw ka pa kabala ka katropang founder Ingong kay magkita-kita ta personally ha pohon. Ha? Lang may giplasta lang kajot katropa aron nga masugdan na nato ning katropa solid sani. Ka XFM katropa solid.
1: Solid katropa.
0: Solid katropa di ay nabaligtad mga katropa. Onya, shout out po dako mga katropa, mga tigpaminaw ha. Dihadapitas may barangay Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Good morning. Labi na mga katropa kang Ramon Garofil og Gabotero family, Luzada family og Yoraba family, Ingalan family og Pakatang family. Dias may kwan. Diha sa may Dakutan o gang Juanito Pakatang, mga katropa. Oga katropang Limuel. Shout out siya mga katropa. Okay, salamat kayo ha. Dedepitas may barangay Dakutan. Esperanza mga katropa.
1: Mabati na ito.
0: Sa Del Sur, abot kayo ito dito ha. Nabinaw karon mga katropa ang Garofil family, niya Gabotero family, Luzada family, Yoraba family, Ingalan family, oga Pakatang family.
1: Untag mamaligat ang santon dito niya. Musugat sila, no?
0: Suwi!
1: Sige.
0: Kini time na to ni sila makuntak na hadapita Anya mayong pagpaminaw po ni Lina si Pataho. Nakaanhin na ni si Lina si Pataho din ni Moraga nagkuha to sa kuhan.
1: Yatong igsoon si Carmen.
0: Igsoon dayo. Anya kang langlang Ases Colientas. Good morning idol. Aminaw ko karon sa 91.3. Sa XFM mga katulpas Boy na Gracia Talakugun. Onya kang Dai Chavez, good morning Sir John G. Sir Limwell, happy blessed day. Sa tanan diha sa studio, God bless, salamat. Thank you po kang Wilma Joaquin, mga katrupa, mayong morning katrupang Wilma. Katrupang Madam. Good morning ni mo diha Adam ha. Tiraban tam isa santol lang yung mayroon lang. Salamat po kang Samantha Galis sa Timbal. Katropang Junji, katropang Lemel. Lami kayo ang Santon Gold Coffee Mix. Onya kada buntag adiser mukaon inom pod ko. Ay, kana. Mauna inindot. O kapsul, kada adlaw jod na naminaw mediris may Bitan Agan, San Francisco. Mga taga Bitan Agan, mga Bulawanong Dapit. Good morning, mga Bulawanong Dapit. Good morning. Nakashare na daw ko no si Samantha Galis Timbal. Yes, may Bitan Agan. Das Agan man de itong Bulawanong Dapit. Onya kang Jeremias Moralde, kang kagawad. Good morning, katropang Junji, katropang Limuel. Shout out ko sa ako ang misis nga si Merasol nga namahog sa manok. Oy! Oga kaninyo diha sa studio. Have a nice day, mga sir. Salamat kayo katropang Lina, katropang Jeremias Moraldi ha. Das may barangay Hubang, good morning din niyo. Onya kang Canas Avila Teresita. Klaro ga pamulitiko. Wala. Nakakuminto na nga klarong pamulitiko daw gihapon. Onya kang Tristan Yath Gulay. Good morning, boys. Good morning. Salamat niya ninyo, ha. Good morning, dear boys. Onya kang Ginaline Arcio Amaro. Mayong morning po ni mo, diha, madam. Mayong pagpaminaw ninyo, diha, ha. Mga katropa na to, ha. Amping-amping mos magkano na yun diha mga katropa. Mga katropa, 41 naman ang nakalabay sa Lasite. Siyempre, mga katropa, huma naman atong shoutout katropang Limuel. Ang ato nga mga nagalantaw, nagli-li sa ato nga live program. Siyempre, sa atong pagbalik, mga katropa, proceed na ta, mga ating paminaw sa atong isgutanan. Human lamang sa atong pahinomdom.
2: XFM.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, abi pa ko hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Paid.
2: Tanggal ang pain. Fast and safe. System Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagpangog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap. Unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga magka alibis sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Magakatropa, baligtas sa tuang tulumanon. Doon na tayo, 48 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Pusaan!
0: Kining bahina, magakatropa, hato na sab ganato, magating baminaw sa premium D3 coffee mix. Ha? Magakatropa, ang premium D3 coffee mix, magakatropa, kung nakas opisina bitaw niya, di mangin malikayan katropang Limuel, nga naagi panahon nga dugay mo makatulog, niya magduka-duka na kada sa opisina o niya naakay tiwasunong trabaho. Sulay so, ranin niyo mga katropa ang premium D3 mga kaigsunan, coffee mix. Kay mohatag kinig extra nga energy sa tuang lawas na mahimong dili ka makatulogon mga katropa, no? Baga tigpaminaw. Pero kung wa kay trabaho katropang Limuel, o niya katulogon ka, itulog yun.
2: Correct.
0: O itulog yun. Ayaw pag-inom nga wa kay trabaho, itulog yun kay pasabot na siya nga gusto mo pahulay ang imong lawas katropang Limuel. Kung naa kay trabaho on yun, aw, imne, para matiwas ni mo imong trabaho on. Ano na mga katropa? O niya, goods ni sa itong lawas, di ta mabalaga, kaya dili ni mga sintetik, mga herbal halos, so, mga katropa, or di ba, herbal gyutanan. Mga katropa, mga ingredients ni ini, niining ato mga produkto, mga katropa, manandi gyuta angay mabalaka. No? Di ta mabalaka, mga katropas, maong mga produkto. Okay. Katropa Galimwel din hita sa tuag tupiko. Kagahapong adlawa katropa Agosto 3 katropa Limuel. Hingpit nang giablihan ang dugay na nga nasigig kapuspon nga mao ang kinibang integrated bus terminal sa may lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Nga sawa pa maswito, wala masayod mga katropa mong ipahibalo diha kaninyo nga ang maong integrated bus terminal nga gi-open kagahapong adlaw Agosto 3 nahimutang kini sa may barangay Hubang. Barangay Hubang mga katropa sa sakop sa maong lungsod. Pipila ka mag naobserbara nato dito sa maong dapit mga katropa. Ito man yung giantuan kagahapong adlaw aron nga kana bang masaksihan nato in personal. Unsa siya kadako?

0: gawas nga dunay negatibo, naapod sila'y appreciation pod. Pag-appreciate sa maong terminal.
1: Bullseye!
0: Sa side pod sa mga pasahero, katrupang Limuel, doon na po'y nag-negative, doon na po'y nag-appreciate, na-miss sa maong bus terminal, mga katrupa. Nanunahon na to ang sa mga pasahero. Katrupag Limuel kay
1: Bullseye!
0: Kining maong bus terminal, mga katrupa, kung ikumpara lang po nimo din sa side sa Caraga region, ay sa isgutanan sa pag-appreciate, mga katrupa, moragway makabrik katrupang Limuel, aning modernong terminal nato diri sa lungsod sa San Francisco.
1: Bullseye!
0: Ako nalukop na magyod na ako tanan Caraga region, mga terminal katrupa, mga tigpaminaw, dako kayo gyud eh. Kayong imong lantaon katrupa dito yung kas actual ani murag airport gyud katrupa. Dako gyud kay siya. Oh, dako kay siya unya. Di na ka magkinahanglan aircon, gumikan kay bugnaw kayo ang huyuhoy sa hangin.
1: Oh.
0: Bugnaw kayo ang huyuhoy sa hangin, mga katrupa. Unya baga tigpaminaw, kampante ka kay nganong mayong kagkampante. Dili na ka magkinahanglan pagsinsilyo katropa kung panahon mag-CR ka, mga katropa.
2: Nga naman.
0: Nganong mayong kung kampante ka nga di na ka magkinahanglan maggahin og sinsilyo. Kay ang pagpangihi og pagpagawa sa ugaw, mga katropa, libre.
2: Kaya iba?
0: Yo, libre. Amo nang na-interview si Mayor anak kagahapong adlawa.
2: Basig karon rana.
0: Libre yun.
2: Ah.
0: Oh, katropa, na-plansa na nila ni. Amo pa ganing gi-interview nga di baka logi ang LGU ani Mayor. Ana gi-plastar na nila ni Daan.
2: Mao.
0: Oh, ilan na ning gi-plastar nga maing ani ang dagat. So, duha nay terminal din he, mga katropa, nga libre. Ang Bayugan City aircon libre pod ang CR. Oh, Bayugan City libre na diha, mga katropa. Karon sa bus terminal nga bagong modernong nga bus terminal sa San Francisco, mga tigpaminaw, libre pod ang CR ni ini unya pirti pong dakua. Unya baga katrupa, siyempre katrupa Limuel, dili magyud pod nato malikayan nga bisan pa man sa naingon ta nga dako kayo ang bus terminal, kompleto tanan ang mga pasilidad, mga katrupa, ang arrival area, ang parking area, asa mo exit, asa mo entrance, kay dunay mga naka-assign nga mga personnel nato nga may mo-guide sa kantong mga van, may mo-guide sa mga multicab, may mo-guide sa mga baobao, sa mga bus, mga katrupa, o mga private vehicle na ay nag-guide ani nga mga tao katrupa diha, no, sa maong abag-ong bus terminal katrupa Limuel. So, ang nahitabo, mga katrupa, nindot yun kayo. Pero dinihita karon sa side points negatibo. Sa side sa negative. Na-interview na to kagahapong adlawa, mga katrupa, ang presidente sa Latsaha, akong balikon, mga katrupa. Presidente, mga katrupa, mga tigpaminaw sa Samkuda.
2: Mm-hmm.
0: Kini bang San Francisco Barubo Multicab Drivers and Operators Association. Morning meaning, mga katrupa, sa Samkuda. Mm-hmm. Ato na interview kagahapon, una na to nga na interview katrupa Limuel siya. Na appreciate niya ang plastar karon sa ilahang terminal. Kay lahi ang ilaha, landong, hangin, iyang na-appreciate. Ang wa niya ma-appreciate mga katrupa kay way makagutho ng mga pasahero. Pipila lang sila ka minuto, oras, mga katrupa, wa pa makalarga, gumikan kay way nanunga din tong pasahero katrupang Limuel. Di ka mangutan ag unsay hinungdan. Way nakatungang pasahero dito katrupang Limuel, kahit kining mga baobao, nga namakyaw pakyaw, siyempre, mga giingon na ito, mga kolorom, way mga pransais,
2: palailog
0: og pasahero.

0: Però wa na kin sabay ikaw be barobo ka onya na ay bao-bao mingon nga be 50 deha barobo imo man ang balansihon og naa ka dito sa old terminal be og muadto ko dito asa bus terminal nga bag-o dito mo sakay pangayuan man gyud ko 25 pesos
1: correct
0: or 20 ang minimum ah ba katropa. So, kung bando ko dito, gasto ko 20. Unya, plus pliti pa sa barubo, di si Tinta na. Unya, karoon na may bao-bao din nagatang-atang na ingon nga 50 barubo. O di, nagyong kabando dito sa bus terminal. So, ang mga lihiti mo, nga na masahiro dito, wagay mo paingong pasahiro, mga katropa, kay na paingon din is mga kolorom.
1: Correct.
0: O, di ba? Muna yung nahitabo. Muna nga. Nihangyo sila katropang Limuel, nga kung pwede, dakupon sa atong LGO ang kining mga kolorom nga naglatagaw diha nga mga bao-bao sa National Highway nga wala mabilong sa mga asosasyon, mga katrupa, mga matuda, mga tigpaminaw nga naa diha nagterminal sa bag-ong bus integrated terminal. Sumuna ilahang pasabot aron nga ang pasahero mapugos og adto diha sa bag-ong terminal.
1: Asa dayto mga traffic enforcer.
0: So mauna karon, mao lagi ni ato ang giingon, gipaabot man nato nagang vice mayor. Gipaabot pud nato nagang mayor kagahapon kay naaman sila dito kagahapon adlaw. Atong gipaabot. Gipaningkamutan nila na katropang Limuel gumikan kay nagsigi pagyud sila pangapa karon. Kana bang nagsigi pa sila nag-observe unsay i-correct. Kay dili man gyud ma-perfect katropa. Mga tigpaminaw ang pag-implementar sa mga rules and regulation labi na kung mag-open kaning bagong bus terminal kay dili good ni ingon nga usar ka tuda ng imuhang ikuan niya imuhang serbisyuhan naapagoy ban naapay bus
1: jeep
0: naapay mga jeep naapay mga private vehicle imo guna i-plaster unya
2: usa man ka tropan junji apil ba ning mga jeep nga namatoy terminal nila sa barangay 1 gibalhin pa po diha.
0: Ang terminal sa jeep,
2: naragi.
0: Wala ko kabantay dito. Murag naargi hapon siguro dito sa old.
2: Uh-oh.
0: O ang terminal sa jeep.
2: Okay.
0: Pero ang kantong mga multi-cab, tricycle, yung kitong na yung mga asosasyon, na yung mga franchise, naaplastado na sila, pati ang van. O ang van, pati po dito, plastado na sila.
2: Okay.
0: So posible ba si Og ipahimutang lang po siguro sila? Walang po siguro rin gibigla. Kay labi na kay gamay ra ang mga personahe nga naka-assign sa LGU. O mo nang dili lalim. O mo na nga ato lang pong sabton mga katropa ha, mga driver nato diha. Ingana man gyud na opening nagsige pa nagpangapa pero ngadto maplastar ra gyud ni katropa. Kay kining inyong pangandoy nga ang inyong panawagan nga dakpon ang mga bao-bao na anani sa mga nahuna sa ato nga mga magbabalaod. Mga katropa, ang gihulat na lang niini maka-meeting, maka-final o kinsa nga mga personnel ang maka-assign nga mo'y mudakop ni anak katropang Limuel. Muna nga itong hangyoon ato nga mga driver nga pailubi lang sa gyud ninyo karon kay dili gyud baya pudlalim ang mag-implement sama niini katropang Limuel. Kay dili lagi sama sa unggi kay ngon, dili lang usa ka organisasyon ang iyang gihimong gikiter sa ato ang LGU. Nya daghan pa kayong concern katrupag Limuel, no? Daghan pa kayo og angayan pang himuon na apay pagplastar sa ato ang mga sidewalk vendors. O di ba? Daghan pa kayo plastarunon kayo baga katropa mo na nga ato lang ipanawagan makadugog man niato mga driver karon diha. Hulat-hulata lang sa agyod ninyo mga katropa, pailobe lang sa agyod na ninyo mga tigpaminaw nga medyo murag manihit-nihit ang inyong income so kuhay atong dati itong sa old terminal. Total kanang mga nang strike diha kanang mga nagbao-bao diha nga way mga franchise, way mga prangkisa, temporary naman po nang ilahang pagpamasahero. Kay kung maplastar na na ngadto mga katropa, doon na sila kalalagyan mga tigpaminaw kay siyempre dakupo naman yun na sila katropang Limuel.
2: Katropang Junji, katong manuroya bitaw ka ng mga jambolero, manuroy itlog, orange, napagyapon?
0: Naa! Ang nahitabo katropang Limuel, lahi ang nagnegosyo nga naagyod sa sulod katong dito na sa lingkuranan. Oo. Ang mga jambolero naara sa gawas. Wala di sila pwede mo sulod. Kaya nga naman, magansin naman po ang nagpwisto dito nga nagbayad. Ang mga jambolero naadiris gawas na katropang Limuel.